ama kampuni agakola sukari geyonge dobunji. Oluvanyuma lwaba indi okujja wa ne Uganda ne bastadinga ekonomi ya Uganda ne bakizura nti banna Uganda mwagala okunywa kasukari. Buche bakola abayindi ne batandika okubanga baleta ebyuma ebikamula sukari ne batandika okulima ebikajjo ne bafuna ne ba outgrowers ne batandika okufulumya sukari. Kyovola abanti kampuni ezikola sukari bwe zeeyongedde okuba ennyingi wakati mu kubanga tuli mu mbeera ya byanfuna okubanga tebitambula bulungi ate sukari abadde tapaaluuse nnyo olwaki kubanga nti abaproducinga bangi. Olw'okuba nti bannayuganda tetwenyigira mu kye tuyita commercial agriculture kye kireeteddwa okubanga emiwendo gy'ebintu gibeera giri waggulu. Kubanga tuproducinga obuntu butini, tulimayo butini, bwe bujja ku katale, ababwagala nga tuli bangi, ne tukompitinga ku bintu ebitono ebiriwo, ne tumaliriza nga price ziri waggulu. Olabibwa otunulira ebbeeyi y'ennyaanya, eri waggulu. Naye nga okulima ennyaanya, it is not rocket science. It is not rocket science okulima ennyaanya. Ne why ennyaanya efuuka ennyaanya? Inga omuntu osobola okuzirima. Basebo ne banyabo, omuntu wetaaga okufuna ku ssente z'omuzindo. Wetaaga okufunayo ku ssente ezikunganye. Olumu emirimu gye tukola tegitusobozesa kukunganya ssente. Omuntu alabe ku miliyoni 10, alabe ku miliyoni 2, alabe ku miliyoni 3. Naye ate ogendo gatta mungo omwaka omuntu okutte ne miliyoni eziwera 5. Nayo okukwata ku kye bayita emiliyoni 10 ozirabeko nga zikunganye ziri mu kifo kimu, ekintu ekyo si kyangu. Wetaaga okubaako investimenti gy'osobola okukola ng'ogenda kuteekayo mpola mpola mpola. Ku nkomerero ssente zino zisobola okufuluma nga zifuluma nyingi. Kyekiri obusiraamu kye butusomesa nti Allah yaharamisa riba n'ateeka omukisa mu busuubuzi, n'ateeka omukisa mu investment. Nti omuntu bw'akola investment, investment yeno ekula. Kubanga ffe bwe tuba tutunuulira ebyobusuubuzi oba ebyenfuna bifaanagana kwongera bw'olaba obulimi. Nti omuntu bw'asimba ensigo oba empeke y'ekijanjaalo mu ttaka, empeke eno esooka kuvunda oba esooka kufa n'esaanawo ate n'emera n'emala n'emera. Naye bw'emera ejja nga eri strong, nga ngumu bulungi nnyo, ng'eri herese, nga nnamu, ayasimba empeke emu, empeke eno n'efa n'eddamu n'efuna obulamu, mwana wattu ogenda okumaliriza ng'empeke emu ekoze empeke z'ebijanjaalo eziri 50 n'okusoba. That is investment. Ne singa empeke eno ey'ekijanjaalo wagitereka n'ogamba empeke yange eno saagala kujeggyako, njagala kubeera nga ngirabako, ne bwe ginaabeera myaka 10 egenda kusigala ekyali emu. So bw'ogisiga kati abantu abamu you fear investment because you fear to risk your money. Kubanga omuntu bw'okola investment sente zisooka kufa. Lwaki zisooka kufa? Nti bw'ozeggyako n'oziteeka mu kyozitaddeyo, mu kyozitaddemu, toddamu kuzifuna immediately. There must be passage of time. Obudde buyitawo as this money grows, nga sente zino bwe zikula, naye nga zikula ziri mu kino ekintu ky'ozitaddemu. Kino ekintu ky'otaddemu ssente kikula mu value. Bwe kikula mu value, otuuka okukitunda nga value gye wagula gy'otunda ng'esinga gye wagula. Enetani ogenda okukungula, ogenda okufuna ssente nga ssente zo ziri nye. Kati kye mbagamba nti mu mbeera eno tuteekwa okulaba nga tukola investment. Kituufu nti obugagga si bwa buli omu, obugagga si bwa buli omu. Ekyo kyo it's a matter of fact. Si buli muntu ndi ajja

0: kuwanti koli Iba giti mani mwena Awakume bitongole binja ulo Awakuma abagaga Ama banka The true heroes of this nation The unsung heroes Abato giru wako nenga jimuli Uchitegeda mganda wangi Hala
1: Bwana Jona nkulamu siza mganda wange
0: Ya na ukulidza sebo
1: Bantita ito akamuchiava Muna chivina cha national unity platform Chivina chifuza mwami seven inga atunula Mganda wange Mbiono vyoge de
0: So
1: Nenzi kiliza sasile kubantu wa fabali maluwa lilo na dale die mulago Jona wawocha wa gira government yeno Notu kako kazoli te walie mulago Mulagono mukade saidi ya nonge wakakanda wa waguru Bova yungu ucha wagira Museveni na government yeno Wawe taga kutuwala kutarika
0: Ate ya lete laba embeleri wu
1: Anti kakati kuwa msoro wana jona nga tulibara mtu tambula Gusoro kutuya ambanga tulu wade maloa ilongao Na hivu otuka walio mtu wadawo msoro nga vude kave nje Bamu yu wali nga iweri kajo enswera nizimu nyoka kukumala esawa namba nga teri ayamba
0: okay.
1: Jona che unyisa anti edwaliro ne polisi ye mpenzi alibadete bigala Jona genza yo kuba mukaga nga bo muganda afagude karenje yinga baga nti abasawo tibali wa mukaga imagine omutawala wa mukaga na sande bwana Jona
0: ngaba umudimu
1: ngaba umudimu ate ke kusata de baba wo oba mufamufe banange Mwagendo kazoli temula guwa lino sigarangu wagira Museveni Mwawe taza kutuwa butarika Na ye kunsonga Nizikiriza waruo nange newa za bantu wafabafu deku hijia Kula maduru gendo tukufu
0: okay.
1: Tusaba ala basime Atene newa za kenja ulo Ababa genda yone wasabida kumuagara wa vanji President wa Uganda Chagula njiseta Mwotele kupala banga ba ino papula Wallahi ya veyo mgenenda yon
0: mati Temuso kasabirono awa kutimia kana
1: Warwe ya chogiri ayo na ayo gira ayo Museveni Museveni Aba sila mbata mbuti ya stakafulai Warwe ya chogiri ayo
0: Aba sila mbata mbuti ya
1: stakafulai Astakafulai maje chekeza Obola je chito chige nyenyo
0: Mwino soko sabira jaja miaka na
1: Afuna kakade kamwe mitwala abiri. Omusomesa we mwa Museveni gwaine Uganda gwasasula teacher ali mitwala na. Ero chakuzo mchano na Dubai. Ekirala yeke nyine okumanya omusajja wa tima. Yeja abeeranga agenza okusaba obuyambi. Ate tayabera fe tugendeyo kusaba yo. Buli mwaka ogenda mulanti agenze Dubai.
0: Ate bagenze basakira nge gwanga omukulibizo mulungi.
1: Ati lwaki gwejo wesakira kutayabera fe tugendereyo.
0: Mwaka akwanda swani omukulu.
1: Meja saka yenyini abisa munsawo yenda tuzote kati etima nyeri mutta
0: aganda
1: bakumi na bwava ate mweyiyiza nolo cho mukuru tuleke na fejo saka na fetu santeyo
0: bwana mutya
1: buli awagira na sono ndi platform mutumideko
0: okay
1: Isaac mutya ba oruna ko lunji
0: omwana Isaac tebo mubera ali kaba cyo sabiro musajja abadamu myaka ana Jajawe kwanga mungambi mungu Yambo tuwangalize jajja mumbere yomogera byamwe Choka nusabila jajja Mmewa za katonda byakoze Kani mlio kamuleta Wakule mbiza abalala Atina wakatonda aba wamanyi Basulu tukuatamu Mungere nunji Mungere nunji mwana Oshitegira mwana Bisabila wakule mbeze tumanya Manya mnange, tunda wati wa salao.

Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin baganda banga bebitibwa tubakulisayo nyo mukumula koko manya ne dowosh efadi kulumba diwano kura house of Zakan Rock ku Uganda nga tutunulira era empaje yokusatu kwetu esibye House of Zakan Rock for Uganda, chechivine chavayo. Mteka liyo wachitiba Allahu tabaraka wa ta'ala liyantu nyonyola. Tukuntu mkhaira umma, umumuli chivina chirunji. Ukhrija tirinas, mwajibwae liya bantu bonna ta'muruna bil marufi watanhao nane munkar. Mwina kulamida bantu kola bulunji, atemba zizo kola obubi. Walala Allah naga manti mweko lingamwe chivina chigende chukowole bannamwe. Chiba jukize okukola emirimu gyange, chiba jukize okutereza amateeka gange okwe isobulu ni mbulambu na obwensi. Western House of Zakan Rock for Uganda kwe stukiramu. Neja, eberenga, tusomesa, tujukiza, tuagazisa, okulaba nga tutambulira ddala nga tuyimirizawe mpaji yokusatu, mpaji ya zakenu. Wotunaba tujitereze za biidhinillah. Tujja tuka maso go wachitwa Allahu tabaraka wa taala nga tuli mwabo bayogera konti abasimye nabone bava mbulamu bwensi muno nga bamusimye mpaji ene yokusatu ya zaka mpaji mu mpaji ezisingo bila challenging inti gobwanga azibobo na omwana adam tayagala nnyo bintu byakwejjako era mbyo na mtu byakola akola savinga agamba nti ayi mali yange sagala ebedenge nzigwako era ne ku mulembe go weshti wa Abubakar Siddiq radhiyallahu tabaraka wa taala anhu bye bintu bye yatandikirako naga nti la ukatranna man farraka baina zaka wa sala nze okutandika okuteekawo olutalo njaduteekawo ku bantu nzitide ddala malirewo ddala abantu abanaya ukanya eswala ne zaka kubanga Allah bitambuza bibiri era lutalo nalubateeka ko nabagamba nti munaye mulina okuwa zaka abasiraamu mu kiseera ekyo ngaate basabi rasul sallallahu alaihi wasallama nabateeka ke kifuba okutuusa ebayimirizaawo empaji ene eyokusatu naffe tubakubiriza ne tubagamba nti tuwe zaka wetunaawa zaka ebirungi byayo bingi tujja biraba Allahu tabaraka wa taala yewa ababi tulaze mu Qur'an festiva je tuli okuddamu atene tutereza nga waganti mana kasamalu emali ya feteke endera bisadaka au nakuwa zaka emali ya fete inza kendera nti omuntu awadde zaka emali ekendere Allahu tabaraka wa taala era na atuagazisa nnyo kubanga sallallahu alaihi wasallama yatunnyonyolanga nagamba nti no ittaqunnar bannaye mutye nnyo omuliro walau bishik ndiyadenga chikweta agisa guti ya nga uwadeyo tamuru ntende nga josobolo kuiwa uwadjore ntende no ganti aru mpadeyo kati awundo nga nabiswa salama akulamira kwe ya gazisa kwa agala kuwayo ntisengo ni wayo ugenda kuteka ho enja ulo wakati wo ni wakati waba ntuwa abalala ruachi asada katiburuhanu omuntu wa wazaka na wasadaka obojeyo chifana chikwaya kanigirako ne chikuwa nti oyo musiraamu no era olaba omuntu abeerawo nga mugabi nibagamba nti ayine ebitendo by'obusiraamu nga mugabi bugabi Allahu tabaraka wa taala namutereriza embeera ze kubanga kullu ma'ruf buli kirungi kyonna sadaqa kifaanana ng'omuntu awaddeyo Allahu tabaraka wa taala yali ayogera ku bantu abawaayo n'agamba nti innal musaddiqina mazima ddala abasajja abo be mulaba ne bawaayo wal musaddiqati ne mbakyala abo be mulaba nabo ne bagamba nti naffe tuwaddeyo waqridu Allah karudan hasana ne bafuba nnyo nga bagamba nti Allah mwewe byagala tulongose naffe tubirongoseza agamba nti yudhaifu lahum walahum ajrun karim Allah abakubisizaamu ate nga balina empeera esinga okubeera nga ya kitiibwa ani atayagala kutuuka mu maaso ga wakitiwa Allahu tabaraka wa taala ng'olina empeera ajrun karim empeera ey'ekitiibwa
embere nene bebo Allah bayo gedeko oja genda obatunulire Allah tabaraka wa taala nga abogerako naagamba nti abo bamusaddiqin abantu abawai wal musaddiqat mubachala ne mbasajja waqidullaha qardan hasana nibawola Allah nibagandi bino byetukuwadde tukuwadde mwe byetusinga okwagala Allah agamba kubisizamu olukubisa olusinga okubeeranga lwakitiibwa era bone babeeranga bayina assurance inti no senga tubanga tuwaddeyo tutufu gadba rabbi Allah tabaraka wa taala abajjako obusungu bwo wakitiibwa Allah abajjako obusungu bwe era naagamba nti wasadaq omuntu waawaayo tutufu al khataaya Allah basimula ke byonono byawe kama yutfiul ma anar nga ulaba amazzi wegazikiza omuliro fenno wetu tuino kutambula mbulambu nowense House of Zakan Rock for Uganda bakujukiza ntieno mpaji je tuino kwekwatirako nga abaana adamu nga etukutte ku mpaji endala leo tulibasanyi futukulisayo bonna abaganda bafa abatambudde ni bagenda kunyumba yo wosti wallahu tabaraka wa taala Sheikh Mafu Shafiki namulabye ngatuke gulo na abantu bebo na mu makamu tuba kulisayo ntuganda alhamdulillah mwe bale kutuka Allah batambuza bulungi na ye era ne tukubiriza nti bulije na Allahu tabaraka wa taala gwawo busobozo obugenda mahija ate era kakasukirize nti yinzo okuba mwabo Allah byawedde obusobozo obuwazaka wobato najua omwaka tugumalako Empaji nga gogama nti seka mbale na chonchi mchikole nchi mbele nga atandika butandisa okuwa zaka. Allahu tabaraka wa taala bwatyo bwayagala tuwangali. Era bw'onoba okikoze ojja kulabanga n'emirimu gyo n'ebyoyagala byonna Allahu tabaraka wa taala akyusaamu bukyusa. Tubakubiriza mwenna tubalabye tubadde wano ku Idi abantu ne basala ne babeera mu abo abasala adhiya zaabwe Allahu tabaraka wa taala tumsabakirize nenga tumalako omwezi guno ogwadhul haji gwetu nulire muwe bale mogamenti Allah senga antwalira wano empaji yange ya shahada anterevu eyokusala anterevu wanambuza ku mpaji eyokusatu ninawo ansa chi bwobato najifuna ansa kekadde otandika okubeera ng'ogitunulira lwaki Allah yatuwe ekyokulabirako naye anti alladhina yabikharuna abo bonna be mulaba mu nsi yabikharuna nga bakodowala banafuwa mu kuyimirizaawo empaji eyokusatu wayamuruna nnansa bil bukhri ate ne batakoma kukunafuwanga bo ne balaamira ne bannaabwe nti mwe bali mu dunia nga batonde mbitonde byowekitiibwa Allah tabaraka wa taala naye nga tebakoma kukulemesa bannaabwe kukola mirimu mirungi bobe nyini bate bajikola ne banawe ne babakubirizo obutajikola era na mugamba nti gwe kati kicho ogenda okola kicho wayo olina mugamba nti tetujja kuwa wayamuruna nansa bil bukhri ne balamira ne banabo okubira nga bakodo Allahu tabaraka wa taala agamba nti we bane isawe batyo waman yatawal ne basalawo be isawe batyo fa inna allaha huwa alghaniyyun hamid bakakasera bakirize we munaga nokutereza nemwesuya yo gwanagamba fa inna allaha huwa alghaniyyun hamid yemazima allah yemalirira atera jasigala atendelezebwa abadumbulambo nowensi abubagabiride gwe tokozeseza allah los era tayina kye yakendede ne wabula ebbanga lyonna ajja sigala agabirira ebitonde bye nga we yeemalirira alghaniyun hamid era mugagga nnyo mu buli kimu kyonna naye ate gwe ojja kuba gwe weekubyemu ebituli mu ebyo Allah byakuwadde tubakubiriza nti ate tuwangala bwe tutyo tuwangale ng'amateeka g'obwekitiibwa Allah we tuwulira tugamba nti samina wa atana tuwulidde ate era ne tugonda netuteeka mu nkola. Wetuba

0: Okay. Wewe nyo akade kata mubiru. Leka tugende tusokere kwa lechisasi. Twende turudo kula bizimbe bigwa mu Kampala. Ni hichi zibe chichisasi cha chinyenge chichangizim. Zibe ni chiko kuva guru mpaka wansi musinji. Atina labi yoko ku interview za abantu amunga bagamba nti bali bekengera de chizimbe echo nga abantu abazimba chiro. Ila bantu wanu wadi wakawai mezote na mzimba chilo. Neke sisi negamba. Abantu na yabai miriza hako nebagana. Kati chitige, sa chitigende. Ndi yabai miriza nga chizimbe chivi. Obaba di baba sababu yeta agisanga di babode. Dene chizimbe kutuko kubahoguru. Bantu baba zimba bichibi.
1: Jona yabai zimbe bichinga. Abamundo za poloti ingeli jibazi gulamu. Chweka, chile chakarangu kwa mgenzi.
0: Awila karangu. Muna yozi mba chilo.
1: Msamba gwano, mkambwe.
0: Muna yozi mba chilo.
1: Kakati ya njo kupela. Na ye, nge vitu vivu demu. Na ye, esito kila dalajona. Nti, obukule mbeze buafe. Abantu wabali mbitongole. Mbitongole bisingo obuonje. Tebako ze chimala. Na dala kwewe bivavunanyizibu wako ukulaba ntino bakola. Botu nuri ya chitongole chaba nubagundi batayi vange abati.
0: Iye.
1: Abati ziwa.
0: Iye gala wala.
1: Bate kawe ofisi ziyamba abantu. Na ye ofisi zibate kawo. Abantu boba inonyeza sente. Babi nangai baganti gena wenonyeza akasente. Osobola okulaba mutyabo ogenda okubaawo.
0: Yes.
1: Ne batatuukiriza bikirina kukolebwa kulaba nti nno bazimba. Singa ebitongole bino biteekayo amaanyi mu kuzimba abantu nga bazimba. One, ne bafuna plan gye bagenda okuzimbirako. Ne babawa permit ebakkiriza okuzimba.
0: Yes.
1: Ne batakozesa mundu. Kwanga ababe bizimbe bibite okuzimbibwa ekiro biolaba. Wabera ona abasirikale ekyo kanze singo kunuma. Ngabambadde ebyambalo
0: byamaje
1: polisi. Bali wali waba polisi bakutene mundu za fe.
0: Akatigabe wala josho wazima msana.
1: Bakuma omugaga azimbe. Ninga bakimanyi nti ono kyazimba. Achizimba mubuchamu.
0: Etaka mbabali be, obo utazimbia kupulani cha bategeza.
1: Ante, kati jona ichimu etaka, divira koluse nkayana. Kati wena gama, antiteka kuma angustuwa kicha. Koti wena wendo kujira weti. Eja kuwa ruling yayo, nti status quo. Sigalenga wechiri.
0: Yes,
1: sicho ono, sicho ori. Ne gundi ilike jirewe lako structure ilike jirewe lako kati ono mgaga abayateka kechi nduche ya abano gamu haka sente nenga koti ya sala evi mbibibyo na wano mu Uganda kati obuzimu wona buli kubitongole bya government abakuru abayino kutukiriza ebye birino kolebwa bibatakola kubanga chuvula banti abantu bava mu kukabirira ebitongole tuba minister wa physical planning aje minister atwaga minister ajala be kintu kino ensonga bweti abantu bakabirira kimu mu 7 buli omuye nama nyimu 7 buli omwa afuna akazibu president jango tuyambe president jango tuyambe nengate alina aba physical planning aina ne directorate number eri mu KCC Eino kufunanyizibwa kweyi ensonga okusupervising ebizimbe byonna ebizimbibwa mu Kampala okusupervising abantu bonna abagala okuzimba bafunye plan
0: ate okusinziira ku government ngeje bazimba mu buli kyalo ebako n'embega obumuntu avunanyizibwa
1: kati wemugamya nti obuzibu bonna eggwanga lyaffe okugootana byonna ebigootanye kivudde ku government otulonderanga abakulembeze ab'ekibogwe ni baba teka mubintu
0: singo wa demu kule mbeze kisi elegant haa chuna tuwa mga na kuzimba kata ya vipu demu chitegeza ntu no ya achoge haba ino kuwate
1: atoraba
0: gugambu tetu wanga
1: ne KCCA yenyini baino jibu uzakana na katangu kubanga lakwanti mulimu nangi wane wafe wane Uganda ne nadano mkampala waliwa abana ne viana
0: munga amba nogo
1: uya gamba gogamba ngani
0: usangalo anaga izimbe yogera konono ngachuite
1: oli oli bagena kogera oli awa order chokano gwawa mukamawe ye yandi badde ye chalu yono mukamawe cha yagatayagala sente wabula ayagala ono azimbire mu mateka atagoberera mateka okimanyi kesi sei ino buvunanyizibwa obwo kugenda ku kizimbe ekizimbibwa ne bapima sementi ne bapima omusenyi ogutabuliddwa sementi oyo atabuliddwa gubagenda okuzimbisa balabe ddala batu kagana n'omutindo ne bizimbe bimeka ebizimbibwa mu Kampala nga KCC batutte aba physical planning bagenze kupima sementi balabe ddala oyo sementi oyo yatukiridde tebagenda yo naye netumaliriza nga abantu bagize ate nga batandika okugamba nti agundi omuntu ng'oyo bwe mwamugamba stopping okuzimba n'agaana mwakolawo ki ng'ebyabanaku omunaku bw'aba azimba akayumba ke waffe alieri aliene waffe ekitebi emutundwe bw'aba azimba akayumba ke mujja ne mutwala wirubalo ye n'abaana abazimba ne mbakwata ne mbatwala ne mbagalira bajukira kesisi koti ya kesisi etulira mango nnyonnyonyo
0: eh bakwata
1: bakwata tekigana kutula lwa sande ne bakusindika eriyegundi eruzira ne bakuteekayo kakati bana abanene bo bali kwatibwako di mukwate yoku ku muntu ngoyo lwaki bo bazimba ebizimbe ne bigwane bita abantu ngate mwaba woninga ne bagaana okustopinga ne mubaleka ne mbatunulya butunulize twagala mukwate ku muntu omunene ngoyo ngazimbye mu bumenyi bwa mateeka kale omunene oyo ngabwe betenda nti baba ina abemundu ajja kube aba KCC aba enforcement abakuba amasasi kale abereko batta tulabe omukulembeze w'eggwanga anaawagira omumenyi wa mateeka oba anaagenda ne bana abagoberera amateeka
0: omukulembeze w'eggwanga
1: ewewa Yoweri Kaguta Museveni
0: tubawulira ko ebasa abantu
1: ali twaga tukole kino nga bwe bakolokero kati nono omugagga abadamenya mu mateeka abadazimba mu bumenyi bwa mateeka akubye abantu aba enforcement amasasi olwokuba bazze ba mu stopping okuzimba kati tulabe bagenda mukola kye bakolokero bamuteke mu koti y'olujjudde oba ye omugagga bagenda mutwala ng'omugagga

0: Na ye echo cha mistera kubeera abantu bano government lwaki etuka kuserimenya. Yes, abantu bayinza kwanga baweebwa warning. Lwaki tubakiza okutandika okuzimba nga tubalaba bukiwa nti kituufu ebifo bino beera gazetted. Nalabye Prime Minister adde abatwalidde kamere ne bamugamba fite twagala mmere. Musajja omuyavudde n'agamba nti nze mmere njagigula. Shegera fe tuwe ettaka lyaffe. Enkula eno eyokwono nebintu byabo nabyo abeebusaala babamubote baabalabudde bazze nga bamenya. Bagenda kufiirwa mpaka ddi.
1: Obuzibu onajo naye kyenkugambye nti obuzibu buli ku bitongole bya gavumenti.
0: Tetulina kitongole kikola.
1: Kubanga teri muntu yekolera kyapa. Teri muntu yekolera kyapa.
0: Abamu balina ebyapa.
1: Abamu balinawo ebyapa.
0: Mumazzi
1: mu lutobazi balinawo ebyapa. Goloza abazimbye ku nnyanja tebalina byapa. Abazimbye mu nnyanja tebamanyi nga bazimbye mu nnyanja nyumba makaga bwe gali mu nnyanja.
0: Tusonga mu mugagga waffe.
1: Naye tebalina ebyapa ne ebyapa byajja bitya. Ere byapa baani abaabi bawa. Nga tebannaba yadde kumenya bantu bali mu ntobazi. Basooke bakwate abakungu abali mu ministry ya lands.
0: Abakola emirimu egyo.
1: Abakola ebyapa.
0: Oba ensonga lwaki bakyusize ba minisita.
1: Babakwate abali mu ministry ya lands. Abadidde ebyapa. Jona eri ettaka erimu. Mundagaano y'olwenda. Waliwo ettaka ettalize eryasigalawo. Ze maira akenda.
0: Yes.
1: Ettaka eri ettalize mumwali entobazi. Era bajjajjaffe be bagamba bali bataasoma. Tebakola mu byapa.
0: Kuba baalirekawo nga reza.
1: Baalirekawo. Olwe wadde baalirekerawo bazzukulu baabwe abalijja oluvannyuma lwabwe. Bwebuuze bwogenda mu kati biri Bungereza kuba nibyaffe ebyentebe ono Sara Kurata yabyonoona ebikwatagana n'ebyettaka ebyapa gundi byettaka blueprint ze baali baleseewo bazireka nezifa nezi basobole okulaba nti batwala ettaka nga tiwali abakuba ku mukono naye bwogenda e Bungereza bakulaga blueprint ettaka eryo n'eryasigalawo ettalize we lyali weebuuza wano baani abatandika okudikolera ebyapa oli najja kutaka muzeeyi yajja n'azimba we yazimba nga we yakoma yakiraba lwa ddanaga nti ekyapa kyange kikoma wano ezo ntobazi era nga ekyapa kyalina kiraga nti liri ttaka lya gavumenti swap naye ono najja omuvubuka n'afuna ekyapa nga tekitwalyamu newa muzeeyi yali ayina ekyapa kye nga kikoma ku ntobazi era ng'akiraba bulungi kikoma ku ntobazi era muzeeyi n'azimba n'atakusana mukisa de gamati kanime neyongereko eri mu lutobazi ntwaleyo ntwaleyo wange n'alekawo n'agasijja kukozesaawo naye bano ne bajja ne bafuna ebyapa ebyapa ani abibawa bwe bamala okufuna ebyapa bazimba abakungu ba gavumenti bali ludda wa
0: era sente baziwani
1: era bubaba bazimbye ani abawa olukusa ba RDC
0: basente b'ebyalo
1: ababaka ba president ku byalo abantu bano bazimbye ebyo byonna bye bazimbye muba muli ludda wa era bano baani ababawa olukusa baani ababafunira ebyapa ebyo banange wadde president yayogedde n'abuuza nti bano batugamba bazimba bali ludda wa yana ababuuza nti bo bagenda mu lutobazi nga tebalulaba nti lutobazi jukira nti Uganda tegaziwa ttaka terinaanuuka nti Uganda tugenda kweyongerako tunaanuke ttaka lyeyongereko ligaziweekooko abantu olukwabe naye ate abantu beeyongera obungi naye okweyongera obungi ga gavumenti kiki kyemukozeewo okulaba nti nno wabeerawo ennambika egenda okulambikibwa abantu bano omuwendo gw'abantu ogweyongedde abantu bagenda kuzimba batya ate abantu nga balese development mu bitundu tugenda kuzimba tutya

Esinoa. President Dwight D. Esinoa. Amamuni mamuite Esinova. Ne Dwight D. Esinoa. Kakati ye, yali agenda okuvaawo nasinkana omukulembeze omujja ne CIA, Defense, State and Treasury Department, si. Niba discussing a concept sempya. Noku briefing ono yali azze baagala kugenda kujja kwa musajja. Meeting netuula, desi mange na kuzo mwezi mukaga, kumi na mukaga. Nenga kumi na mwenda, President wa America afuruma nga aviri, bulivu imari miyake na afuruma. Now, niba briefing anti, tuandi kilao. Kati ground work woku rumbe guangali ya chuba. Yenanga akoledwa President oli Esinoa. Ochitegeera nga beba yakoze ground work kati ono nga ina kutandikirawo neba mubulira units zibali bamaze okutendeka e Guatemala, e Panama, e Florida zibali bagenda okuyambako ezali zigenda okubandi zibayambako okulumba egwange etibwe lya Cuba. Kati nga President omujja Kennedy jukira nti yali munakibiina kya Democratic Party. Yali munakibiina kya Democratic Party. Kati bana Democrati bano bosi ba mu byafayo byawe tebabadde balwanyi nnyo kufaanana kuwanga bannaabwe bana Republican. Era Amerika bwe balina okuba nga muli ku script y'abasajja abo kasamula ba munna Republican nga yaze mu kulembeze mwina okutyamu. Ni baba muna Demokrati, temuti ya nyo. Kati Kennedy, buyafuno bukule mbeze, mukarulu ya gamba nganti ya bombasi. Buyafuno bukule mbeze na alinyamuko. Na ganti plani njidabye, na ye mpola mpola speed control. Ni wankubadete ya chivako, nakiriza antibajja kurumba na ye, bafune plani mpya. Kati plani esoka bali bagala kusinzira bali bajita Trinidad plan. Mu Trinidad plan yino baji debating nga Kennedy yakajja nga bagala bayitire eri e Trinidad bagende bakozese ships bakozese amato na majegalandinge. Kakati mukasera ke kamu baletine bakomando enyonyi zibasule bayingire munda mugwanga lya Cuba nga baina support ku mazi bakule deployment nga ebyadala egenda kukola. Kati nga America yagala kule kibaita preemptive attack kubisawe bya Castro ebisawe bya Castro obazite airfield zinti nga tasobola kusitula nyonyi yonna bakule a pre-strike oba preemptive nga tebanna bakulumba. Ndechi lageza nti aerial defense capabilities ze gwanga lino bazi crippling barumbe Trinidad plan yenu yali mu America kuteka teka ba pilot simukaga buli pilot nga agenda kuvuga enyonyi ya B-26 nga bazitegese B-26 omanyi bo ebikola tebibagwanga kubabirina America ine ebikola okusinga gwanga dala lyo na wano baina ebikola kati nga baagala buli bakwate nyonyi mukaga zi B-26 buli nyonyi ngerimu pilot yemu bagende bakube ebisawe by'omusajja bireme naba bikole nga tebanna bana kulumba bagende okumulumba nga kyaweddeko nga bakwata kiweddeko mazzi bayise Trinidad naye mu byonera nga bebalina okuba nti bakola nga tebaagala America erabike mu byonna byali bigenda okubaawo nga baagala kulaga nti bano bayeekera oba bajjewo ennyonyi oba ggwanga kyeri bawagidde kati bagende ng'Omerika ali mabega kwe kugamba nti era waliwo gavumenti nnyingi ezikyuse nadda mu South America eyo gavumenti nnyingi ezikyuse nga America bw'otunula bw'oti tomulaba naye nga mwali ne bakola ku operation ne bakyusa gavumenti naye nga Omumerika tomulaba naye nga mazima gali nti mu background mwali ngezibadde obadde olaba mundu olaba bantu balala naye nga

0: subizibwa abaserikale babo bafune training eyo kozesa enyonyizi B26 CIA yabawa ofanti bomuntu ukiriza tugena bate ndekera amajiga egeno kozesa enyonyizi zino era bwe kyali kati Amerika mazo kuteka teka buli kimu bagenda kulumba omusajja musajja gobalumba mando Fidel Castro okuva Havana yali ayamidwa kwa Amerika ngane ebimu ku byuma byayina bya Amerika wabula mukaseera we baso waganira ngafunye yo kone ku bimu ebya barasha komando Fidel Castro mu myaka eje jenkage mugumu ejasoka nga awunyiriza nti bajja kumulumba yagenda erasha natandika okwenyweza kanti bano baba Amerika amamanyi bw'otenyweza nga bukyali yakkirira erasha gwe bagenda okulumba Castro nagenda afuna tank walutanga nga bagiyita T-34 nagifuna T-34/85 medium tank asirika nafuna endala nga bagiyita IS-2 heavy tank yuno yali nkola ya mu Russia asirika nagenda afuna SU-100 tanker destroyers nazifuna nasirika nafuna 122mm howitzers nasirika nagenda afuna 105mm howitzer kuva Italy kakati nga orida ineza ba America zibali bamuwa B-26 invader light bombers nga chube zirina nga inazi hawker safari fighters nkola ya America nga zirina nga ina Lockheed T-33 jets nayo nkola ya America bazi muwamu nkola gana yawe kakati nagama nti mwe musaga nja kufafagana omuntu kubino bya nyina of course nga tebe machinga na bya America yali anticipating a invasion nga akimanyi bajja mulumba nga tebifana tebisobola ku machinga bya America America tatunda kiri better ne bwaba kuguzizza toyimiriranga ku maguru abiri nogama nti kasa yanguza nange ajje mulage tosobola kubana biri better kusinga ye aina bya tatunda eranga mwanga amalala bwabera batunda ebyokulwanyisa kati nga bola benyonya F-15 ba SU ya Russia bagiteekako SUE gye batunda ebeerako SUE E standing for export SUE export ne buli wogiraba nga bagitaddeko ka E omanya nti bajawudde ku yaabwe kitegeeza nti yawe sigale eri beta eno e tesobola kwenkana na yawe gye bagenda kusigaza ontegedde F-16 e eyo gye bawa mawanga amalala kati tebasobola kuwa etali e kubanga e tesobola kwenkana na yawe gye basigaza kakati chuba kituufu yali ezirina nga n'ezimu za America naye nga of course America yalina okubeera n'eziri beta kakati munnange musajja yeetegese mu ngeri emu bendera gwe balumba mu sirikale nga ye omuntu mwetegefu okulwana ate nga wa mutima ayina mukone ku byokulwanyisa olaba yalwana muyeekera kakati nga awoza kimu nze mbalinze tufaafaagane ebirala byonna ebyaddako atujja kwongera ku bantu nti tubikubuulya mu kitundu ekinaddako kakati otegedde nti buli kimu kiwedde bagenda kumulumba ate naye ali wali e Havana yeteeseteese agamba nti sala wano nkwase tutuuka mu nnaku z'omwezi ezo 19 April 16 bagenda mulumba nga wayise ennaku 2 mulumu ibyo tujja okulaba mu kitundu ekinaddako obadde muliriza mulungi era nga bulijjo abadde batugobere wano ku mukutu ogwa YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala inshaallah tujja kuba ate tuddamu ku Sunday enkya tujja kuba ate tujja na bya inside story nga bwe tubeera buli duna kukuva kumandi paka kuro kutano. Yenzo mkugungu wa gariza kasera karonji na ukisegalanga otuliriza. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Kilohertz 4. Kubanga tufayo, tuliriza, tunonyereza.
2: Mwa, obutu sese seko kukumbendu wazabanga.
1: Uyakala kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri yokutandika farm yo, ye nkoko, mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandikiru wako, obulu na kulumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira angeri chi, josubulu kutandika farm yo uloji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm.
3: Ne wankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, senior 4, oba senior 6. Tuwamala kukusoma, tuwayita bulungi, obu ya gala kusoma funide uwa mwalimu. Jangwa tuwegete kumulisoma luno, tusomesa diploma, certificate, na short courses, mu journalism and mass communication, okola ku TV, ne ku radio, catering, omuli ya kufumba wikewe mere nganda, ne nzongo, bikare, okola keki, emigati, ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba kumikole jenja ulo, okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eriaba isti kumi yaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
4: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
5: Tuyengide tamu tu, eyo kusoma, katingo kuzisa MTN momo, okusasula school fees, kwa fuse kwangu, no kusinga wechari chibade. Sasula school fees zo mwana wo ngokoze sa momo wandifuka na mukisa agendo kwe wangulira school fees za mwaka mulamba ata masomero agagendo kufuna school fees ngabazade bakoze sa momo nagoga ndifuka na mukisa okwe wangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokoze sa momo app okusasula school fees ago gema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited elunga mizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Talis and Gaming Regulatory Board. Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 wendo ngajjanja baba na Uganda. Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu. Olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde. Ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka. Olusisira luno lwannaku bbiri. Ku lw'omukaaga ngenaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sunday ngenaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga. Dwaliro lye kurebu sabala we wandise kati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa uru kuluna kululie ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kuna afunire eddagala ngabakyala wagenda kubeera wo kubakebera ebizimba muskani n'abami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani yao kabutongo sukali pressure omugongo guruma n'amaguru ozimba urubuto n'okuluma wansi wa kameme ulina arusaze tufuyisa bulungi Infection Z. Kubira Dr. Katumba Hussein. Kuziro musambu musambu biri. Asatu mubiri. Nsambu mwemo. Kuminemo. Oba kuziro musambu tano biri. Asatu mubiri. Nsambu mwemo. Kuminemo.
6: Mukwano.
7: Wanji.
6: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unyaburonji. Kakudioji.
7: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
6: Chamagero. Mungaruso.
7: Neda, neda, sabuni omupya White Star Magic owobuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium, sabuni owobuwungu okuva mu Bidco. Ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
6: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyi sabi amuchara o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
1: Kukwe niliza. Mu program.
8: Full-time sports.
9: Ebyemizenyo ebimalayo nga tuli wamu nabo kuko mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizenyo.

0: chikumu musamba kaumuza mwenda pale FM kula liyo mtu wabuli jo lunako lwalele na kuzo mwezi ziri musambu omwezi gwa mokago mwaka biri abiri momokaga wetu titubatu ingideo ne full time spot biwa biyamizanyo atenga bimalira yodala sukuwe kwa satesi parapase wanatubela ona biyamizanyo vyoka abu kukuna vubaba ingideo ngolu nako lwalero tutaandikira kusawa zinoziba mokaga netubambaga paka kusawa munana era wetu vira wano nga ngebie mizanyo visinga hatuba tubio gedeko jukira tubirao bulirunako lwa Sunday nga tutwala ebye misanyo mu maaso nga twaliwo okuva ku Sunday wedde ate paka ku Sunday yolunaku olwalero abafunye birungi atusanyukira wamu namwe nabo abafunye bibi tugamba nti wekwate omukama Katonda buli kimu kijja kuba kitambula bulungi osobola tugoberera ku mikutu gyaffe egyenja ulo ku TikTok kwe tuli live ku Pale FM radio tuli live yo ku TikTok ate then osobola genda ku YouTube channel era tuli live ku Pale FM news osobola tufuna ate abali wali emitala wa mayanja nawe osobola tufunira ku www.palefmuganda.com nawe osobola okubanga otugoberera bakuchikuma samba kaumu za mwenda Pale FM libakula lya muntu wa bulijjo nsubira nti ebintu bitambudde bingi mu nsike y'ebyemizanyo obudde obukeeredde olwaleero nga bannaffe aba Vipers bagambye coach Jackie Minati nga ye bamugambye sebwe bale tuwangulira kikopo naye awo woise ate then olunaku lwabadde lwaggulo wali ebika by'abaganda byagaddewo nga bannaffe abe mamba kakoboza bakuta benchima ne bagamba mugende mu bukireri ku miti abakuba penalties satu zabadde nya
1: kati mamba bazawula batia izo
2: mamba ebera mamba
1: anedda sebo byawukana kakoboza ne gabunga
0: kakati yao
1: bano bazukuru banankire bali bazukuru ba gabunga naye nalabi atapa gabunga ati bisiba kuya wangu de
2: anti kakati era nake cha ne unyisiza abe mamba namaka kanti ye gabunga je kati je bayita namaka
1: namaka
2: kalazi neno kakoboza kati ataba namaka kabaga bonna ba anti bonna ba
1: wewe wangu lanti ba wangu de anedda ba gabunga sibe ba wangu de
0: wali nga kuchalo nga koliko msajja inente na yenga wizi twitter kayo tugambe ezo ze wa fezo
2: yenga siza mwe
1: so kwa zambia fayo for the first time mamu nga kakoboza wangu ni chukopu chai chisose inga buya yisose enja uruweli abe mamba temuja guza abaidi gabunga kulika ba bazu kuluba nankere ba yinu jaguza bazu kuluba gabunga nida ni ya wangu de ni wangu de mundu kusoka inga buye
2: sasa tatuwebasi kata kucha kujagu nya kubanga mamba na makake basi ngoku wangu lenga bene
1: katanti kutu ba wangu de
2: anti ilati basi gabaga
0: chumachise waka
2: faba singo kuchu wangu
1: Tutuwebila kukujaguza kuwangula sio kujaguza kubani ebikopo ebingi bote bainansu ngeba jaguza kati tiba wangude
0: omunywani ya wangude
1: ya wangude
2: kato chitegeza tokidisi kwa kuwasa mugabunga
1: ibi sibi mani nyo ngeenda kuchiri kunga wanti for mamba kakubo zae wangu dengabu ya ya sose iba wangu dengabu ya ya sose andebe mwami mubiru ali wano haji mubiru ali ngeandaba jaguza ati wa agabunga ngeandaba gama musime ati sima fitwa simu mwa wangu de
2: bazukuruba nankere
1: bazukuruba nankere iba wangu mubazukuruba agabunga
0: obaka jagulizako banabo
1: echubudu mwasa obaka jagulizako Kubanga la feba mu.
0: Anti bali bayina okusoso waza kubanga bana ba munda.
1: Ah. Ari ba bali na kusanyukira ddala. Kubanga ino baji nyoma nyine mamba. Ba mtu kirange tandi kirenga bakabaula. Inga baba nyoma nyo. Neche ndabi okire bikana abaza nyiti babi awula. Abaza ndabwa kati babi awula. Kubanga labi amanya agamu.
2: Chikacha amani ila mwuru wa saba sajja sivu
0: chikache
2: bara kila toba sajji lako chikacha ambwa bazukuruba mutasi na yeye mtu asubuhi
0: ne mbaba ina yose ba agaba
2: hey
1: agaba nga agaba chini
0: na leo ni nyari ni chikacha ambwa
1: ngamuzanyi
0: wa mpira wa mwita agaba
1: nga wakabaka wa mkiriza
0: mbuzi
1: Bwamukiriza mpaka za vika.
0: Bwamali ya inawi ino kubintu ebyo
1: kubana. Wacha agenda mzama sasa.
2: Omanyi kati bwana Jafari. Aduwe mbela jiri mkuteka huko. Chikache mbwa. Ndoza bayi doye mbia fayo. Habi mpira jivika bia baganda. Kuna gwemunuli gwebasoto kubanga batuka kukura hundi ya waguru enyo. Because we are the best looking of round of started tonight.
1: Yes, and you can see was one of the 80s, yeah, the late 80s. Babak Bago, then over 87, over 86. HK Chinga, Babak Bago, Zali, Zirikumina, Satu. Nibagenda biya babako bagolo zaali nyingi manyi baina rikodi eto tusangura ole kodiza
2: ade nje vuje bakubye ana
0: ana kubaka
1: kubaka kuri
2: bana yako mupira no ruguba no kubaka bya echama zimo kubaka wole mero kusuta nyo
1: wayogende ku kubaka batwa to kubaka
0: sina wanda mukaya yanda
1: tuli zapela kwa tuli kumpira kwa bige tudagenda biya kubaka
2: na ye ndo za chiri
1: yo jo gwani mwame ndwa lolesi
2: je tulie ato gukula noga atakati mwetu muri bambwa unawe chari muneti bujuki nami mbwa bajija muneti mbwa ya mye tuse kufaino likusemi nara ati ya nisa bana baba kabanyongo chukanga diyo wa diyo
0: wa diyo wa diyo mbaja kemi waandiko
2: ngoze nyato mkamela kutuka kusemi faino
0: mkabali na mbache
2: no musika mugu hindi
1: wale yange nekosa ni yange kubika eri kubika bibi ya uram tuwa futufu no kusomo zba mwa ubike binyo nyebi kubatu mamanya gigamu nyange na chinsige ya
2: mkazanke
1: ugendo kula batu mbamanya oromos nyagafa na gana kakati baba za nyaba mu okubaba za nyi bibika mamanya ba season nti uwezi ngano liya ina uwamu angu di na kwa chi na kubilaka nebi nebi kebi genze bigazua nebi ya ula for example togede kumamba ya kakobo za ni mamba ili ya nankere ya mankaka tuine ngabi nyunga ngabi nsamba ndiwezi ngana abaza nyibuba nzoba they don't know kisa kukobili ya nyumba na posole ya mubava uwezi okwezi ngana nga ini mamba ya wangudi ili nchima singebe ino budobu waba ni waba mzanyi kumzanyi uja kwezi ngana nga mnumu waba abagabu ngaba kubide mweno ya
0: Kabogoza ono wanchima beba tibata ambude side zeyo nga beba top scorer never best player kuro lunako then nga tuwe yonge deyo tuogedeko kufaipaz uroku banti omotendesi ye vamu jeo never gamba antino tuvire agenda na ye vipers guno
2: kapita kabadeka achibu gwenyo kare
0: sikuwe kusose
2: no sikuwe kusose nemba desi naraba kumuzungu akura bubi nyo nga musajjo no wadirija ajiwangu de otunyo ya ku statistics
0: abazungu marawe miezi almost
2: mwa anti ya neja via na ye kubazungu abade wangu de abangu de vipers ebikopo
0: yes
2: bonda bonda yo mu kubazungu abakuzo obubye nnyo kombya de kubali eri abasoro kubanga bawangu le chikopo bonu gaya agenda musimba yaroka walaba anti performance ajiteka okao ne baba sinza manyi nuri eri da coste yali yavao ke mabega ko wali na ye asoro kubanga na ye stati za minate chama zima ne kuti mungazi wa kiso zino za sodo kubanga zisa na u
1: nilo zolo mchiva nyoku nsimu zipa tuina zipa radio kubanga tusoboro kuinvesti nga mpira wesi nga nga klabu za fe esoboro afuna bai profaro coaches mu Africa bitumba nyo wabu msumu za bitumai mu Africa nga barudo bamanyo mpira kwa Africa ntufuna msumu za kumuja juo muje Portugal muje Brazil muje mu Europe ina juo genze masno kumuchima nga gwali nga mutandika kati tumba ina cha asobora genda masno kubira anti akora kati lakile nafu wabu genze masno chukua nga chukua baba bila rotari geze sambu kulesa. So tuza munti olumu bubabwavu butubonya abonya. Na ye wawo debate again a mass nokubira anti eri mba na Uganda abasinga obungi. Manyi mba na Uganda tuyaganya okuyagaliza. Local coaches versus foreign coaches. Butufu Bioma ine nsonga ze, ngayo tugambi, nti uja kwe singa na nti Vipers, sasa wala gena musimba, jiwa musumisa wa Simba ni mwereta wano, chinzi wako wachiri expensive. Yes. Katuwe singa natu ina kututandise, betugenze poti kune tumujayo, kutuma nti agenda akura ina redo kuja mwafriko tende kumpira, kasende kafasa wala kubanga akakuata. Katuwe singa natu genze masu na wakubira nti otomede. Wachi, wabade webu za wachi Vipers, teko usaba, usumisa ba waka. Ba ina profile nene muko ba ina na bibi zibu biyawe na haba zanyi nye ntaro zawe nti klabu ina bigende ranga Vipers urumuwe tuka kusata klabu zili kuleveyo nti baloko coach zibarunji waluwa barunji betumanyi abasuburo kubaku chibasuburo gabira teams zino nandara mumbira yukujua style of play nti team ya fesama pira kwe guti negu kuriyama negu wangu jidako uwe bale basuburo kubanga bachikorecho nyo kusumo zibu kuruo nti baina entero nizinyo zibayingira mu westingana runagana abazanyi westingana nti wabawura kasimunji abazanyi abawura ko sente akoza atya kati emibitisa okwe walebyo bibatisa abagaga
2: kiwato kiwato
1: ni kiwato kiwato sanonu fi wange tumugabana tukola kwetu ti mwezi ojja kola boti zijja kwezi ti kola boti kani westingana nga wabo abazanyi batwa mupira nyo mtu li kompiti naba angatasa wa mpira. Sisi wakubwa mtaku manyi, nyo wakubwa msumisa ina interestezi. Sisi manyi, sisi ya chisina kumizi. Zinga uwebili, allegation yu zikwati, zibi ilawo. Baito mpira wakafo, guina kusomozi wane nsimbi. No wafu ndadala lokali. Kati, oroza munti msaji anga Lawrence Mulindwa. Na kasente kine vikina pa klabu ye. Orumu yuzo mungu wa credit, ni wankubadero bo gina masu no chisubira. Nti, orumu wajia kutomera, orumu wajia kubira asubulachi, okwasa. Ayono obo okwasiza. Bingu ya tinto msumiso wa muzimbi unomuleta. Tosibula kubana imi yake bingu genzi masu na mufuro msumiso wa njao. Rubagenda mutuwara.
0: Yes.
1: Kwa klubu zina sundowns. Nuhu basu wala kaba sumisa. Pisi ni ajene ba na kula burungi. Mini elhali ni mpaza. Ubati mimisi ni mpaza. Yuguanga. Nti kati bia chichicho ina. Nti wato ina. Ugena mwine projeo gogeze seza vide. Nesu msumiso wa ya mgeze seza. Nti uja kwe singana singaba genzi mtu na kula burungi continent. Tasura kuweza kumi yake hiviri. Ngatibani na mkulachi. Tibani na kandobila mumbira. Gendo chime. Utaandike umulete. Bwaba simu hundu utomere. Mbaka leo. Unochimu utawanya si Vipers. Daraji hiriko. Okuangula changu Vipers.
0: Yes.
1: Owe hiviri wo. Biyo gendo singana wo. Nye chukuru. Mpila chiku gendo wanguza. Defining a Vipers. Ndiyo genda kwe singana. Ntumu. So mesu wanabado. Fina tu genda kukanya. Fina tu libamativu. Ndiyo arudeo. Ewe tuwa nga tunimula inya kudifanya mpira kwa atendika ni klabu ya Vipers. Ama zimakali inti arudo nyo. Hapati ya necha agenda masu na kubira inti akulachi. Tunju kila ku Vipers, o msumisi ya sendi yo kuwangu. Omu le kupa bibidi. Nenga sigo inzo gamba nti umuongere season.
0: Yes.
1: Sigo, awangu de, insonga na ongo jimani. Inti aina basobolo chimu kolirecho, webali baba mulitira. Webali yao. Wanga Vipers ubanga aliku Bayani. Bayani, niba kuataka dunya, niba jimu, niba mwa Bayani, asomu uroko ita Bundesliga. Uro wabia asanzo, niba piesi kini niba jikuwasamu. Hibu wante sobo la kule makulachi, kuwa angu la kuchima yo. Nye chikuru, nti biote ndi kabi kuwata gane nono yompira gwafe. Nti ne debriwa Vipers asomu uroko bila nti habitu ukiriza. So, echizi kwa chiri wo, nti Vipers kile chema nyiziza nyo. Later ta. Nabiranga katifu Uganda Vipers tujiba ya chikopo cha league. Tujiba anja Jamie Raze ngetukwati debendi de kola yoji.
0: Yes.
1: Ndi inamusimisa kubagendo okuleta. Aino kubera kuchagata kilabu ya Vipers ndela ne gwanga nga Uganda. Wanachogela kondo za mwiki zilinga bilinga ndukela kumpira kwa Afrika. Nikufu zanti Ruachi Tanzania bakwalifying za timu bili mu Champions League. Ruachi Sudani kwalifying za timu bili mu Champions. Ruachi Congo. Ba neighbors. Sibi wala. Tuwa ukanye nsaro. Ruachi. Tishisobula kuchikole echo. Ntitushobola kukikola ne timu za fizicho chikirira zili mwebyo zimatira na katono kati wasingana ndi wena manyizo okuwangwa ligi nibako makwecho tichigenda batu wala wala kubachi zibu echili mkumanyiro goba basomesa echilala nti oyinza obutafuna mtufu kumuwa kadi abasomesa bayina bali mwebi kabibiri wala musomesa kugenda okuwa time tujia batuja for example Ferguson Ferguson emyaka ejaso kesa tuena yaliwa gogwa kukirabu ya Manchester United.
2: Kwa kitu ndo neyo liji yari ya mchendamu na chendamu ita. Mahari wa mugandu tukugenda kugoba.
1: Yari wa kugoba. Nini wa mga haka tukumikisi. So wa msumisa ngoyote kama mugu mekizi wa mwemu kande. Katifuwa kisa fana tukanya. Ni msumisa wa kilabu ya Villa. Ogoba wachi. Mpwezi ngatuni na sende zi msasura. Kumpira kwa hati indika.
0: Chitofu.
1: Tawangude.
2: Nuyenga identity.
1: Aujiraba.
2: Weri.
1: Uwema cha inachi?
2: Gutamba.
1: Inachi asuburo kuwa. Wakwa yema, yema. Nani mkanda wende njaleta manoti.
2: Menati.
1: Kazi kamite manoti. Manoti, uzi waina. Nti akapira kakubi ye. Nebosa tia kakubwa ku Viper. Kabinyo.
0: Nekajoba.
2: Nataka kajoba ya futi.
1: Nenga sike siku ya
2: futi. Kajoba
1: ya samba. Nenga
2: kajoba. Kajoba hizo. Kajoba ya tende kempira jari bitono nyo kila bia vaipa.
1: Ali.
2: Mikupele jari bitono nyo. Nachana achigwa mwa. Na futi kebiri.
1: Umupira kwa vaipas. Njibandu wa printer. Aba yintemi.
2: Awa yipapula.
1: Vaipas ya etukuro umupira. Yomu sajono. Ya mwamuringu alabi kasimu mativu no mwami hono wakubaba wakizwa Vipers mimi okula likiriamu nti embele na yo goba jao goba jao goba enzo kumbela Vipers mumbele yo nti one omusemisa omugaga asobola kuteka wabazanya wasobola wangwa liji nga tu gambe nti wajua musemisa cha asobola kuchikola chi nti nchi sibu cha Vipers chali jia Uganda nti embele ya agenda goba uru okula strategies nti target tuina ya umunu utula target ya kuba quarter final za Champions League bagenda mukabinja
0: yes.
1: Ni target yeyo ni kati bitiba cha abiliko kati ateba mufokasi abali mukuru nya musomesa omusomesa kati tibu cha chuse kati lokubona abata sa mpira Vipers gwe samba kati bano nya musomesa agenda sa mpira Vipers gwe kolachi kesi kati ndi mushifuti nza chimale bade mutandike cha echiche mwe okubera ko echo kuza tonya mtu agala target ya fe kuba kinya cha Champions League ya Africa.
2: Ne Viper ndoza demand ye yokubanga tumubanje okubanga akola bulungi ku continent. Yesonga lwaki asoda okubanga asanga kasera kazimu kupanga selecting abatendesa abatofu because okibanga tuchimanya intrigue twaji muasoro kupanga ajiwangu lakati mulindwa nanonya magesi gonna gonna asoro kupanga aleta omutendesi asoro kupanga beating abasajja ku continent. Au asodo kubanga atomerero kati ne tuwebuze kibuzo nti tele mutende simuddu gavunga ba pitso musimane ngawe tubalaba kuzimabede sundowns ne kwali ilali nga babikola abasubulo kutende ko mpira dete bali mu bay yabo
1: bali expensive wao
2: tedi ba abasajja nga tebatu nga baina quality zingeza ba musimane ze baina naye nga batomoto kati nga wasobolo kuleta ba Jackie Minati na batu siba kapira
1: oyo manoti abada afuna sente meka
2: akabade nga milioni nga
1: tuzimanyi. Mani wa shozi mani, njivaya kamuni wa kutegira, ganchuvaya nwa kubago bachangua.
2: Nasi, nama kita mizi kwa vefe gano. Gana gai Uganda, chima chisi mwenye kubanya nenda, ne kontra kiti nti, nisi mfuna sete kwe ziti.
1: Biba mwenye wa kutegira gana.
0: Engeri jiyama nyanti ya agoba. Chira vika kontra kiti yeza
1: inengri. Oshika, chima chisi mwenye kureto omusomesa. Omusomesa goina go visubira munga ugambi, nti wakala pitso. Obwe kala musomesa ku continent ya kozi oburungi nti ogenda kwesingana nti ayina ni agenda okuje nabe conditions agenda okubanga ne order established amenyicho kola obutumu telefo muno were ne tumu jadu abajango ka Uganda eno tulabe batuna atambula
0: obo rusu babaze kulambula
1: ane ane dasebo akawo kwava
2: awo usajja ayo no usajja bwe katwa bagerekera vale ku musajja agenda baka bamujja muzungu we katwe
1: ebyali wenda byaka jenda express ayo ne vila nga bachevuga nyo obo koze team webi sija kogera team ji yeto musajja nga ayi ali akola ali yonga mulimi wangu do tumeta usebo nabira nga muzungu ali kutachi line yao na futi ya futi ya kapira
2: na
0: kwa
2: sababu tume bidhaa na tuko zungu vina ya tuko kuleta wazungu vina ya baada express express ya kwa mzungu
0: sisi vina
2: na baada ni yola inyeyo
1: vina ya baada na papa diki wano ina papa diki wano ne
2: na baada baanje na bato baba dira kugano
1: vina echile sio mzungu wavu wabaya ni sentu ni mabega kei nga baina ukulembezo ukutobolo take am babi kola anga na habo kompishin ya
2: bako wadiza kutubolo express jiraba nti banga nyo ni baba dene sentu diji bajiride basundu okuwangula olabe ne yabose yakuvide ne jibamwa era bali bosa dale saba sajabe na wasajja bakuru wako ne buru bata bakola ko te bawangula
1: ali Vipers ne gadunya Traba angiri gendo bidamu, senga vudemu. Baba genda afune uchizungu wao. Aja genda ye Portugal, afune uguwale tali kati. Amanya agara nyaga, agari muru, uru Brazil, Brazil, uru wetu wetu. Aga agara nyo. Amule chao, ya na yako lebi bimubye biono. Ngamzaja atuna iga wizi, aja iga ambira ya Afrika, atani kidemu Vipers kwa Afrika. Tanategi ilambira, tamanyi na...
2: Ayala takuse kutuwala timu eno kwa kontinenti.
1: Ani?
2: Ayala. Kubanga uwo bade uwo. Ngamusodo kubanga muri ya domestic double. Wangu deriji nesilemi Uganda Cup. Okozeko under minati omuzungu. Mwangu deriji. Vajita yorefeti nga ayala. Najana
3: kwa tatimu. Ato baliwa babidi ayala naona yadja.
1: Nyo Fred Mumus. Kati, ali ne Jeffrey. Obuzibu uguliwo. Omuntu amanyiro kulia nyama. Okumuga ambanti buoteka mure hiko mubijanjari hiko urange nyama wangari di nyama
2: jajaro mubijanjari
1: yes ngana mumbela njaa kanunya kanyama kakati Vipers ya manjira ngeke ntipasimisa wafeba uwa wasuwe kwa kwa ibakura dada buomuteka wao nuomutandika ngari yao nga assistant nuomuzima necha abula mu Vipers Vipers ya manjira chiti cha kumara yo manga chitina chogela kwa changu yeto muzungu sio niemu muteka umana amuigireko nga wawana le profile ambiye kunga assistant unaveo unadeo nito chakura chi
2: chagana
1: bimanyiza chi
2: ha mechi mpozi ya kula dinu za wasabi ya bunaba
3: chila mika
2: ha msaja ya kula dinu za wasabi ya
1: bunaba just imagine singa Vipers gena muvea nijua musumusa wavya ni muta ku Vipers manji vibe webe ila wawo
3: chila mika ba mungu bide
1: kama no just intereza mutebiliza wanda ya kukusumula musumita established Vipers kuwa la sene zoi na tuwata wanya genda elimu la kwa nuta di expensive genda muviro kwa haba vila bajia kunyiga genda muviro kwa mkone
2: Aji ya hizo mkua
1: Baga Uyurese mpia, lija higa njige, guo mtegerera, gumule miezi mkaga, omugube mwaka mlamba. Kani ya netu sana na mwini nyaburu unji.
3: Tumuzigiri devuru unji ya
1: mwini. Agene mvira kwa mkone, agambo yugwe njagara.
3: Atache vachikola kubanga.
2: Agazovic.
3: Jukira wetu wali nga tuga ambate tujia samba ligi. Bo neba, neba famu bane. Kakati ate wa agenda ya bako ziri venye mana.
1: Ababi la wajiki ya mgeno kumusimu mgenjara.
3: Esonga ya Uganda Premier League ndaba gundi wakiso giant. Musa ata agenda. Yavudeo na agamba. Sira banga konsi. Nga guwuliro ya gara omupira. Okuteka mungu lichimu. Nenga. Aba, oba ya bada agamba. Oba abagukule embera. Nga bote bafayo.
1: Kiti manyi. Ogu otuka nga ulichimu choko la nsega nyengu uina kolima bukolima. Manyu wachi umuavu akolima. Siga manti ata genda muavu. Genda muganda wange ya asichi ntikeza. Nye wachi umuavu akolima. Muti alabanga atafunye chimala. Bruma alabanga ya mriaza amanyiza. Nti timu jwala wako sibi ya tuwala kenyonyi mwaruwe yo.
3: Yes.
1: Timu ya wakiso giant. Timu kase kule moku umira mulichi.
3: Yes.
2: Ndatana mwejiri kwa mwene ya
1: faith. Nyege na mbigiri jimgano ya virara.
3: Na ya tena ya furuma yu.
1: Haa, njimdaji kende kuraga. Nyewe wa timu chi. Kasoba mwejiri ni yigwanga nukawa. Wanu wansi wazibu. Tofu na attention. Tituke na kuwa attention fingaba maudi. Tila genda kuwa attention. Nawe kini nito wewa attention. Kubangu ulabanga aseko wansi. Nyewe kubaku teka mwe. Ulabanga teka mwe chini ino chisa lako. Mwejiri usaburo kuwa yogu lichimu. Kubanga uwebi usubi la biinjiko. Hakati. Atagenda nzi, abadde agala fufeno, emuyambe etya.
3: Napa yu wala esebo baabuza kaba fufa.
2: Emu kwati.
1: Mena ni kani mbuza bwe?
3: O wangro tiye chikopo.
2: Esoka ku Wakiso Giants. Nwa demba laba hao, Wakiso Giants, then yogera kwenu Bright Stars. Bonabona nga bafurumie. Bakirira kusipide
1: chikicha
2: wagurenyo. Mbare Heroes. So nanga ezali muri jini wazi sarako.
3: Yes.
2: So naza kirira wansi. Zikirida mbigiri chikata zisu seo bagenze kuwa rijono.
1: Bagenze rijono.
2: Hakati yao.
1: Zikirida kusana huu.
2: Esanye huu.
3: Na kujako mbali hiyo zewe ya bigumira.
1: Wakati ukulaba bradisa ngezi kawempe.
2: Edda kawempe kati yao. Weyava. Mbiyari webyo na muhabi manya. Bright Stars ajatia wakajua wajijia wa mbatia wa hame luseli wajigira batia kakati okudda mwao nebiruwa mkati mkasera kano mkapira chinzo kudda mwakuba chinzo kubele chizuwa kubwa kubanga tulaba Bright Stars okuma umulijie guanga kati kuwakiso aso kanti wali Musa jamu ni nyamwe chintu chimu ala kati ya tegera chintu chicha jamuko tia tegera mpira kwa guanga chi mwajia kwa Uganda because wechiba angaba saji angaba Dr. Lawrence Mulindwa basu uroku wata emilioni kumpi ingabi satu plus ni basi teka mbasa mingazi singana wangu la rije guangiri ya Uganda chikuwa ntegira chi inti ya mupira gunyo nyunta ni basi teka oda ziba angu huwe njini nti sendo zoteka mupira atezi singazofu na mukapira echo teyashite gira echo kubiri finatu wali mwabade mwudile mifuyo chigenda chitambulila ku CEO wawakiso jani sebanga rio na match fixing bichi mpira wajikutemu dene choku satu timu yengini ya mwure moku banga juhu kurembezo butofu na juhu wani direction inakubange kwa atawa nguvude kwa excitement yaliwa kutimu ya wakiso tukose chino tutu tenyonyi mwaru wa bichi bichi because mitubila bieko
3: eresaba imbibuli
2: kumachide nga timu te ino direction titugenda kula tutia
3: afunya katale wa Amerika
2: kuse geida
3: kuli musambi mwurunja agenda mwa Amerika
2: kuse geida ongule meze mwumupira bogo njini kutimu ya wakiso Giants wagana apote nisibaba doko yu timu awelela mafuburukide kwa wakiso Giants. Ono kwa yari kutimia yanga Simba basa nyaruwariru Mbwabu United Pino kuku sarawani yake nukumanga yake na mbikiriji mplay off Jari ujita Jari ye kutimwe Nabatende simbo nya wazingane ba itida kau Mbwakula ganti mpira gwari muruji na ye Obukule embeze direction Nemu vye jimata jitambula kusi Una ene si aino kwene nya Ntinemu vye na ye Yungu baretende kila buwe nukumanga yutuka mbire Yoku sana u
3: Ali ya uwe nkuguliza Yonga fufa ekoze chimaro kubantu timu zino tezisana wo
1: yishiko ndiko refu fekoletia ekwadile kasi kwa platform yali
2: ekwadile je kwanga
1: yani yavude mu bigi je platform we ba
2: moyo ratta mu regioni
1: paka wali
2: ko wali ko na dale na damu je mbuzi ba kasi
1: kwa platform ko ino kola chi nduza ali yagende kubigendererwa saga nyo kusimba mukwano gwange Musa niye
3: kolera abantu
1: ebigende ekigendererwa nduza wakisha tuka nebango unanyine timu ba kulembezwa timu bene ebiriwo bidirwa ebitali bya timu nga timu bagala abaji 10 na mulije ebere wao
2: nenga bayisawo bila
1: na ha nga batunda abazanyi of course nya business nga balalo bayine bigendererwa ngola ba timu ya de yesomero Fusi ya Busoga. Yeah. Yeye vyanti biyo, baadhi tanga masabu.
2: Ne masabu.
1: So timu sana doko wano, muliji. Zaba, tunga wezili. Tusoa fufa, simani mpozi ngai na wewe mnyiga, ngai na ingeji yamu kuata mu jadai mativu na yo. Ni fufa tu roza, fufa jeso bora kuwa, wangu la liji, duza katika baadhi la onti baadhi tamba za timu. Fufa si bikola, katika wangu la liji, katika wangu liji jadai ba na kutamba za bada. So nzokuwa ikasawa kisha dewansi, baisha ni dewansi. Nizitirako obamwe no waguru busoboro usoboro rwana nawe gamye ntichangwa kunanga no mwendo kwa timu ebeli waguru no kwa kujitunda abajugwa babira obutundika je ko mokuda wansi je ko mokubere nzibu yokuza kali timu ze ziri mu big league to mpira kwa mulanga wa championship mungereza omupira mulala uje kusinga no timu ngema za emyaka ebiri ngebura ebira kapu zekata Kwa bateka mu gozero oze abazanyi bakuduseko nga mwezi machini ticho kuona chini zo kube kizibu so ku rwange so na magezi gwenzo mu inzo inzo gabura kubanga
3: aga magezi soko garoze ko tukomewo
1: ha timu ya munno kubira mu bigiri mu regional league
4: kira ku misinde ja yiri mu byemirimo
5: emisinde kunyambukira tegereta joka nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo kubaje bulija ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu Nkozi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye oburu unji. Chino chinyambi, ukubeda wagulu mubyo na.
4: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambuli ya wamu nobu wanguzi.
5: Wait nobu wanguzi. Nkozi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumide mumaso. Obuchavu, tebu sobola kwese mbeleza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuro nango otukulevi tagambika. Nambe emu mkuoza wanu mugwanga.
6: Omanche wetaga.
7: Ona!

0: Ramadan kuchukumusha wakati mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: HFO chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyi ganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi tune chiketo owa gasi murubuto kwe koze
2: kukweniza program Chit Sunny Day Mwende giriri nsongi zinja uro Izu kwa tegana kumikoro Mwende mbaka kwanjura graduation Chitofo, opasi chitofo Chani mbade chita kumikoro jafe Tuvitanya, tuvikuwa mtohochi Tuvisu nsora Ngaturi umu naba manye Baka furo, ila baka kensa Mkuru ngamia mikoro Wanakupu Buliro Sunday, okufukusa wa kumi, baka kusa wa kumi ni mweza haka ungezi. Chet Sunny Day, dojisuwa.
3: A'udhu billahi samia al-alimi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim. Alhamdulillahi al-wahidu al-ahad, al-fardu samad al-ladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufwan ahad. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أبطولي زبرونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتند زبا الله جل وعلا نجني متند مجفا أتلم بكند فبنا كم سبا السوق ساسدا إبينغرني ملهم بك ويجتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم abatuliza balungi programu ya fe enganzi nga batujimanya bulungi eberawo buli lwa sande okuva sawa 10 paka okutuusa sawa 10 nemu program chichi ekisani de nyala kwebaza gwena ekumide kumukutu ogwensonga nti webale kwekumira kumukutu webale nyo balide ddala akaseera ketulimu kakubeera nti tutunulira embeera itambula mugwanga alhamdulillah manya lidobo nza Sheikh Aketo Abubakar Khamis Chitata mtabani wa Haji Hamisi Bale Kabiga Chitata muzukuru wa Hassan Chitata muzukuru wa Nyindo Chezira akamwa tekasama nyala kusaba okirize obirenga okiriza nti akaseera buna kalimu ebisenyiga senyiga kalimu ebifuba fuba na ye nja kubasaba munsonyiwe ko katono olwembeera ebeera yeetabudde mu programu yaffe kakati program ki ekisaanidde olwaleero tutunuulira ku mbeera z'emikolo gyaffe gye tutambuliramu nga alhamdulillah Allah bw'abakkiriza omwana w'obulenzi afuna omwana omuwala so nga ate n'omwana omuwala Allah bw'abakkiriza afuna omulenzi nawe omuzadde n'ofuna ekitiibwa mu makaago naye bakadde banga ebitiibwa ebitiibwa bino tubyagala fenna omwana n'abeera ng'avudde ku luggya omulenzi n'afuna omukyala naye n'awasa era bwe tukitunuulira obulungi tulaba nti omulenzi abeera azza mu famire ate omuwala aba afulumya mu famire naye bwe tubutunuulira ensonga eyo gwe ampuliriza naawe andaba ku mutimbagano gwaffe ogwa Pal FM nga bwe tutambula mu ddaawa yaffe oba olyawo njagala kubeera nga nkutegeeza nti omwana bw'aba awasizza kiba kyengera era batugambye era bw'aba tannawasa ng'ate yatuuka nga n'obusobozi bwe buli tutandika kusaba dduwa tugamba ye Allah waffe omwana wange atannafuna musajja nkusaba ye Allah obeere ng'omuwa kubanga tukimanyi nti obufumbo ibada ekintu kyetulwanirira tukirwanirira tukimanyi nti ibada okitegedde ate ibada tukimanyi nti gwe mulimu ogukolebwa nga Allah agwagalira nga agusiima kitegeeza nti era bwo omulimu gw'oba ogukola ogufunamu empeera naye bakadde banga ebitiibwa ab'ebitiibwa abamu mu ffe tutandise ekiseera tutuuse mu kiseera ng'obufumbo buno tetukyabulaba nga ibada era nga n'abaana baffe bye tubasibirira tubasibirira birala nnyo mu kifo ky'okumugamba n'osibirira omwana w'okunyweza ibada ey'obufumbo abana batutu uleyo abamu mubazadde abana baba sibirira bintu bilala bintu bizibu eranga mubo osanga muna abaga anti obufumbo kinda noga ya lumonde bulamira bulamira wa mukisa nebo otuke yonti weba bukulemye vayo mwifo ky'omwana musibirira okubeera n'empisa omwana musibirira okwesiba ku Katonda kwa Allah we aberenga eswalazi imirizawo bulungi aberenga ramadhani bwetuka ajisiba aberenga omwana oyo bwabata ina bulwadde nga asobola okusiba olunaku olw'emmande n'olwokuna omukyalo oyo oba omwana mulenzi oyo oberenga omwana wo kuba bwenjogera ku mwana manjogera ku besaidi zombi balenzi bawala kubanga abaana bano tutunulire nti omuntu Allah gwabate yakukuza naye gwotazaalibwa naye ajali n'enkola ez'enjawulo abantu balina emize balina empisa eze balina emize gyabwe ng'abaana Adamu abamu balina empisa alhamdulillah nga Allah yazibawa gw'osobola okubeera ng'omwana omulenzi ayina empisa naye ate ng'omuwala ayina mize osobola okubeera ng'omuwala ayina empisa ng'ate omulenzi ayina mize naye abantu abo tebakuze bonna wabula osobola okunoonya n'olufunula n'ogamba nti aa nabbi yatugaba tunoonye famire ennungi era famire n'oginoonya nga bakadde bwe bagimanyi famire ennungi naye ng'omwana oyo ate ye gw'ogenda okujja mu dabulo kala nga ye wa dabulo kala ayina kalaz ez'enjawulo oba okitegedde ayinza okubeera nga alina emize gye naye omuntu bw'omusinkana wane waffe mu pulogulaamu yaffe eno bwe tubategeeza ebigambo bino tubagamba nti twagala kuyimirizaawo maka si twagala kumenya maka bw'osanga omwana yenna ow'obuwala oba omulenzi ng'alina emize gy'alina egitali gya mu bantu omwana oyo nga tonnaba kwogera bingi kubyogerera mu bantu nga tonnaba kumuwaabira mu bakadde be tonnaba kukola bw'olaba ekintu kyonna nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ra'a minkum munkara omuntu yenna bw'alaba ekintu ekitamwa faliyughayyirhu biyadihi kirungi akiggiseewo omukono gwe fain lam yastati bw'aba tasobodde kiggisaawo omukono gwe fabilisanihi akyogereko fain lam yastati bw'aba tasobodde kyogerako fabikalbi naye akitamwe naye n'agamba nti wakadhalika omuntu okubeera ng'atamiddwa kitamwe dhaifu limaani bukendeevu bwa bukkiriza oba okitegedde kati tulina options ssatu naye ebbiri nkulu ku nsonga gye tuba tulabye ku munnaffe bw'olaba ekitamwe ku mukyala wo bw'oba olabye ekitamwe ku mwami wo sala amagezi gonna okulabika ng'omutegeeza ekitamwa ky'omulabyeko oba oli awo ayinza okuba nga abadde takimanyi oba ayinza okuba nga abadde akikola naye nga tamanyi nti awaliwo gwe kitama nga bw'onaaba omugambyeko oluusi asobola okukyusa ntegereka bulungi ng'asobola okukyusa n'abeera nga adda ku mulamwa ku musitawa ekyokubiri tutunuulire ennyo eŋŋamba gye tugamba ku bannaffe nga balina emize oba nga balina ensonga ze twagala batereeze abaami n'abakyala mu maka bwe mumala okutuuka mu maka gammwe muba mufuuse bantu ba luganda muba mufuuse ba wamu tekyandibadde kirungi nnyo omukyala kuyimirira ku mizigo oba kuyimirira ebweru w'amaka oba mu mukolo nga waliwo omukolo n'otandika okwogera emize gya mukyalawo oba emize gy'omwami wo sooka omuzza ebbali oyogereko naye omulage nti ebikolwa byakola bikyamu omuntu oyo biidhini rrahmaani ajja kukyusa bw'anaabanga abuulirirwa okitegedde kuba tukimanyi nabbi nga bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu bani adama hata buli mwana adamu musobya naye omusobi omulungi yoyayenenya yoyoamanya nti nakoze ensobi neyenenya kaakati bwe wabaawo ensobi yonna ku mukyalawo nga tonnamulaalaasa tonnamubuulira bafamire yo tonnayogera na mikwano gyo tonnayogera ne bakadde bo omukyala sooka nga bwe mubeera mu embiriri mu nnyumba yammwe mu kisenge kyammwe osobola okuyita mukyala wo lwa bulungi n'omutuuza mu kisenge kyammwe ku buliri bwammwe oba wansi n'atufukamira bulungi wansi n'omugana naye mukyala kikumpisizza twasinkana kati tuli omuntu omu ekikunyumira nange kinyumira ekikutamwa kyotamwa nange kintama nawe kinyinyi ekinyumira nawe kakasa kikunyumira nekinyinzo kola nga kitamwa nawe obeera otamwa ng'omuntu naye bw'obanga ondabyeko ekintu kyonna ekibi kyotamwa bambi kiŋŋambe ate nga nange bwe mbanga nkulabyeko ekibi kyonna kkiriza mbeerenga nga nkikugamba singa tunaabanga omuntu agambye munne ekitamwa gy'ali omuntu n'akiremerako obufumba bwaffe tebugenda kutambula bulungi naye singa omuntu agamba munne nti munnange kino ekikolwa kino kitamwa omuntu n'akitegeera gw'oba okigambye n'akireka kitegeeza obufumbo bwammwe buba bujja kgenda mu maaso kaakati ng'oggyeeko abantu bye basibirira bawala baabwe oba batabani baabwe waliwo omuntu okwekuliyeetingirawo ye nga yeetandikirawo omuze gwe nga muze gugwe nga ye ng'oluusi ne bakadde be tebagumanyi ne baganda be tebagumanyi okitegedde naye ng'ate gwe ayamuwasizza oba gwe ayamufumbiddwa nga kitamwa gy'oli genda mpolampola mutuule mubeere nga munnyonnyolegana mubeere ng'omuze ogwo guvaawo nga tewali n'akitegedde omanyi ensonga lwaki bagamba nti omwana omuwala bw'aba afumbiddwa njagala omwami ayina ky'ananyongerako ekyo kigambo abantu bakikozesa nnyo ŋŋenda mufumbirwa agenda kunnyongerako ki ŋŋenda mumuwasa agenda kunnyongerako ki bannange okwongerako si kwa ssente busente nti bagenda kwongerako ssente bagenda kuleetera bizimbe agenda kukola nyatuuyane abeeko byakola n'okuteeka obuteesi mu layini n'akutereeza n'aba ng'asobola okukuggyamu emize n'odda ku musitawa ku layini entuufu abantu gye basiima gye bakwagaliramu ekyo nakyo liba ttaffaali ddene omukyala lyaba akwongeddeko liba ttaffaali ddene omwami wo lyaba akwongeddeko oyinza okuba nga wagenda ow'omwami wo nga gwe toyagala kunaaba nga mu butuufu oli mwana muwala naye nga toyagala kunaaba ate bwe kituuka ku mwana omuwala nga tayagala kunaaba kisukka kubanga ye alina ebifo eby'enjawulo ebyefumba ne bitandika okuzaala emize naye omuntu bw'abeera nga asobodde okugambako nagandi munnange nti olw'okubeera nti mpulira oli mu mbeera bw'eti ne bw'eti wandibadde okola bw'oti ekigambo ekyo omuntu oyo tonyiiga bunyizi musanyukire kubanga obufumbo ibaada ate buli ekitamwa ku muntu wano ng'akirabako like nga ovaamu olusu olubi toweeyonja tofaayo tosenya mannyo ebintu ebyo newa Allah tabyagala kubanga al isilaamu nadhiifu obusiraamu buyonjo al isilaamu nadhiifu obusiraamu buyonjo era kyobala abaga nti fatanadhafu mweyonje okiwulidde fatanadhafu mweyonje mubeere bayonjo kubanga osiraamu buyonjo kaakati omwami ono ayinza okuba alina emize gye yakusangamu tonaaba tosenya mannyo toyagala kusanirira nviiri toyagala olumala okulya gwe ng'oyingira buliri nga weebaka okiwulidde tosaala onyumirwa nnyo musiki nga ye buli kadde gwe obulamu bwo musiki oba oli mwami oba oli mukyala ebigambo bino mbagambye bigatta babiri wano emabegako twajjanga twogera nga tugamba bannaffe ti aba bodaboda tebaagala kunaaba bannange si bonna aba takisi tebaagala kunaaba si bonna okiwulidde ekyokubiri omwana omuwala ono afumbiddwa ewaka waabwe ewakaawe bw'anaavaayo ng'abadde tayagala kunaaba najja n'agwa ku musajja atayagala kunaaba ku bonna ani agenda okwongera ettaffaali ku munne amugambe nti abafumbo babeera bwe bati kati awo wafaka shinnu tabaka omumizi n'omuwulutanyi ne basisinkana ono tayagala kunaaba n'ono tayagala kunaaba ono engoye ayagala zimala munnaku mukaaga n'ono tafaayo azooza naye tayagala nakwoza okiwulidde kakati twagala ettaffaali lye twagala buli omu ateeke ku munne katonda bw'aba akuyambye n'obaako ekintu mukwano gwe kyakulabulamu nti kino si kirungi leka mutunuulira sayizi ye leka mutunuulira maka gy'ava wabula tunuulira bulungi bwa kintu kyaggambye bw'onaaba okitadde mu nkola wallahi kigenda bongerako okubatwala mu maaso okitegedde
4: Kakati buli lwe tugamba nti muze emize gya bika bingi emize mingi mukitegedde waliwo ayina omuze nga ye gwa kuyomba ninga wallahi ayomba n'ekyalo ne kikuŋŋaana n'ayogera buli konna kafankuna yenna n'amwogera n'amumalayo okiwulidde kakati okuyomba okwo ogenda okwekala nagwo omuze okitegedde waliwo ayina omuze nga ye omuze nga bwe tugambye nga gwa bukyafu bwaba musajja nga ye mukyafu ng'omukazi akanya kuyonja n'alongoosa ennyumba n'alongoosa obuliri n'alongoosa ekisenge n'ayoza essuuka n'azigolola n'akwoleza engoye naye nga gwe omusajja gwe bayonja toyonjezekeka era ojja kusanga waliwo abasajja nga tebayonjezekeka mu butuufu ng'abakazi bakutuka ate nga tugezezaako ng'abakazi bagezaako okkutuka mu ekyo naye ng'ate olina n'omuze ogw'okubiri ogw'obukodo ddala nga munno ne bw'aba akoze ekifaanana kitya toyina kaseera konna koyinamugamba nti ogwo omutwalo gugwo oba okitegedde kale tusinziirira ku nfuna situganye naye olw'olumu ennyo n'omugamba munaye okutuka nnyo n'emirimu okutuka nnyo n'ebyange naye masha allah weewaawo si mbeera si nnungi naye ogwo omutwalo gukubeeremu naye asobole okufuna amaanyi nti olw'olumu kale n'amanya naye osobola okuba n'omuze gw'obukyafu ate ng'olina n'omuze gw'obukodo omukyala asobola okuba n'omuze gw'okudiibuuda ebintu ewaka ng'ate alina n'omuze gw'okuyomba subhanallah ng'alina omuze ogw'okudiibuuda ewaka naye ng'alina n'omuze ogw'obutawa bbaawo ekitiibwa n'akatono omusajja n'akutuka n'ebintu n'akuŋŋaanya n'anoonya eddunia n'anoonya anoonya akasente abantu amaka ge gasobole okubeera ng'abantu baalinawo katebajjula naye nga gwe mu butajula abo tosobola kufumiitiriza nogamba nti bino allah byampadde omwami wange byaleese ewaka waliyo abatabifuna okiwulidde n'osobola okuba nga at least n'omwebazaako obwebaza ng'olaba kimenya omwami n'oba n'omuze nga omala okulya byonna omukyalawo byakufumbidde byakutegekedde buli kimu n'olya naye nga yadde omugambako nti munange barakallahu fikum webale kufumba ng'ekyo nakyo kikukaluubiriza olumala okulya ng'osindika wali sowaani nga weewujja ntuuyo ng'otambula ng'ogenda mu buliri n'entuuyo na byonna nga weebaka mu suuka zeezeza n'azigolola ne weebaka okitegedde naye nga ensobi z'olabawo z'okuliriza ebirungi nga byakola tosobola kubiraba yadde okubitimba situgambye biteeka ku mutimbagano naye okumulaga ekirungi kyakoze omugambe munaye leero ng'okoze alhamdulillah barakallahu fikum kakati egyo emize bannange ogwo nagwo omuze gw'obutasiima nagwo mubi oyinza okuba omwami gw'otasiima oba oyinza okuba omukyala nga gw'otasiima nga mu butuufu omuntu bakusiimisa lwa mpaka nga mukyala wamala kwoge nti naye ndooza bambi bye nkufumbidde tebikuwoomedde yadde okuŋŋambako nti webale kufumba naye nga mukazi wattu emuliro gwamwokeza amaaso yavuddeyo nga gakaaba maziga omukka oba kale yafumbye ku mandasigiri yamwokeza ayina embale yabadde agololera ayina olubale ku mukono oba kukugulu oba kuki ali awo agolola afuna naye nga wallahi gwabikolera talisiimako yadde mukitegedde naye ng'ate abantu bw'obeera ng'ogenda mu maka ga banno okuwasaayo omwana obanga omwana oyo amaze okukakasa amaka mwagenda okufumbirwa mubeera balungi nnyo mubeera bagonvu nnyo era mulaga nti muli bakitalo naye n'otuuka mu maka nga mu butuufu omukyala ne bw'aba akoze ebirungi bitya tosobola kumusiima omwami ne bw'aba aleese ebirungi bitya ne bw'aba akoze ebirungi bitya toyinaayo konna koyinza mugamba nti leero omwami wange munnange wa okiwulidde nga ne bw'aba akutte bukwasi kasimu kakukubira mwebuuzeeko ng'era wallahi nga tosobola edo nga waliwo abalina emize nga bw'aba ayogera n'abantu abalala bannanga awoomerera bannanga abeera wakitalo bannanga abeera oba ku ssimu oba kuki ng'abantu abalala ayogera nabo bulungi nnyo tewali buzibu naye bw'aba omwami we ng'atandika okufunya emimwa atandika okwogera nga tayogera yogera yeesooza yenna azimbagadde alinga bomu yenna kwegamba n'omuntu ono n'abulwamu amaanyi ne wabaawo abalala nga ye mukyala we okulaba ku ssimu ye ng'olugiraba amanya nti kati ona nkubi desimu akubye kuyomba bwaba mukyala nge simu jakubira ku mwami wo bali ku milimo bali naji yatambulideko ngamanya nti kati esimu eno jakubya agenda ku nsaba aina byasaba nga nebo babyo na wabitaddewe wakabi obyochonna naye nge simu yete ligaba konti oba munango sibyo tyanku kubide kubozako ofunye kokulya oba baddeko bwoti oba chichi wagenze oli mulwadde kati obulwadde buli butya oba wabula nga kuba kugamba ndetera ekintu gundi oba mpe njagala yo kusente bweziti oba njagala yo kintu kugamba nge simu yorubeerera mwaka ku mwaka ogirabira eina kyesaba teri ko kugamba nti mbadde nku nonyako kati oli ludda wa oli mu mbeera ki wa naye nga bwamala ekiseera nga alina batanabuuzaako abakubira obusimu banaye mbadde kubye kubuuzaako ndudde okuwulizaako mbadde simanyi oli otya kati kenkuwulizaako ntebenkedde naye ngaekyo tasobola kigamba mukyala we tasobola kigamba mwami we ng'omwami ne bwaba amaze ennaku ssatu tali waka oba nnya oba bbiri oba atambudde lugendo luwanvu akyemalira kati ejemize bannange nga omwami ne bwaba afunye accident n'agwa oba n'afa oba n'abeera ng'ali mu ddwaliro gwa omukyala w'ekikwasa ennaku ng'ayinza kimanya nga banaiba be bamugamba oba bantu bawalala nnyo oba abeewale nnyo naye luvannyuma lwa lunaku oba nnaku bbiri okitegedde ng'omwami asobola n'okukwata essimu ye n'aba nga asazeewo n'aga nti ono mukyala wange ye bw'atyo nakuba essimu ng'omukyala tagikwata kale situganyaiza okubako nebyakola naye wagirabirako yandibadde ng'agiddamu n'okwagala okungi okumanya omwami wange yadde agamba ki n'olwekyo bakadde bange ebigambo bino mbyogera naye nga nkimanyi nti mu maka yonna gye tuli buli bantu balina emize gyabwe naye kye tuyita emize tugamba nti omukyala oba omwami kye bayita kwongera ttaffaali ku munne kuba kumuggya mu mize amuzze mu mpisa kitegeeza nti omukyala omwami wo bwagambako kyakugambyeko nga muze jjawo kye bayita muze teekawo mpisa kubanga si byonna nti baba babikugamba oba ewammwe oba mu ssomero gye wasomera oba mu basenga abo oba mubaani wabuli ebimu tubiyigira ku bannaffe ebirala tubiyigira gye tulaga oba ku mirimu bw'obeera nga tokopya eyo mize naye osobola okuyigirayo empisa n'ogamba nti omwami wa gundi buli lwajja ku mulimu wano bambi afukamira n'amubuuzaako bambi atuulako waali amuwa ku kadde bambi ayogera naye bulungi ne bw'aba alina kyeyerabidde oba kyamukubira akasimu nga mukakkamu tayomba taboggokangako naye era bw'omulaba nga mugonvu ku simu omanya ayogera nabba kati gwe ayagenza aboggokera bbaawo ayagenze tamutwala nga atamuwa kitiibwa atamutwala nga nsonga bw'owangaala n'omuntu oyo ng'olaba ayina empisa ezo gwe ng'emize egyo gy'otambula nagyo owoobuli lwebakuwulira ku ssimu ng'olimu oli mu banno wagenda kukola oba oli ku mukolo oba olina bawuliraana nga buli lwebawulira oboggoka bamanya nti kati aboggolera bbaawe bw'aba mwami nti kati aboggolera mukyala we kati awo tutunuulira ekintu ekyo nga tulaba nti empisa tuteekeddwa okuzitunuulira nga mpisa tubeere nga tutambulira wamu mu ngeri emu oba endala tuggyewo embeera gye tuyinza okutwala nga mu butuufu tetuukaganye na mutindo bwe tunaba tukoze bwe tutyo tugenda kukola kyennyini kye twetaaga mu mbeera zaffe eza bulijjo insha allahu taala kale nno okugamba nti gwe wenna gy'oli era gy'osinziira okubeera ng'owuliriza puroguraamu eno ki ekisaanidde tukugamba ki tugamba nti twala obuvunaanyizibwa oba mwanawo oba mutabaniwo oba muwalawo yenna twala obuvunaanyizibwa okumanya nti osobola okumutendeka n'omubuulira n'ategeera kikyalina okukola mu ngeri emu oba endala insha allahu taala ab'ebitiibwa olunaku nno olwaleero njagala kwongera kubeera nga mbakakasa nti obufumbo bw'abantu abasinga obungi buweddewo lwa butaba na mpisa lwa kubeera na mize obufumbo bw'abantu abasinga obungi buweddewo lwa butaba na mpisa lwa kubeera na mize Naye singa abantu ate bino tetujja bigamba we waba gamba nti charity begins at home. Naye ate n'abeeka basobola okubanga ddala mu butuufu nga gwe kennyinyini ayajja gwe wajja nakyo n'ova nakyo ewammwe naye ng'abeewammwe ate tebakimanyi. Nga tebamanyi nti omuze ogwo ogukola ki? Ogulina. Oba okitegedde. So mu ngeri emu oba endala abantu basobodde okukola ekiteetaagisa mu ngeri emu oba endala. Ne tubeera nga tutaddewo emize mingi, ne tubeera nga tutaddewo ebiteetaagisa, ne tubeera nga tutaddewo embeera etatusobozesezza kubeera nga tulongoosa mu mpisa zaffe insha Allahu ta'ala. Kati nze nno mbagamba nti okusinziira ku mbeera yonna yonna ze tutambuliramu tubeere nga tutambula nga tuteekateeka embeera zaffe, tubeere nga tuteekateeka bakyala baffe, tubeere nga tuteekateeka abaana baffe, tubeere nga tuteekateeka omuntu yenna okumanya nti guno mukolo mukolo gugenda kubeerawo nti ye omuntu kyemmanyi nti tewali muntu afumbirwa oba awasa nga tebamaze mmubuulirira edda omutendeka ekyo kituufu. Naye ate obuzibu bwe tulina nti abamu emize gyabwe bagikweka. Kati bw'obeera nga wakweka omuze gwo nga wagukweka kitegeeza ekintu kimu nti ogenda gubikkulira ate gy'olaze mu bufumbo. Kati ekitta omutwe gw'olunaku luno olwaleero tugambye nti ekisinga okutta obufumbo bw'abantu gibeera mize. Ne tubeera nga emize gye tugenze najyo mu bufumbo, abakyala gye bagenze najyo mu bufumbo, oba abaana abalenzi gye bagenze najyo okuwasa, naye ng'empisa tuzirese ne tuzeesamba. Bakadde baffe batubuulira n'ab'enganda zaffe ne mikwano gyaffe tugezezzaako okubatwala nga abatalina kye batugamba mu ngeri y'okulongoosa empisa zaffe. Kiwulidde nkoonyeeko ku kigamba nti osobola okubeera n'omuze guyinza okuba gwa bukyafu. Omwami wo n'agula banayagala kugambeko ate n'oteekawo kirala n'oyomba buyombi. Oyinza okuba mwami gwe mukyafu, mukyala wo n'akugambako n'oyomba buyombi. Mu kifo ky'okuba nti twebuuza bulijjo nti omukyala agenda kunyongerako ettaffaali, omwami ayina ettaffaali agenda okunyongerako wakati mu kubeera nga ngenda mufumbirwa, mbagambye nti ettaffaali sikukwata bukwasi nti agenda kuwa sente, sikubeera nti agenda kuzimbira nnyumba, sikubeera wabula ettaffaali lyakwongerako. Asobola okwongerako ettaffaali nga lyakukuggyamu mize akuteekemu empisa. Nga bakadde baffe mikwano gyaffe abasomesa, abantu bagenda ku masomero naye ate bwe batuuka ku masomero abaana baffe bagenda n'emize ku masomero, abasomesa ne babateekamu empisa bukeera ku makya ng'omwana yagenze n'omuze guvuddewo omwana nga ayina mpisa. Mu kaseera kano munzikirize nti njagala kubagattako muganda wange alawise wa good day era abeere ng'ate insha Allah tutambula naye mu ngeri emu oba endala. Wansangidde muganda wange nga tutambula ne bannaffe mikwano gyaffe nga tugamba nti ekisinza okwonoona n'okutabulula n'obufumbo okwawukana abafumbo ebintu si bingi nnyo, ffe tuyinza okulaba ebyewala naye ebintu bya kumpi emize gye tutambula najyo
5: nga bya bulijjo bitono nnyo naye ng'ate ensonga nkulu nnyo nga bw'ogyogedde.
3: Inshallah.
5: Abawuliriza Pal FM 17.9 ekula ly'omuntu wa bulijjo, mwebali kwekuumira ku mukutu ogwa Pal FM, mwebali kulonda Pal FM mu radio zonna zetulina wano mu ggwanga, zetulina mu East Africa okutwaliza awamu ne zetulina mu Africa yonna ne ANC yonna okutwaliza awamu. Tuli ku mitimbagano gyonna nga Pal FM kwetuli erinnya Sewa Good Day Alawi Daddy Fresh Cakes okuvira ddala Sewa Good Day Quality Bakery Uganda nga yede ofisi yaffe eriyawe nansana ku kibuloka wetuli ate era osobola otusanga ku Yesu Amalawo kulira na Chipe Supermarket nawonga wetuli ate era Kawanda awo ewa Serebu Kasumuluzo Akulia na Voice of Chirinyabigo na onga wetuli tuinao training center weriddala asolo tusanga naye wanajja keti opposite nechigende wachiso mechigende wachiso ku district okumukono gwenyine nga wakavaka senge jerodi ngadda ewachiso nawo wetuli wanajja keti nemso market season na wosanga sewa executive cakes manya wagide sewa good quality bakery Uganda abakola sewa fresh cakes ababonda abagala kufuna training mu cakes kufumba nebilala moje wona tubanga tubaniriza abali ne mikolo ejenja ulo omuli embaga kwanjula graduation bananga baka vemaka mje tubakolere cakes ze noji dala zebwetaga okwaniriza abagenyi bamwe bonna abenja ulo n'abaana balina parties zenja ulo mje tulabenga tugenda mas tulayo nakenja ulo bawuliriza pale FM agula cakes wa good quality bakery Uganda ufuna omukiso gwo kuwangula school fees kakati jangu nawe wabenga okola ki ngo yingira akaluru mukirize tumireko Haji Boss Abdunul amanyi kwali ku pale FM ayo masajja Haji Boss naita va ku pale FM senga zamu nalujja awevomba naita vira dala ku pale FM abakozi mwena abasowa good quality bakery Uganda mwe bale kuuliriza pale FM kakati bami fresh cakes na ejali mutumideko mchala na mduzamu na yenga jali na abalala mwena head teacher Wambogo College Mr. Mawazi Lulagala mwe bale kuekumira ku pale FM Haji Atizau Jandifu na Wambogo High School director CEO na yenyongero kumutumira very dadala ku pale FM ngatudda kumulamwa gwa fogoru naku ebintu nga seka bwagambye ebito obufumbo bibera bitono banange tukunganya abantu banji ne bajja ne batuyambako mu nteekateeka tukunganya abantu banji ne bajja ne babirawo nga abajulizi n'ekikwasa ennaku okulaba nti abantu abagenze mbufumbo miezi ebiri miezi ena mwaka gumu baawukanye yabaffe kiva kuki eba nteekateeka yabaffe kiva kuki kiki kyetulina okulabanga tugonjola okulabanga abaana bano bagenda mu bufumbo ne buwangaala emyaka n'emyaka ne bubeera bulamu nga bwe bukoze ki bwe bubaawudde wabulanga si nsonga ndala naye nga seeko badde okimanyi nti ebimu ku bintu ebikyasinze okubeera ebizibu abaana bano bagenda ne bafumbirigana naye nga buli omu yakulira mu gye yakulira wanjawulo abamukuza banjawulo kakati okugatta abantu bano bombiriri batandika okukwatagana kitera okukola ki okuleetamu obuzibu naddala kuludda olw'abaami abaami ffe twemanyi tetukola nsobi kyetusooka ekyokubiri ffe tumanyi nti kyetulina okuleeta tekikubaganyizibwako biki birowoozo
3: ezo z'ensobi zetusanze abantu tugambye
5: yesebo
3: omwami ayinza okubanga yayi n'emizeje naye ng'ate omwana omuwala alina empisa
5: nkufuna bulungi
3: ne tugamba nti omwana omuwala ayinza okuba ayina emize
5: nkutegeera
3: naye ate ng'omwana omulenzi ayina empisa
5: nkulaba
3: abantu bano si kyangu kya buli omu kumanya munne kubanga emize kyekintu ekiri sensitive kiri mundeeri
5: munda ddala
3: kikweka
5: ate abagole babikweka nkutegeera
3: naye kakati bw'amala okufuna munne tuba tumusuubira okuba nti one tafali lyanoonya nti ono amwongereko
5: nkufuna bulungi
3: abasinga obungi balowooza bizimbe kumugulira motoka kuzimbira apartment sikola ki
5: nkulaba
3: okiwulidde
5: yes,
3: naye nekino kyetulabanga ekitono ekitaliimu omuntu omuggyamu obujja emize gye zze najo
5: kyabadde akkiririzaamu nga tamanyina kumanya nti kibi
3: okitegedde
5: nkutegeera seeka
3: nga okimuggyawo naye nga buli lw'omuggyako ekibi omuteekalawo
5: ekirungi nkulaba
3: omuggyako ekibi twogedde ku omwami okujja obuze waka n'asanga munne nga yafumbye emmere n'olya emmere munno gy'afumbye buli lunaku naye nga tomugamba nko nti
5: webale kufumba ate ekikwewunyisa
3: ako kokka naye ng'asiibye mu kyoto
5: nkuwulira
3: akagumuyiseemu engala azookeza yadde awaata akambe
5: seeka nze kkiriza nyongereko naawo oli bw'amala ebbanga eryo lyonna ddene nga tafumbiza na mmere gye bamuwadde wabula awali ensobi gw'alabawo leero n'omunnyo gwakoze ki leero gwabuze aziraba
3: nnyo era zaawaaba n'ewaabwe ne mikwano gye
5: nkulaba
3: naye tugamba nti mikwano gyo
4: tojitegeza bikolachi
6: befamaka
4: ochulide
6: nkutegera bulungi
4: mbiega tutandika nti bobanga baka mchala wo bomusanza ali mu omuze obo mwami wali mu omuze ngatonna bakugufulumya bweru soko dilenga bwe muyingira mu kisenge kya mune mugalira yo babiri ne mutula wansi ne mwogerezeganye musoke mukiriziganye ochulide oberenga omuyita omugame ni mchala wangu omanyi nti ye okusinzira ku ABCD okusaba olongoseemu wano
6: kati ate seeka waliwo bano nga n'obudde bwennyini obw'okumuyita nti waayi jangu tubeeko kye twogera tajja bukuwa bw'anaaba amukuwadde ky'onoomugambako ajja kutumbiira azimbe amale wiiki namba nga takyalina kyakunyega yadde n'eki olw'okuba amugambye ku nsobi z'akoze eki
4: zaalina kye tugambye nti bw'obeera ng'olina omuze ate ng'olina ntagambwako eluembele vye kulemeredi. Bwebuba mfumbo, bwebuba buganyi.
6: Mkulaba.
4: Mbanga, togambu wako, ato inemize.
6: To inemize mkutegele.
4: Katituwa gala, tuberenga tumanya. Ntipu haba mwana mulezi ya zenga inemize. Tana haba, ayomba, abale bifibi nyama msefulia, ate, apima. Na kugamba kululala. Ntiwaluwa mwami ya gulanga kilo yebi janjala. Mbunda. Na haja uzamwe mirundi ena.
6: Kilo yebi janjala.
4: Emu.
6: Na afunamu kuota nya.
4: Kuota nya na henga buli kuota ya na kubili.
6: Mkuhulida. Nge wakabali uoba meka.
4: Ngabali uoba satu.
6: Mkuhulida.
4: Mkuhulida. Nabu embatu. Na haja ndi buli kuota ya na kumeka.
6: Na kubili.
4: Betuli ya kola ichimisana na ichegulo na ichimisana na ichegulo.
6: Mkufuna.
4: Ati haulio ofume kote yoko vili. Eze zibe naku, zibe naku bili. Ugateko na zili bili na zili bili na zili.
6: Ngana yeko yivali deo ba ya jali.
4: Ngana yeko ali.
6: Ngana yeko ali.
4: Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali.
6: Ngana yeko
4: ali. Kati yejomize.
6: Mkutegera.
4: Omusajja ayinza okubeera ng'omukazi yata naba.
6: Mkutegera.
4: Abaana abawala bangi bulijjo tukiteeka ku basajja. Abaana abawala bangi abali eyo. Nga tayagala kunaaba. Ochulide na ye mwana omwala bwabata nabi ate yaba mubinyo
6: waliwo n'abafuka ku buliri
4: ochulide
6: ku mbugo nga afuka ngate n'okuna abatakola ki nga tanaba
4: obuliri abo kola ko susu
6: nkulira
4: abantu ne bakola ki ne tugamba omwami ono nti omwami ayakuzibwa ayina empisa tasobola kufuluma bweru n'agamba n'emikwano gye na z'omukazi naye afuka ku buliri oyo abeera yakuzibwa ayina empisa naye kyakola akugamba nti naye omanyi mukyala nti oba ekintu kino kikutuukako nga kizibu toweebaka mu buliri nga tomaze kukolaki
6: kola susu
4: genda omale okufuuyisa omusulo wali olyoko jje weebake kati oyinza kimugamba nekimunyiiza ochulide nga tukichidi chakola chechineno singa chomugambi
6: nkutegera bulungi
4: nga nawo okumyesa ngo muntu obuvunanyizibwa naye atogera okulaba ngesa zigenda kutuuka zibikuke
6: nkutegera
4: ozifulumye bweru olwokuba munno takuwa kitiibwa olwokuba naawe olusitomuwa kitiibwa kati emize tugandi tafali kujjako muze kuwampisa
6: nekirala basebo ne banyaba batuuliriza ku pale FM fenna jetuli obo mazembo fumbo miaka asatu, oba abiri, oba ana, oba atano, tekitegeeza nti otuukiridde.
4: Teri
6: Allah mutuku yatonda nga atuukiridde. Naye bwe tubeera mu bufumbo, ekisookera ddala, tugezeeko okutegeera obunafu bw'abannaffe. Bw'oba ng'oli mwana mulenzi, ofunye mwana munno omuwala, ky'olina okusooka okumunoonyaako bwe bunafu bwe. Kuba ebiseera ebisinga ebitulemesa abantu be tubeera nabo bubeera bunafu bwe bakola ki bwe balina. Tegeera obunafu munno bw'alina bw'omala okubutegeera omutotto ofuna amagezi ngenda kuwangaala ntya ne munnange n'embeera eno gy'alimu ngenda kumukwata ntya mpola mpola ndabe ng'akyusa embeera gy'alimu ave ku ludda lw'alimu olutali lulungi adde ku ludda ki ku ludda olulala waliwo empisa abantu ze bawangadde nabo ng'agenda kuwangaala nazo lubeerera na lubeerera waliwo abantu empisa ze bawangaala nazo nabo nga zigenda kukyuka waliwo endala nga zigenda kutwala akadde kati olina okwetegereza omuntu wo agwawa embeera eno mwatambu wali abamu abatambulira mu nsobi n'atuuka n'ekiseera okujyenyumirizaamu nti zine jjajja owange yali akola bw'ati ne bw'ati era akimanyi zine taata owange akola ki akimanyi nga yenyumiriza mu bunafu bw'akola ki bw'alina wabeerawo abalala ng'atambulira mu bunafu nga tamanyi nti obwo buki
4: bunafu
6: bunafu ngayomba yomba encha neguru nakantu akatode nyonga akola chi ngayomba enzo kubanga javudde ngabadde mwana mukuru awaka ngabanne abato bulikasera wayomba bamanya inaka chakola chi chabagunjula niyate bokere encha nyabo nofumbirwa oli mukuru muno siwa kuyombesanga bulichi bulikasera ogenda kusinka no mwami ngate yembere yo kumuyombesa yajeta mwa ne motuka kata ya gala jukula chi, jiulirizako. Kakati esonge singo kupe nkulu, tutegira gane. Muno mutegere, omanye munanga atambula bwati ne bwati. Seko badochi manyi, tinaku ezisoka, nadala omweze ezisoka, miyeze ebidi, esatu mbofombo, ebeda filimu. Abantu batambulira mu mbeera ezitali zaabwe. Naye ebbanga buli we ligenda nga litambula. Abantu bagenda baddayo mpola mpola. Jebali no kolachi, jebali
3: no kukwa.
6: Kakati, basewa neba nyavo jemuli yona. Muno waka mufuna. Chimanyenti alinako oruda, orudu gafu. Orugendo kwa yorekira, obude vona. Era we teke teke. Na yeto duka misinde. Togova, tokuva. Manyavo manyanti munange, ngenda kumukwata bwenti ne bwenti. Tusofuloku vanga tugenda chi, tugenda maso. Basebo ne banyaba bawuliza pale FM. Toti anga chizivu cha muno. No gamba nze natomera. Aha, muno mutegere butegezi. Kakati ingafu abasajja abasomesa. Tuba nechibina, choba na chongoli na abana bebika ebyenja ulo. Waluo mwana guo somesa, ngategere dao. Omwana guo somesa, na ata kutegera. No maliriza lisu ngatai na cha tegede. Nebu umalo kufuruma, na ata nuko kufumitiriza. Waluo mwana guo somesa, omusomesa deru nategera wiki ejia walono omwana gosomesa nategerera mbigezo ngatamwe kozechi ngeweddeko no mwana mulala jo kutegera ngavudde ne mbigezo agamenti pipa bade bampa denyangu bine bitwali twabisoma ahobo nabana tukola chi tubera nabo neka kati ngagwe omusomesa bo manye mbera bweto omanya buli mwana engeri jogendo mukola chi omuko atamu ofuba okulaba nti omutukira mbigezo bonna basobodde okutegera chokola chi chosomesa kakati naffe ewakaje tuwangalira tukirize tugane omwami no omuchala buli omu musomesa wa munne muno mutegere ogamino munango no mulaba anti ye bwe mugamba kunsubi yetero kumunyiza naye nyina kumugamba kodi onfuna bulungi wali abamunga teyetaaga mugamba mbudde obwenyiri nga yakakola ensobi ngo ino kusoka no sirika muko katono
3: no mwami enda kusatu ne mubuyigirize omuntu siwo olabidde ekintu nti wochogerera muddakike eyo Oyinzo ayinzo kole nsobi nga muli mbantu.
6: Nkutegera.
3: Kiwulidde. Mukyazi z'abagenyi nakole nsobi n'omubogolera. Oba n'omugamba kati ekyokoze kyali n'omunenyeza mbantu si kirungi. Naye singa waba waliwo akadde. Kwe gamba wabaawo omuntu ono yatondebwa ng'alimu ebintu eby'enjawulo. Waliwo atayagala ye nga totale tayagala munenyako.
6: Yeye gyali bulungi. Gye bali bandi. Ate
3: mugamba konti oyina ensobi z'okola. Ate ne wabaawo omulala nga ye talina buzibu. Ng'ekimuleetera obuzibu kumunenyeza mu bantu
6: nkutegeera
3: bulungi ali waba omulala nga yo kumunenya talina buzibu we bamugambira ku nsobi agirongoosa
6: wonna wonna w'omugambira ku nsobi kaakati ffe abali eyo ffenna gye tuli tegeera munno wawaagwa
3: kyekisinga
6: obulungi ekirala ngeri ki gy'ogenda okumutegeezaamu ki ky'okola ki ky'omugamba ate tuleke kutandikira mu kukwata nsobi munno kyasobola omugamba

0: natuka ekirala nerabiddoko ennyama ginaguze yabadde temala kuruddo lwange nasudde mu step nino nomukyala ne kuruda no rulwo wakimanyi nti akatunda kano kabuzembwe kati ne wekati kugamba mu ogenda
1: abanira biro zisamu omunyi nti naye tebakyogedde tizabadde mu adada waliwo goyizo gambo bugambi wakimanyi nti enva wera biddo zisamu omunyi naga nganera birancha
0: ngaba ajiride
1: choga mandi musiru ngaba ajiride
0: ngaba
1: gamba nabanga chomugambye tannaba kuchifuna bulungi butebenkevu bwacho nakibakira mu banga oyina eja ali mbutonde mwe
0: ateje bali banji bwe batyo
1: bwe batyo kakati olusinga wani mugament nayo manyinte abagenyi bano bajja tugenda kola bwetu ne bwetu ti obatu andikoze bwetu ne bwetu ti situgana tusobola okutula buli omuna awuliriza munne naye tunoonya ekisinga obuki
0: ekisinga
1: obulungi kinatuweesa ekitiibwa
0: nkiraba
1: kakati obudakiika buno bwetubulayo butono nnyo bubulayo budakiika nga busatu okubeera nga tumaliriza puloguraamu yaffe naye njagala bategeeza kino nti bwe tuba tunoonya okukuuma amaka gaffe obulungi ekisookera ddala mu byonna sijja kirekayo ebbanga lyonna lyonna lyenkyogerako nga tonnaba kuleeta mukyala gw'owasa gw'ogenda kuwasa oba omwami gw'ogenda kufumbirwa omwami asooka amanya amaka mwawasa asooka abeere mukwano gwago
0: nsonga nkulu nnyo
1: sooka omanya amaka mwawasa sooka obeere mukwano gw'amakaago
0: ago nsonga nkulu nnyo
1: bona amala okubeera mukwano gw'amakaago abazadde bano babeere mikwano gyo abaana abawala babeere mikwano gyo
0: nkutegeera
1: abalenzi banyina babawala abo babeere mikwano
0: gyo nkulaba
1: nyuma ennyo ensonga egenda okujja nti yakuwasaawo
0: nkutegeera
1: nga gwe bagenda okuwa omukyala bamukolaki
0: bamutegeera
1: era nga n'emize egimu oba n'empisa ezimu nga
0: bazitegeddeko
1: basobola bulungi munsonyiwe katono basobola bulungi okugamba omuwala waabwe nti naye ggwe okimanyi nti ebbanga lyetumaze ne mwami sewagudde nga situmanyi nti ayagala kuwasa wano empisa ze tuzitegedde sewagudde ayagala kino nakino
0: nkulaba
1: naye gwe gwayagala okuwasa nga tulaba olimu kino nakino nakino wandyerongoseza oba okkiriziza nga ddala kituufu onaamufumbirwa ne sewagudde ne bamugamba naye kenyenyi n'agamba nti naye njagala okuwasa mu maka omwo bano baganda bona emikwanyo baganda naye ng'omuwala gw'oyagala okuwasa tumanyimukko kino nakino nakino amakulu nti ogenda kutwala omukyalo oyo ng'oyinamu ebitono mu bunafu bwe by'omanyi
0: naye ate seeka waliwo embeera
1: ne mu juhudi ye gy'omanyi
0: nkulaba
1: okitegedde kati naye aba akutegeddemu obunafu bwo ne juhudi
0: n'amaanyi go wegwa wegali
1: kati awo webugenda okwongerereza
0: naye waliwo embeera eriwo sheikhe omwana omuwala n'akeera enkya n'aleeta omwana omulenzi omwana omulenzi ne bamugaanirawo nga n'okumutegeera tebannamutegeera nga kisooka tebamanyi kikimukwatako tebamanyi mulimu gw'akola tebamanyi bw'afaanana onfuna bulungi empisa ze tebalina kibamanyiiko yadde ne bakigaana bugaanyi nti nedda nti gwe lindako omwami omutuufu tannakolaki
1: tannatuukatibagoberedde naye kati bw'oba ogoberedde kale omuntu asobola okujja situgambye nti abajja nga tebasose kubeera mikwano gy'amakaago bayinza okuba nga bavudde wala okiwulidde naye era just mukubuuliriza wano mukubuuliriza ku mwana omulenzi mumusiimye omuwala bamusiimye mukubuuliriza mufuna bulungi nnyo twabawadda amakubo mwe musobola okuyita okubuuliriza ku mulenzi ne mumutegeera twaba wadde amakubo we musobola okuyita okubuuliriza ku muwala ne mumaka mwava ne mugategeera naye kati awo situgenda gaddamu olwaleero lwabanji abatwegattako akadde katambudde twagala tubegatteko banabaagalawo tujja kuddawo wiiki ejja
0: inshaallah
1: tubategeeze mwami sewagudde
0: wandisewo nga tuwumba omu Shafik Serubiri ali wanaŋŋamba emeseji gy'aweereza yeebaza omulamwa Shafik Serubiri okuva ku payini agamba mwebala omulamwa gwe mutambuliddeko olunaku lwaleero mbutuufu yonna gye tuwangaalira y'embeera gye tutambuliramu ensonga enkulu yakugumiikiriza bannaffe senga zaamu naluggya okuva evvumba naye agamba bannange mwebale okuteesa omulamwa ze ndi senga w'abaana bangi naye byebimu ku bizibu byensanga mwebale nnyo okutangaaza ggwanga bannange mwenna abawuliriza pale fm erinnya nga bulijjo sewagudde alawi daddy fresh cakes okuva ku sewagudde kwalite bekare uganda bannange abalina emikolo Jia kwanjula mbaga graduation. Nemi dalajo na mjeje tuli. Abaga lo kujogerera, abaga la kekse zenja ulo, abaga

0: Okay, bajita pale fm chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijo mwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masoro kuba anti muuliriza radio mukirize bali musene kiramu se kisinga byonna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nze muzukuru wa jeje budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalo wa yebu kuma nsimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita bwino kubwino ziba nsonga za byabufuzi ziba nsonga zikwata ku bantu ba bulijjo era nga tulonda yo eze nsonga nene zeta kugenda masoro kubanga zikubwa muko kutochi mwongere singo kuba ekikeche wagula bafunya buzona ku lwaliro mbasasira ko nese kusasira yina na dala bafiridwa abantu bamwe bitalo nyo dala njaba kubagiza ne bigambe bigama nti twaveri mu kama katonda era je tulino kugenda masoro kubanga tudda tusa Mungu atunyweze bigena maso mugwanga bingi in fact sabiti eri twatunulira ensonga yinanga muntu ninge kute wasini waguru era okusinzira ku bitwayogera ko ninaje nayise ko ngawali wenchuka chuke zigenze maso no kubanga zikorebwa twebaza kubanti mugena maso no kubanga mugoberira ekirero kino tigide ko sibolodi kansala sibayiga faizo nti waliwo kuwandika nanga muntu okugenda maso ku masomero simanyo bente kateke yo ku Sauda mwagitandise ko nenga amasomero agatali gamu gakwatagana n'abakuru ne bayita abawandika nanga muntu ne bawandika abayizi ku nsonga ifanana ko bwete kubanga nanga muntu yafuse enanga muntu so tujja kusaba ente kateke yo abazadde we baba kuyise ku nsonga yo kubako byo wayo kubikwatagana no mwana kubyenanga muntu tewesigiriza gena masono kubanga okoperatinga ne somero buli kimu kyongero gena masono kubanga kitambulira ndala bulungi sabiti zetuunzi sama bega wabaddewo okukaba okwazirana okwabantu abagena masono kubanga basindikirizibwa okuva mu ntobazi abamu bamenyeddwa okuva mu ntobazi in fact okwo kwetwalabira n'akatambi akanakyala mama eyali asazeewo okwesula mu motoka mu Lubigi omwana w'emyaka mukaga musanvu nga yalaja na mugamba mama teweesula mu motoka mama teweesula mu motoka linda ko so numbeera efaananako bwetyo kale no mu bufu obwo awe tugenda okujja omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga twebuuza ddala biki ebiviirako abantu okuzimba mu ntobazi biki ebiviirako abantu okuzimba mu ntobazi awo we tugenda okutambulira olunaku olwaleero mu studios tumaze okwegatwako abakulu Lord Kansala Sebayiga Faizo Kibirige amazo gena masoro kubanga atuka atenga tumaze okwegatwako Haji Abdul Swamad Atigi na yamazo kubanga atuka munakibina cha PFF amazo kutuka Kansabe mukuru Sebayiga soka babuze ko mu mutegere nti mwali munyumba
1: sebo nyanzani yanzege yakusoka okubuza kwana Uganda ekira musoro kisinga bulungi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: aziza ko kusasira abo bonna abafunye okusomozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiidwa benganda zaabwe tuongere okubanga tubasabira Allah belenga basasira ate era nsanyukirako kwa abafunye birungi nga mu bo be babagenze bakola hijja sizoni ya kuma wo bava kola hijja empaji esemba ye yokutana so saba allo wechitiwa abakoze hijja Allah abelenga ajikiriza kubo inzo jikola na inga no banga isize bivuru no jikola Mungu na ata jikiriza saba allo wechitiwa abelenga ajikiriza kubanga ensimbe ziba ziteke duwa mziba nyingi nga mboa lo sezala wanga wame imam sezala wanga zala mchala mbampa kwa yabu ni bangamba nti ya haba muko eneida tuwa itanga wa sezala fa hawe budu sezala swali hema kumbi mbangu wa masigiri takuwe mtuungo na ye mkoli ya kutade zirowe wabwe ila jesoso kujawano ya kumi obu nakuru wajyo niwa wune imamu wa Mutungo Mbuya Muslim Community Aukunya Haji Habibu Sebagala na hii avudeyo muna kwezu za njini atea nikwebaza chibine chara ya niteke mpira sebu chiteka mpira nga kwa mzikitijo neje nakawa nyesaba na Uganda mujemba tuki ya bala yaani babenga batekikira Uganda kubanga basira mtubu wako nejitugendo kusanyuka so mziki guwa kunyagi kwa wangu dentene vilabo so nyesaba timu indala eze tabamu temu kwa mama so abantu bena kawa nibana kawa na Uganda yunu kutuwa ili wamu mbaga lenyo inya sabaiga faizu chibige uvena kawa.
0: Okay, tuyanza nyo, tuyanze ge, Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige. Ogenze nukona kubavode kulugendo lutukuvu lwa hija. Jona vadeyo, Saidi ze Buna Mwaya. Aluo mcharaba muita Ajatina Kaita Mariam. Eri mereje na lidesi na narudoje.
1: Ina. Sawa kati yonchaka yu mtu mjudentu yu.
0: Ashadallah ilah ilah. Chade chikambwe. Chade chikambwe.
1: Allah amwe mobu nunchi. Tuwa ichi unji nga gabo ya kuliza.
0: Bandu batu nunyaba mpito ukulia kandu.
1: Kuliza chamani
0: yu. Laya alhamdulillah tukukulisa yonyo Ajati Nakaita Mariam. Ni timu yona jimwabadina yu timu ya Koja. Alhamdulillah rabbil alamin tusaba Mungu abawe mu kisingo kuba ekirungi abana batukozeko burungi inginiya nawe twasime nyu twasimire dala tusaba Allah abakumire ebyengere byatukidwako tigi Abdul Somad muna PPF amazo kutuka babuze ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam
2: wa ramsiza abawuliza ba pale FM twebaza nyo nadala ukutu uvude ni mtu wa matu uvuli yao mkama ikaya enzo wa sasa nenga palo fika tukulichi mkujewa zo kubanga ngano utuvira wa ate tusoburo juuliza ate program niteka teke so chiteke za management ya palo mkubanga Buganda jira bao jira bao ate isoburo kulia kuungule kubanga ibadi itusavinga bulungi amanya Tigi Abdul Somad from Claude Council at Kampala Central era na Kampala mwena nze mbebaza na kalurungi jitu wakaitamu nchabe baliza dala mbona timu yange jina tambula nayo nuko agaliza ayatu wangu la mikisa mirele na yengi ira muliku bamba bili ya satu mungu mwela tukulachi
0: tukumao
2: kulaba nga tusobola okuweereza bulungi muteka teka zaba tukubanga tutwakiriza ne ukusala kwa Allah mbaya sala hu tuachire kabila
0: okay toyanza nyo toyanze ge Abdul Somad tigi muna PFF abagani nti biri asatu mugumu akomawo tebinagwa tutunulide ensonga yebyo byetuze tulaba sabiti ze tuonzise nga twebuza bichi ebivira kabantu okuzimba mu ntobazi bakikozesa kanyomo waliwo bye batamanyi awo twagala kutambulira olunaku olwalero kantandikire ewa Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige
1: sebo niyanze oyo mulamwa gwolese ensonga nyingi nyo ezireetera abantu okubanga bazimba mu ntobazi naye ezimu kuzo kwe kubeera nti government eyina obugayaavu bungi kuba abazungu nga bamaze okutematema Uganda waliwo ettaka lye beesigaliza ojjukira mu 1900 agreement eyo yakolebwa kati bakola agreement waliwe taka eyagabibwa mu bantu abakuye ebyennono ngola bakabaka njewe ati mayira akenda nowira taka eyabantu kinomu nowira taka eyenzikiriza niwabawe taka eya gavumenti kakati waliwe taka eyasigalanga ya gavumenti Nenda yabikira mutaka ya kimu. Etaka nga ya government. Government inge tute takayo. Obange kututeke chini tucho. Nenga te chini manyago. Obo tegeza. Chinja yao kutegeza. Kwe kube ya nti mutaka ya kimu.
0: Yes.
1: Oina eka bili. Zetaka. Zimanyago. Eke zebili. Chikumi kuchikumi, waliwo goro di. Goro taba uwo sebo. Mumateka goro taba uwo. Goro di haba waga vumedi.
0: Ya darimu takariu.
1: Zibaita minerals. Minerals. O, mkonstitution, zaga di government yezina kochi, ovuna iziwa. Eche chininganga ni orutobazi. Orutobazi, baateka uwe chikamu cha nema. National Environment Management Authority. Nga nema ye managing wali entobazi zonna mugwanga. Nga mucho wali entobazi taka ya akimu. Taka ya akimu italiki yali kulusozi.
0: Pake nuwansi.
1: Kati ya nuwansi wali amazi.
0: Wali urusaru.
1: Chikamwe chufu. Checho. Urusaru. Wali urusaru. Mutobazi. Ano jawe sanga. Ntino urusozi. Neo government evuna izi wako. Evuna izi wako urusozi. Evuna izi wanachi. No urusaru. Kati wabunafu government weleta. Kwe kubela nti. Wali entobazi zito na mugwanga. Ngeita mugundi ya nema. Mothori teyo. Yalimwa okuzira ambanti yuno utobazi kiwabawalu zimba u. Nibawa tika u debarkation. Nibala ama u, nibala amba. Nitu wano, uwe watuwa uwe usaru.
0: Temuzimba
1: u. Temuzimba u, obo kuteka u chikomila, obo kuteka u ebikondo. Nitu wano, utobazi. Ngatobu waliba devuwa izi wanema, nege na ngeramba wano, wadakimu chapa chicho, wadakimu wano uwo, na ye wano.
0: Nezimba kubugwe.
1: Nezimba kubugwe. Nete kamwe bikondo. Nti wano wetuita. Wafe wa government. Kati obugaya wabwaji. Wa government. Echwa kubidi. Government. Ene mwenye enye. Nge mwenye enye ya yo kucharo. Ye chiamani wecharo. Chiamani ya ibadago wila. Enono nekwa ya government. Tipanai. Echaro chidikaba. Ntwe vikumye vivili. Vikumye visatu. Wanuwa gendo gula iba kulese. Mugezo kulambula. Kupachi ya mayuru mtu waloga. Tuna wa kusasura. Ntu wano. Wa government. Utobazi wa government. Ino
0: poloti jiba kulese.
1: Ino poloti jiba kulese. Utobazi. Toteke dwe dugula. Nye takali ya government. Katiche ya man. Yeyeta banono. Atunda. Nibaguza. Azo kulachi. Ogula. Chia manatika kwa stampu. Nechapa, urusi nofu nechapa, nenga chiri mutobazi. Katesea nechituuka, nga government ya gawa kugobao, chia matavayo kuyamba. Nechia matavayo kuyamba, neguza, tavayo kulachi, kuyamba. Ila juzi na yabiye prime minister anga agamba, nabanya. Nti, tetukenda basa sura. Wabaji tukendo baya ambako, tuja baya ambako mnuenya wala guza.
0: Baba disesendi.
1: Kubakwate, baba disesendi. Kati abatu unda, mwaba tegezanti hawe mtu unda, taka ya government. Kuwa wa government ya shikia nabanji, ya ibadichi ya manero siwalu. Nechi ya manero siwalu, taya zona agula. Alinanga gulabye, eseneze bakulachi, nebazituwala.
0: Unagula yeta sabula kulaba ndiru norusaru.
1: Hizo mta rao, kwesi ya jitu ukanga wakalu. Oja msizo ni yekuba, basi yonu sana. Awasinga wa ya walungi, ni yekube etonye. Obuze nsonga chezi baleta mutobazi.
0: Yes.
1: Kechiba dechi buzu. Wawo chibaleta luno urban migration. Luno urban migration. Kwe kube ya nti walo pressure. Eya abantu wali mchayo nga baje ya mchibuga. Kwa abantu wali dabali mchibuga bali batono. Nikate namba ya abantu ti nyingi. Luno urban migration. Pressure yete abantu. Yuki ya mchayo, tewashi haichi hiyo, bitubifu deta, kari yaka duwa, buyeshiba, tewashi da kutaka, bali mye bako ye. Nagatika tukede mchibuga, hakimu wako ya mchibuga, alikulege ya kumpo mnimo.
0: katugende tujiyizeyo
1: na atuunde chibanja che mchalo waguya kuhabibu na mga jina wakabanja kange na mtuwa mutobazi kasente entono na mtuwa mutobazi mnye jisinga watunda sente entono na hapa mchalo na jina kula songa yoyo kusatu kwe kubela anti enamba ehaba ntoku iti yanti ya iti lide nyo kwa da twali million zali tulunga makumi ya satu nika tukena million makumi ya tano
0: abantu beyongede
1: kati abantu beyongede tewasubi ya kubela nga bali nyansozi abantu abo bajja gende wali etake ya laisi mubuji bagule ezo uyanti ghetto emu ya isinga abantu wazimba mugeto ghetto isinga zimu utobazi ya nevi tada biayu wa wita komelea wale ujichiranjia komelea
0: nachisulako
1: kecho wachisulako sabi nobi nekuba nebu yeto nya evanga kalina bali nya wagulu na beyanga asuleyo buichimine wachitekeyo na mazelga jua chizibu nyo kwa yashi
0: kumutu kako
1: nekuba buwecha bafu na mabafu
0: nebasena
1: nebataniko nebu bucket nebataniko kusenanga baka yungachi bali so sente zo wansi enambe iti dobu nsi bachia mani yobuta fayo ate ne government yokubela nga teye kozechi teye fide nsonga nyingi nyo ezie te daba ntokubanga bakwa ichi nga bazi imba mutobazi na yesi nga kubanda badile professor ate ya professor inyandye la vide na ngamba nti gundi ya UN evunayizi bakunema chongo ya cha UN ichivunayizi wakunema buli wechongela kusente Profesa Nsanya ya ngambi nche nakuwe baso kari wawa dola zai milioni vitani nifadole waongela dola milioni lusamvu kakati mwongela katiba basi kaje genda dola bagenda bawa dola lukumi kastabala babantu nga bakaba kuita nitipala babantu bakaba ya wazunga baga antino nema yako elimukola chi?
0: Elimukola.
1: Ela juzi jeno msefe ninga ayugira nasumi dokumanga jako ugea kucha nema ingeji baka abamu kuwa abantu baka abie abantu wa isi za ubi naka katambia kawa dekatambia ku internet mwamukazi ala kwe suwa mguni mwoto ke mkoni neyo mwana wenga ageza ako kwa chi? Omutasa. Ne jeno msefe ni olo kubachi funamu jeno msefe ni achifunamu taiza kuvaye kubanga achogera ko era abantu bakaba so mumbere nema na dawa ni mchibuga waliwo amateeka geino gobelera ngate naba kubelanga emenya abantu okusokera dala kuchalo kwero siwanu wayo aitibwa secretary for environment secretary for environment oyo mkungu wa nema kwero siwanu kwali nechifukwe chi kwero siwanu kwechiri eshokubi ku division ngenda kawa kuteke dua kuba waka chiko akatubi wako inginia ne wa nema ne meya ne baka kola akantu akachika akola kaba ni uga kumi ya basatu ujene we sanga nga akachika akotekali iwo kati haba nema badja batianga muna kawa okutani kukwa gali okumenya abantu nga na uchiko wali badja ukulila okumenya terujude kuwa kutuwa ya mateka mungalo kuba kunyigiza abantu na kabi ya bana Uganda. Ewa wakuma M7 tayagala bana Uganda. Mkukami ndi wabasamu nyo sendi. Babasamu nyo sendi mbamu M7 ni wabiyanga batekawe mbele kwa nchi enyigiza abantu. So mbadele saba bana Uganda ni bana Kampala. Ukutuwa ila wamuga mpuzika. Kwe kubela anti tuweta agobu tonde buwensi. Okusoke ati tuweta agobu tonde buwensi. Kubobu tonde buwensi butu yamba. Omuka gwetusa yani ndwa zifunye nyingi zivude kubika binye bingi abantu okuzimba obubi okyabanye nobe yango ogusika ekiva mu nolwala kansa ne oba awo obutonde bwensi emitinga wejiri ebitoge ebyo biraba amazi be gavena gaza mangi gasunsula amazi amachafu siwe jajidde mu yenna amusunsula amazi amalungi gagenda okutuuka nga muleke Victoria nga gasunsuddwa. So, wani wasunsula, ekitoke kya ebadde kisunsula, amazzi, ataba nkibazimba, ne bakwaji, ne bakitematema. So, mbasabanga twetaaga obulamu obulungi, ne lw'okuziyiza endwadde nyingi, tugezeeko kubanga twewala okuzimba mu ntobazi, ate era tugoberera amateeka abantu abazimba mu ntobazi nga mwebali balekebwe balekebwewo tugezeeko ku protecting wali batannabakola ki kuzimba kuba emikisa gikyaliyo mingi ojana besanga nti waliwo ng'emunyonyo ng'abagagga baye ttaka yingi nnyo ne bazimba mu ki mu ntobazi nafeene nakawa waliwo omugagga omu bamuyita basajja bala yaiwe ttaka lisudiri yennyini yaiwe ttaka waliyebugole wali bayita mubogota ekitintali yaiwawo ettaka yingi twagendayo nga bakansala aga nti agenti wati wamunene temujja musobola netugenda waliye gundi ng'agende bayitawo katogo walinge ekinawattakaawo nga sudi yaiwe ttaka iyi nnyo abagagga bo tebagambwako ate abanaku ebakolaki ebanyigirizibwa si twetaaga etteekawo eribalikwata babenga bonna bakwatibwa sigamba nti ono ayina ebisaanyizo abalina ebisaanyizo ate bazimba mu ntobazi so twetaaga okubanga twebeeramu abe katonda atusaasire tubenga tufuna obukulembeze obulungi mwe Museveni talumirira bannayuganda.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege Lord Councillor Sebayiga Faizo Kibirige. Ekyebuzibwa bano be bamenye awo we babajje tewali zimbwa emirembe n'emirembe.
1: Amazima gali nti bamenya nga ati baagala kuteekawo bagagga. Naye ekyabadde ekirungi babaleke bagezeeko okuprotecting batannabakola ki kuzimba tubenga tuzimba environment ennungi.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege Lord Councillor Sebayiga Faizo Kibirige. Kamba twali ewa Abdul Swamad Tig muna PFF amaze kubanga naye asonga mbere. Twagala okwebuuza Abdul Swamad ebigambo bya Councillor obiwulidde. Biki ebiviirako abantu okuzimba mu lutobazi?
2: Tweyanze ge mami Kayongo okumpa omukisa nebaza ne mukulu wange avudde ku muzindaalo. Ensonga nyingi nnyo, kisooka kya byonna tusooka ntutunuulira abantu nga bo okuzimba mu ntobazi amazeewo bbanga ki era yazimba ono kigendererwa ki oba oli awo kusinziira okumunenya kubanga mu mwaka gw'enkaaga bw'otunuulira wetwali awali Hamu Jessico Kwaliseero kyali kitobazi era buno obudde n'amazzi bwe gakubulukwa mbu ebizimbi ebiriwo tebiri ku pulaani bali mu kubibyoldinga buildinzi okulaba engeri gye basobola okutaasa ago amazzi era gakyabayisa bubi naye nabo abazimbawo mu biseera ebyo n'abazi bazimbawo nga badureke bayanga olaba ebizimbe bya bikyaliwo mukubanga kutunulira Kampala weyimiridde Kampala wasinga eri mu ntobazi kiyide bulungi wonna wenyini wetuli wansi ntobazi era ewali omwala ogutwala nakivuba otwala tugende kitegeeza otuba tutunulira omuntu lwaki yazimba mu ntobazi abamu bazimba mu ntobazi olw'okubanga we balina okuzimba gyettaka nga lirye we era n'ekyapa kimulagira akasenyi fe tukayita kasenyi kubanga swamp eba ya gavumenti kiyide bulungi akasenyi kake sinakyesa n'okusimayo oluzi kwaka akantu ke negamboba akasenyi kange era ninajo Museveni yali agende gayaza kuzikono musajja yafu amasomero bangamba yagenda tulina otwalaga nga aji mukama wange ayina akasenyi era kalinga ku ikezi biri bisaaluga ha banagula kana akasenyi era wano ngenda kusimawo oluzi lwange ate wali nzimire ng'olaba kasenyi kake sikani
0: sika
2: gavumenti kati wali omuntu azimba mu kasenyi nga yakagula polopate ye gavumenti teyina right ogenda kasenyi k'oyo ekamenyo badwe kimanyi mabira bangitunda bagenda kusimbawo bikajjo
0: badde sinakitegeera
2: obadde ki obadde okimanyi awali obutonde bw'ensi nga gavumenti evunaanyizibwako bwe yali badde esookerwako ate yiyo gavumenti yewaba investor okubujjawo Intuna lwaji efuwa nyo okutulira omuntu wo wansono. Mulwaji azende mkatobazi. Mbemba denda wa kumapu noko nevi intu evi kuwasaganya mkumenya abantu eba menye wano. Nga basa ininga okumenya mchitundu ekirala adeba menye walala. Nade netekiriza kamapu wako. Ochende bulungi katingo walaba. Nga kano kama adeba asa ininga koba ino okumenya. Mbaga mako kagwa. Tisoke kano. Akatawade kumapu. Aburu gezi gezi. Ila nivakulachi.
0: Nivakamenya.
2: Nivakamenya. Kato mtu lachi azimba mtu wazi. Echisoka. Tulabie. Mbu omuntu. Asolo kwa nga yawevu hao. Chitao nga yasikira hao.
0: Ngatakali hao.
2: Ngatakali hao. Waluwa dembo kuzimba hao. Government wili wakumuja hao. Ina kusoka nikanya na ye.
0: Kwanga wawe.
2: Kwanga wawe. Nemugambo kusanga otulabye obutonde bwese bugenze bukendeera
0: wano va
2: twadde tusaba wano tuwekinge jitukola mu government owatuwe tukujja mu mirembe ekyo kubiri mukuru wanga babadayo gayogede mu ekintu kyokuwa mu busobola ogula wantu nga wakala sigidi babuloka system ebakikozesa nnyo mu kimu mu biseera
0: byomusana
2: Noja nga kasa, ngolaba msueto mulunji. Mulunji kawa nani. Ndi takasirawa. Ela nukone plani. Wanangina kuteka urusuku, nukawalehu, tekewa mavunike, tekewa kamonde. Nukwa plani. Ni wabuza hao. Sende mulunji. Nga vile visaru nevitoku biyakulachi. Biasanya hao. Katiyonju kila mutakali ya government wa mutakali ya firio na.
0: Yes.
2: Buliwali kozi ya kasaru na kwa ditakali rio. Mbama nyiyo.
0: Hmm?
2: Buliwali kozi ya kasaru chitu ite chitogo.
0: Yes.
2: Oba swamp. Wano yu government takikola shi.
0: Herimanyi.
2: Kati boba genda batuna muki point za swamp wezo. Kati basa angao kayongo. Baba ino kunyigiza. No munda ya baguzao sinachinda. Banta wagula. Zibaita polopate manyabichi ya matakago. Ule de baba nene. Nagula o nakuguza na mami miaka kumi. Magenda kumenya o. Mfunyevu nungi. Mumiaka kumi. Obe itano. Wano magenda kumenya o na hatunda. Chiri ngo kubanga government genda kolo lugundu. Nema yege lulisa. Baso amanya limu system. Majana gaka yu kankwese nte zona zoya gala.
0: Wanoveo.
2: Katisibu za lwachi, government wibanga, yagala kutumenya fabazi mamuto baze zafe, zetuwe gulida musete zafe, lwachi tekanya nafe.
0: Waluwechi sitegede bulonji, kubanyi nzo kubanze nsigade, mubanga, ngate mumri ngerida wala. Mfunye bintu bibiri, mfunye olusaru, mfunye akasenyi, eh?
2: Mm.
0: Na akachakala, nolutobazi.
2: Norutoba zovechitogo.
0: Ovechitogo. Ebintu bino njagala mu binja ulide. Government abantu ebagoba mu kasenyi. Ebagoba mu katogo. Ebagoba mu rusaru.
2: Government.
0: Ebya ukana bitya.
2: Kato bya ukana ze mutegera yangi.
0: Ngenda kumpe ntegera yo ne Faiza mpendegera.
2: Era mbadenga nachogera mu mutegera yangi ngenda jiwa. Mkulu wange.
0: Na yatwe yi.
2: Aja yatwe yi. Kati akasenyi.
0: Eyi, akasenyi.
2: Oba katuchiite chisenyi.
0: Hmm.
2: Jekidi.
0: Yeah.
2: Guba mso. Ha? Ule. Chibachawa nanyini.
0: Hmm?
2: Chibachawa nanyini. Eche chisenyi cha gundi. Cha mwami kayongu. Oba akasenyi aka mwami kayongu. Akasenyi. Akawala mamu amazi. Nabana ni waga zenyiramu. Nimuwalobu kiragere.
0: Waliwa ni ensuro.
2: Ate ensuro chilala.
0: Anti insulu tezibayo mu kasenyi.
2: Zibayo.
0: Aha.
2: Naka tuli kuchigamba kasenyi kuchitaputa.
0: Eh.
2: Mukata a ekisenyi oba kasenyi. Kabonga kabwa nanyini.
0: Eh.
2: Ekisenyi aje chenje baba faize echo. Era yakiganira mu abantu.
0: Tayagala balondira.
2: Tayagala. Kati ekisalu.
0: Ekisalu.
2: Ekisalu kibanga abantu waliwo kati wafeyo. Ekoche yo.
0: Eh.
2: Utuina yo wafe ekoche. Enyanja yaja negenda.
0: Yaja na enegenda.
2: Yaliwo negenda. Nichifuki chisaru nga mubira mwa amazi. Kata chisaru mwumuva swap. Kuwangi chisaru chima lukula. Chija chisenge jaga amazi. So enyanja. Yo ye wapuri ini.
0: Mm.
2: Kuchisaru nji. Kata eroge na kweka ngambu. Swap wenu. yeso bolo kula yeso bolo kulietaka yeso bolo kula ebadde koma wano nubwekange mazeno kuingira no mutaka eriyo era wano bopime chapa soke kanga I swamp no nge kuze mangu njitangide ntia bagamba ha simba mwemiti obaja pa ino weja kalitoze zikole nge nsalo sanga mazeno ogagaze emtiji sagala ji milide nge nsalo salo okutangira
0: swampu yevira mwaka togo
2: andi kati akatogo kava muswampu oba swampu kava muchi kubanga akatogo eyobe ekibine bitogo tibisobola kubera watali mazago kwa kituita ka swampu
0: kati abantu bazimba muchi tigi
2: kati abantu bazimba mu busenyi bwao sibya government
0: Baji itapale FM chukumisa mwaka mza mweda ekula heri omuntu wabuduju. Ngenda kuma wabuduru soma. Kamalo yes. Kufuna definition ya ajono kuhonsonga yobu ntu wabu sato. Aji tu.
1: Yogede akasenyi. Mm-hmm. Nyogeda akasaru. Okay. Nyogeda nekitogo.
0: Okay.
1: Ebintu ebyo nabi anjawula. Mm-hmm. Okusoka ya dala. Ekitogo. Kibera mwamazi. Ekitogo kibera mwamazi. Eda mwabanga mune nsonzi. Nagenda agambe koche wabanga yensonzi ebinyanje vyenja ulo. Ekitogo kibamu amazi ekitogo kino che kikenenu lachi a ebichafu byonna suwe jiyo na agwera mu kitogo. Kakati ekitogo kino bamanye bakisawa.
0: Badabagalo kuzimba.
1: Bakisawa. Kifuke ekisalo. Ekitogo kisaayi n'ofuna ekisaalu kati stepu eddako ku kisaalu owagenda wakala amazzi gakaze kuba ekigenda okiba kya kazaawo ozimbewo bwe kifuuka ekisaalu ng'ekitogo kitemye ofunye ekisaalu n'ekisaalu kigenze kikala ofuna ekisenyi kati omuntu atuuka okuzibazimba ku kisenyi ekisenyi wabeera wakalu naye omanya nti lutobazi nkuba kutonya nkuba bate tonye oganti wano Kampala road wanyirira naye nkuba gezake kwechi bwe tonya amazi gatalika agamu gava wansi mutaka nigadda waggulu negana agokungulu negeyongera nagamu kuba ebintu ebiba biranye nyanja agamu gava mu nyanja negajja wano kuba ekitogo kikerenu amazi gagenda mu nyanja
0: kati abantu bazimba muki
1: bazimba ku kisenyi
0: Government ya bagoba wa?
1: Kuchisenyi. Abantu bazimba kuchisenyi ya wali mchisenyi. Na yatu jakulaba katinga kampani wa chiso. Evitunu chinala kuchikumi wali mchisenyi.
0: Linda ku. Abantu government ya bagoba mchisenyi ya bagoba murusaru?
1: Ya bagoba mchisenyi. Wakala. Basa aone. Yano unagenda okutunda eh. Tatunda chitogo.
0: Atunda chisenyi.
1: Atunda chisenyi ya waka ya kazao.
3: Chimanyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya bisatu nedda kiikeza obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya bisatu nedda kiikeza obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission
4: kuyumya bya misenyo kwa kutusako ngabwe bya bade bili babitya umuno mpira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebyo misenyo bitere binji kukalu la bulaya Africa women's year for Uganda
5: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egulegenza okugwa Villa nga kuvye UR egozi bade bili kuwere
4: bya misenyo byoka
6: Labanti Liverpool na yiba de unlucky with injuries. But actually zawa mu mundua vuganya champion, defending champion. Duse nukuteka wako mbeira iyenja. Kwa nga timu zonezi sengela ziru waziza.
4: Bulirunako ukufu kumande. Pukurukuna. Sawatani ze chilo. Paka sawumukaga. The Bandit Desk. Netimu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo. Ufu masinia. Ivan Mulinda. Kunais. Wamunenda sifusali. Chiti bepo.

0: Okay, bajita Polyfem, chikum samba kumza mwenda, ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebali nyo, mwebali ddala. Nzizeyo ewa Abdul Somad muna PFF atubulire way forward eri ki?
1: Nkulamusa babakayongo. Omulundi gwasema okujja wano nagamba siwa PFF naye ndoza weerabiramu.
0: Wavaayo.
1: Navaayo sebo. Nze ndi musajja ayeetongodde. Bwe kunaaba kunyonya kibiina kirala, kyova kuluno saakwata kaadi nga kyayagala okwetegereza. Nja kusalawo nga tubula ebbanga tulina okulaba ekibiina kye neegattako kubanga bikyabulamu okutereereza bakansala. Asalwa PFF sa mukama wange. Era sobola kulinyayo. Okujjawo kati nange ndi muteekateeka.
0: Tosobola kulinya ku kitebo batusobola kukolagana nabaayo.
1: Okukolagana sina muntu gwesikolagana naye. Mukujja nasala nabo.
2: Waiye nabo.
1: Nasala era mukujinunula, fetwa nuna babiri gwa, fetwa alinya kubikomera, ekisiyokana. Era nze yanunula biri gwa, nze namusika.
2: Gwe mwekika ku mutwe.
1: Ye nze kennyini.
0: Yali amwetisa oyo gula boyo.
1: So?
2: Ne musere kya FDC.
1: Andi kati olwo ntukulesi nga ogunjawo kye bayita PFF.
2: Kaheo yivango yiwani.
1: Mwibili.
0: Uli lafa hizo babu. Taina kujiva.
2: Sebo, aina kuja kumasavu.
1: Nisa yoka. Zinacha aliche chabatani kaya FDC. Mbali wade bajifiramu.
0: Ubaba wakunyiza.
1: Neda, sina wazivu nabu. Wabula nagendo kulaba nga speedi kwenye gawa lukutambulira. Buba lisuru nyo kuhunzi.
2: President wayo mkwano kwa.
1: Sina mkwano kwa nangezo mkuvira wano. Nange mkwano.
2: Mwe wati mjia ni mwe tereza kubanga.
1: Andi kati kumulamua. Andi zesicha aliyo. Kati uba mwe tereza tubete sibi mkwa atako.
0: Lina mwe faizo mwe wamu mwuriburu unji.
2: Eh?
0: Mwe mwuriburu unji.
2: Eh, tuliburu unji. Sebu tuliburu unji.
0: Tugere mas Abdul Somad. Eh, tugere mas. Way forward energy.
1: Kati go forward mu ndabe yange mageza amanjo oba matono. Nalisabye government ebintu byali badde soko kukola. Yali badde think tank. Iyo waguru emanyikiddwa banga tekozeki.
0: Banga temanyikiddwa.
1: Temanyikiddwa. Nga yegendereza okukola ensobi. Kubanga tulaba government ezisinga zonna bwe ziba zinaatera okuva ku bukulembeze zikola era nga zino nga zirowooza bya bulijjo. Tanya ku ekyokulabirako wa Bashir yayimira n'alangira ng'ebyokuzanya nga baminisa beebuuziza nusu bibiri 200 nagamba okusinziira mu gati n'engano ngeri gibadde bitambula kale byeyongeremu byamujja ku bukulembeze. Naye alafuza emyaka gyali ana. Kitegeeza zino era go forward Museveni mukulu wange bw'agambye yadde asuubira Museveni kubaka engeri gy'akyogeramu. Mukulisinzi fire lumu lukwago tuze tubagamba president wa PFF twabagamba gwanave ku bwalo di meya mujja kutegeera ettooke n'ekisanja kiriwo kirina omugaso. Mujja kutegeera ettooke n'essanja omugaso gwalyo. Twabagamba lukwago wanave ku bukulembeze tebannamenya nyina kamapu ono mbadde nkyakeetegereza
0: gyebalina okumenya
1: bagenda kumenya kumpi hafu Kampala nga bamenya basirisamu myezi esatu ndibamenya
0: lukwago yabadde abagana okumenya
1: mu Lubigi yakozesa obuvumu nga looya n'atwala omusango nagezaako okuwadawadako olwokuba nabo bantu bakolamu sizifaya bagamba kati lukwago yabadde atulemesa katukole kino na kino ofunye bulungi. Era mbadde ndaba omukulembeze nga bamubuuza sebo watula mutebe wakyogeddeko ki. Bannabyabufuzi twegendereze nnyo okubya abantu bamubuuziza sebo kati
0: linda ko eno program bagiita bwino ku bwino
1: esebo
0: tetubikirira
1: esebo
0: ani gwe babuuziza
1: sebo yabadde mmeyo mpya bamubuuziza
0: mukulu
1: bali mwezo bamubuuziza owekitiibwa kikikyozaako
0: ng'abantu bamenyeddwa
1: bamenyeddwa nadde musibiro ogamba abantu okumenyebwa nganze lodi meya abatwala mu kitundu kyange kangene mbasisinkane buli muntu yamenyeddwa
0: ndabe
1: afazayo batukubira amasasi ku paramenti ngeri gye siri roya kankozesa amaanyi nga bafutu soja
0: bwebamubuuza yazeemu atya
1: bwebamubuuziza yaze mu population z'abantu zetuyina ate munnange abantu bangi kati ate abantu okuba abangi omusajja n'amubuuza owekitiibwa okola ogenda kukolawo ki ati kati mbadde kyakunyonyola olaba nze nakubira nalingi nagenda nga bamenye wagundi ate ninkubira minisita ate minisita nimugamba ajanyambe ere kati nyenzi okulaba nga omutendera gwa road mayor gwe baatuwa yali akyetaaga okubeera mpafaize nakawa kozi nakawa yali akyatusa okubeerayo nga tanana kutuukagana ku mutindo gw'okubeera road mayor w'e Kampala
2: information
1: jimuwe
2: mukulu wa Busamadu sebo otaddemu okuvvoola
1: Kamaleyo. Baba Kayongo.
2: Information type.
1: Baba Kayongo.
0: Linda kakweka information yogenda kumwanukula.
2: Kiri kuri kodi. Abantu bali mwezo balwaniridde. Oyayizo kwa bwa mwezo kujuzi ngaje kwa road mayor. Ne bali mwezo yaliko mayor wenda kawo. Ne abantu bewadi yambike byenjawulo. Banje yoy ba kwa report abantu abatasiddwa mu mbeera ebwetyo. Banje. So mbadde nsaba ono nti
1: babagayo
2: alhamdulillah
1: ogana mu obudo
2: okwago waba yafugako tukirize
1: nkaganye nkaganye mukisagwange
0: gena maso
1: division in es Kampala district byawukana bali mwezo njagalo mukyaze kwano kumpoza pa
0: era buli jeje ono
1: njagalo mubuuze abantu bebamenye bali mukumenya ozakoshe
0: ye yabamenye
1: Lukwago yakolawo ki baba menya gwezira
0: abo mu rubigi baba menya ku kisanja cha bali mwezo
1: be baba menya kuba bali bali bagenda koyongera ku 10 nawo baba menye
0: anti mbuziza lukwago ku lukwago te baba menya
1: ku lukwago baba menya byagwa bugwi na sibiteka teke era yadduka nabira nabo wamu tuwamula bayo nganyolwa nga kutene ipapula nga ita mu mateeka okuwabira nesitu nema era yabuuza omugaso gwa nema kumenya oba kutangira tuwabira era yakola naberayo nabo mpaku yatuuka nawabula ekitongole kya nema nikikola sensifier tubuuza bali mwezo yakozeewo ki
0: tabitegeera bino
1: tezola bitegeera oli adide kiri nganzo kubanga road council nga njagala oba loopu bwa sinyonyi Oba uyagalize kinene bayinza obukuwa ne bikutagalako kiriza genda ne levo yo bali mwezo mumuleese naye tunaamirize emyaka esatu mujja kutegeera okusimba kasozi ettooke n'okusimba mu kisenyi ttooke kye lisinga okukula obulungi
0: oba mugenda kumulwana
1: nesobola kulwana bali mwezo kwanza naye gumukuberako ne mu kanso ye
0: okay tweyanziza nyo tweyanze ge mukulu Abdul Somad
2: Mkulu Abdul Samadu njaga mwaga nti experience bali mwezo jaina mkulu kwa utajina experience omanyi livu
0: mchi
2: mweleza timu mweleza bali mwezo ya tanki ya kuchia mani wa wavubuka najabe ya LC2 najabe ya kansa LC3 najabe ya kansa LC5 nabe ya meye nakawa Nabe ya MP na kawa kati road mayor. Naye chemayi ku muganda wangu lukwago yali MP yenye road mayor. Entyawe bali mwezo za lwana nga lwanira omuntu wa bulijjo. Agenda ziraba.
0: Agambye unagambye
2: byamu. Agenda ziraba. Tanaba ziraba ko.
0: Agambye byamulemye dda bantu batandise obamenya
2: siri. Ate muwagira ngako. kuba mtu obomuwangishiza na kuwangula oyinza omwoge ya kebi wayo abeko mukaza ayogera mujjawe kirungi naye nga ati kyali badde kigamba tifena abali ku ludda oluvuganya tuyita mu mbeera emu tukwataganyize wamu tuyambe bannayuganda kigamba nti abali mwezi kamulabe bijja mulema
3: ajja kulaba okusimba ettooke
2: waye akakodye obaoyawo kali badde kayamba bannakampala abusama tuvaayo olikuludda oluyigirizibwa tetuwe kama ni mwezo mnigua, nenga maiwa ni mwezo agenda kuwana, aja dugusa.
3: Wada tu... baizu?
2: Esebu.
3: Agami mwajia kumulaba mbo, etoke bali simba kusozi.
2: Ambatuwa kusozi jiegari bagarima. Nemulutoba zijiegari, nekumusefu jiegari. So wadeo gamba way forward. Kwa mwena mwa tuweta agatu uzike, amantunga wafinye emu.
3: Esebu.
2: Tuwe kubantunga avantu, tuwe kumulaba mbo wakozechi, nyeso nganga musamfu. Zenda wezae ba de way forward. Okusoka dala, government itani kukusomesa abantu. Bana Uganda basomese. Mm. Basomese, obulungi bw'okuuma entobazi. Obwe kyabanduzi. Mm. Singa government yasomeseza abantu obulungi bw'okuuma entobazi, kijja bayamba entobazi okubanga zikola ki, zikuumibwa. Ekyokubiri, okumalawo kibba ttaka. Mm. Abantu babaka ettaka lyabwe mu kyalo. Niba uzika nga taina jada na yama ya kataka haka sente entono na jena haka gula mtuba zina zimbabu singa chibataka kubwa mwami sobe ya gami nti isanya wakia chichi

0: kesuka zino za sura ku nezinga zinga munasala esura etuka
1: naam etuka awali kuliko masauban basabe babuza nabi okusaya mulugoyo rumu yabuza nchoga mbuli okumbuli omukumwa inengo yebiri bali bavu shekha kati go oza na suka na iba lite waina ya ina anga nkutu nga yesu kate jayamba orogo yibanga ni umara anga rutukufu ndusa aliruamu osegende kati so abantu batya nero sango linga gamanti ekanzu jiwasu ze muto jisari na mwashi to jisari na checha jono nye uzu obuliko omukojo kulikoche Ebanga yamaranga tegikwenze kunagisirwa rutukuvu kati okweba kati
0: rusulamu
1: okusula murugwe te kirufura kubandi ro chafuana pozi arugenze mo buchafu bachegende nam kati aso akirizibo dwezingirira
0: okay obo muntu
1: abiyagamba Jabir ibn Abdullah nga yamuga anti in kana tuwasi afal tahif bi wa in kana dayiqa fatazir bi wabira no rugwe rumunga rogendo kusalira ruba rugazi rwezingirire runa Uruba rufunda fatazir bihi. Siba saidi yeno wansi. Bika cha wansi. Wanga unaru jeno wa guru gina ateo. Uwelele vugina kurabika. Kati fatazir bihi rufule nga izara. Pasohaba basa alanga shekhe. Urubu avu waliko. Nga besi bie ngoye kahai atisubiani. Umanya kana katuga avokana zingeji wakasimu. Amanyi lwaki bazinga ngawe batyo. Kubanga rubera ruwaniriddwa. Njuka abantu siba wanona. Kati wewe zingira nga rutono rusobola okugwa bwerere ne bulabika. Kyeki nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam. La yusalli ahadukum laysa ala atiqaihi minhu shay. Muntasaranga nga kuibega bigabi te kuliko chikwati derugo yero yesibyoro. Kati yali atya kugwa kwache.
0: Kwa rugoye
1: kwa ruba terunywedde kati ba besi bangeze ngoye kahai ati subiyani ngaro mwana mtu wavu muna za mama bayinengeje bachikora mwana na isamu bwana
0: na asiga
1: na mkati chuchira gobo wavu ibaliko
0: okay na kati na damba ndi mwemba mwonsonga nga mbate nga asuma kukurani baga mbanti bamalaika bakweto olulanti buli muntu asoma Qur'ani bambeerako kati onaabuuza nti yebo aba mu nsonga nga asoma bamalayika naye bamuzingirira ate nga baga nti bamalayika tebajja nnyo ku muntu ali ayina obukyafu
1: naamu ekisookera ddala omusaayi guno oguva mu bakyalo ogw'omwezi gwe mukyafu naye ye ng'omuntu aba mukyafu wayasalunaka anil mahid qul huwa adha Fa'atazilu nisaa fil mahiyad. Bakubuza kukurwara kwa mchara. Bagambe nti yego msayo guwafa mchafu. Kadi mubi yego sigadete guwa mchafu. Chufura anga Aisha gamba. Kana nabiyu sallallahu sallam yataki wa ala hajiri. Fayakrau l-Qur'ana wa ana hayad. Nabiyesi gamba anga kubisambi biyange. Nasuma Qur'ani nga andi monsonga. Otegede. Kati leisa hayadatu kifi ya daiki. Hayadu yo kurwara kote kulimi konojo. Nabiga mchara we ndipereze chikambara china mga ndi musonga na mga nsonga zote ziri mu michi. Mikono kati so abachara teba feeling a small rogenda mu nsonga. Hadhihi shay'un kataba Allah ala banati Adam. Hicho Allah yachiwandika ku bana bachi.
0: Ba Adam.
1: Kare amanyi baya ukana ku mchara okusoma Qur'an ngali mu nsonga. Ochegede. Na ye hujurizi bonna saidi ze wareta. Eso ga dara la yabasu ila almutahharun tibaji kwada kujaka batukufu abagana basubisa ayo na bakiriza besembisa aye
0: eh toju kwata ko Qur'an okujja kongo ali mutukufu
1: eh otegede ali abajigana besembisa aya ate abakiriza nabo bakoraki
0: besembisa yenye
1: Kalamba gamba nti dhamiri daku kitabu makinun. Urubao uruli muguru, tediba rukwata uja wa malaika wa tuko. Habu nilaka nti dhamiri daku Qur'an. Kwa Allah atani kidema wika. Innahu la Qur'anun karim fi kitabi makinun la ya maso. Kadisi yaku ya ayyo gila ku Qur'an. Wa idha تعددت احتمالات

0: whom Adam Idris Ochulida kakande kudako Nuhu. Nuhu yali kumpi nyo na Adam muzukuruwe omuzukuru omusayi wachitegira kakande na emi ya kejo maagaina Adam wa Nuhu ashara kuruni emi ya karukumi kade naka ukumi ya jojo naba alikubu nabona atewa matu ufi tufani bafira mataba Atapo ngu nadamu, banabage na mnyanja, atende badamu ku... Ndozo huli nubwe sedebwe niyaka. Atende badamu kupanga butosi. Nenge ilaba jipangira ambu fumbo. Tebe wa sangana, tuwali kwa detu kolachi. Kakati tukola bati Nuhu alayhi salamu, abana babasa tuwabaza kama ya kunon, bagundi yafathi, kanaani ye yafa. Hamu yafathi nesamu, atebe bakula. Bebakole chintu chiba itensi. Kuwanga mwemwava, aba Europe, ne mufamu, aba Asia, ne mufamu, na faba aba Asmar, aba Dugavu. Tuva mba antuba na abasatu, aba anaba Nuhu, ata abasatu.
1: Abasatu. Tezo ufumbo bukade.
0: Ufumbo bukade. Neba wasa, katibiba wasa, aba Mungu natulete eno, aba nebasikara nudawa. Hirola abantu bomo Asia bonna abasinga obungi baagala okufaanagana abantu bomo Far East yo balaba bafaanagana abantu bagundi abasayirani baagala okufaanagana abagundi abachina baagala okufaanagana botuke na aba Europe bonna bonna ogenda okubala bangate nabo bali byabwe kakati bwejono mu Africa era bwetu tyo n'amagezi gaffe naye mu Africa Omfiriko mu Nigeria no Afrika mu Uganda amagezi gafana galolita kulimbaga Oya sim
1: okay ikigeza ufumuro bukade
0: naye bukade nyo
1: kakati waluwa bagamba oli anti enakuzina bamanye kakati anze bi ufumbo tebinkolera
0: na bikola kakati kampwecho kulabirako Joto wabade kumbaga ya Muhammad kato. Sajawo.
1: Sajawo wange.
0: Yabade wana erungu
1: jawo. Yoga, yoga.
0: Na uli ya sebo. Na ye, nabade ntudao motebe wenti. Nabade ni msajawo wange Sheikh Mansuri. Ne sasi la abana abawala. Abana abawala. Ibisee rabi no kufuno msajja. Sechino cha kuzanya. Ichu na choba chimbanyi.
1: Kama tiba chimbanyi.
0: No kuchimanya bachimanya
1: bachimanya
0: kati bana ata ababalina abalina abasajja atibo bana bange kiri ize naye abatabalina omwana abana bawalu mbuza lwaki tufumbira baba sajja mbajewa che kibuzo kati kitubuzi kwa
1: kitofu
0: abasajja mbajewa Ndeko laba mtu kugenda anga akola chi ngali kumbaga akuba dance kutumanya kizibu kyaba kyabako oho Era erendo nge chakubwa nyo sika njiwagira nyo
1: wala
0: amuntu agene no mugana gani sisobola gomanche mba deko
1: wanji
0: gomanche mba deko ndeko kukuba dance
1: mba denga manji hama sirise gari mwangu
0: takibira tajaga lida
1: duke no kujira mtinga kikundi ishawedi
0: saya agandi kambarete abali hayyan abayimbi abalamu ndete aswata humu na amarobo ziga abagari kugundi nsanyukeko che mbade konze mbade nchimanyi umututano unyezeka
1: na umutembe
0: atakatendi takulimba mbaga ezo ziraba gobanga akoze mbaga katinga Muhammad Katonjewe ya koze mbaga nenga na abantu enaku yawe jibara biji Na wolu sivajimalili au nevanyenya kubugiri.
1: Chogama.
0: Gwagama ano mutukumela mukazu eno. Na yoke nukula ngeno bugiri bukulachi. Mwenyenya.
1: Na henga chobo.
0: Wenda bambu za chini. Msajja taku iwe mugiri nukula nga shekhi. Lahia yenye nya mugiri shawa ndecho. Na yeye.
1: Na yate wajisusa. Wana.
0: Hei. Amatuwa hine na kuseka. Abantu baye nda kurubaga kansinika ko kumanya olwalero.
1: Omuntu nyeze somusaje banga kiwo.
0: Ataye ogundi okalumusaje wiki sede zimubuse.
1: ngamba anti
2: wa nani kugamba oli aze kumbaga zanyizo kwanga ngeze kumbaga gabo rabi yakatu nene sanga yecho kusanyuka echo kusanyuka nesanyuka nepitawo ndike kunaku eno jennina
1: kwaluwa wenda ba nilamba na bawola oli kulanga ayi msino
2: na ama simu ichizi biche batuletedde agenda na kusikiriza ate na asanyuka na ayitawo ene simu bako ate bifana nyibo akubendu
1: yema loko stress.
2: Stress. Na stress tu inazama njiseka. Abantu wale kanguru. Tu inazama. Mbuka titunulida. Zenyezo kubena ngambade mu stress. Miaka jangengana. Sila wanga kusanyu. Katuma waliona. Banya ka. Ya karunji waliona wikusanyu.
1: Diru watu.
2: Diru ulijawa. Katuma kujake miaka ana. Tuboli desanyo walijia.
1: Nazari wa mulutalo. Lutalo ni lufu kwa hati. Demu wa msepeni.
2: Kati evyo. Kati hapapo nabona rijio mjola. Tera wanga kusanyo. Abantu wabu wali kangani waku benduru. Tera wanga kusanyo.
1: Sanyo nijere watala wanga
2: kwa. Ate bali wali labiedi.
1: Mbaga zibira
2: uwa. Si mbaga.
1: Ama tuwa ina sente.
2: Kati kwa tukulide, fetuwa de tugenda, nunachivu wawo, nitulaba kukiru nga akumba. Okero, nitusanyuka.
1: Bani nge japa. Bani, kurangu. Express, zanyana KCC. Kurangu. Yuwana kurini, kati nga baisama wa. Ha, nima nangi. Mpira kwe Afrika guli wano, guli kwa kutaliwa.
2: Guli ngo kutaliwa. Kati, abatuwa kati, abatuwa naku zilo bali wana vieki. Mwukunja Kevin, tuwebe. Tiagasi iba iye zekwanga nangi murabide kumurempe kuno edda fetwa tumaji tiagasi
1: yes
2: yeye abadewa tiagasi asingo bunja jide kumurempe kwa kayihura yasizo kuyiwa tiagasi obule kugamba tumurabye ki kimu fe nabana bafe abazukuru tetira kugamba abantu basanyukanga second see ensi yasanyukanga Oba bali mu baina sente tebaina sanyu
1: kakati bana benjagala ngambe bebano gogambi nti agenda okulabanga omukolo gukutuse seka mtu madamu sana ngane yo omukolo gusinga okubanga mulungi gwe guno ogwa kala mwa butaala kakati gogandi agenda kati Kiyembi semu nze chikola chi? Ulo mkaga na wadeku na timu ya bavuka jina denju gira na hiyo.
2: So waka wono wufu de rio mnede. Alhaj. Waka wempe mpia.
1: Waka wempe mpia.
2: Uno una wule sewaru.
1: Kawempe mpia?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sebo tugo verera. Erawe wale kuzimba maka. Ngabali. Ne kugamba
1: kituru atangu ugata ugasi kula wiswalo
2: obabu likulu segeri kati
1: yara iyi kwa uzaisi
2: obanyi okubela no msao kati ingato kita Hanifa na amala ngane ya chijanja waza
1: ngane ya Hanifa na mukiriza wa ina kusitwali utwali echirao kumbaga ina yenge rula wa msanyufu
2: yetabela ngakumu gundi tabela ngakumu nyivu budget Gundi oda ibu ya ronda nyo. Walonda nyo, oda ibu walonda.
1: Walonda nyo. Wanda.
2: Oda ibu ya ronda.
1: Muli omi alironze.
2: Na ya wakazi, mazibu. Kati ate, oda ibu ya manyo uzibu wana amara.
1: Ate.
2: Neba mara bambu, baizo kubera, nga kuwanyi sigenye. Ndakugandi unarebo owange tamusobola ate nange sisobola uwe gaributi anali kwa imiride
1: kakati
2: bila biringa bakaze ekiro babakuba emigo ku machane basi ne besisirize bizigo Akubako pagundi wa amanyi nyo. Awatu awalungu dewati.
1: Onyiru muwa antisa. Na waga antisa nga wabira utabdiro kuwanyisi
2: kati. Kuwanyisi kati.
1: Na waga antisa.
2: Ola yibu na kuwa ola yibu na gama chikati. Na waga antisa kati. Tuwala mufa atuma. Na we mpaku hajati. Kudokto yo. Awinza kutu kwa liyo kati. Awuzu bilahi. Oizo kutuka rakati auzu billahi mina shitani reji. Buli mtu ya manji kwa, buli mtu kwa lina ya korachi.
1: Ya manji. Ya manji wa gulubana.
2: Eda situ agaru puwe. Eda na ye. Na fetu veri na ino fetu manye tambu na jitambu ze vitu ya fe.
1: Seka buta shishi ya bagamba. Aga ntipanda. Abantu wa mubatu wa linga webali. Tipanja kusoboka na ye.
2: Seka.
1: Mubatu wa linga webali.
2: Seka kati kuwa. Ono ya soma kusomesa.
1: Msoja wa msoja wanoni.
2: Wanoni. Ono wa kusu. Olira soma biology. Bintu ulugezi luliko wa biology yao.
1: Bona
2: wa hizo odukuru. Kwa kusomesa tala mwangu.
1: Ni ya wa sumia hizo kusomesa kusomesa. Amusomesa anga kwa ya mkola.
2: Na hivyo mbi. Okulawa nga wata ambudemi ya kejo lewa fumbisa na habana lewa ugira. Buli mtu yeba ze muno. Era ona lebo, guwa kona amara mchifuba nenda amara kugwe mchifuba. Kubanga, buli omu ya manjibi ya isemu.
1: Katukati kule general. Buli mtu ye nali no uwe. Nga bauliza programu ena. Muwe kuhaa.
2: Muwe kuhaa.
1: Mugaya nti alhamdulillah webali kunku.
2: Webali kunku. Ma.
1: Na ange sikumi.
2: Na ange sikumi.
1: Na uge tokumi.
2: Na uge tokumi ka. Kwa mwaluwa batunga jabali, Mungu yeke ya bakura ya manyo uzivu wawo.
1: Yalu kula wa nugandi, onweba mumpa, yes, sisobola.
2: Sisobola. Uja kwa katinga falwa vya waba, seja wa gumbu. Kutulinja kono
1: ugeina. Utamadu ugeina.
2: Alhamdulillah, fetichewa zichitoze. Njoo, tuliba seja wa nangi, tuliba seja wa gumbu, njoo. Na yenga, echikuru echirimo.
1: Echirimo, nchiwa bufumbo.
2: Bufumbo.
1: Tabusobola kubela anga, wagamba walo, try to wakila kwa na abati ya wagani no, obufumbo. So jabu gendamu, because bulimu ebisomoza. Tugamba, enkula, entunda ya abu, katuna ya butondamu.
2: Ya bisomozo. Nse nabago chitwe chukula bila kuwa no chimushe karunchi. Nabaga ama diyo mtu Mungu kwa ya singo kwa gara mwusimono. O mtu kwa ya singo kwa gara mwusimono. Yali Ibrahim.
1: Ibrahim.
2: Na ina kuga hata buka.
1: Gatia.
2: Amaka. Ate ye munafi ni gaba mazivunyo. Kwa kutamburu lugenduro kufi Falastini. Oje maka. Awali nyumba, tochita cha kuzanya.
1: Cheki mujayo.
2: Kuyumba.
1: Ani ayumba.
2: Hajara ni Sara, manya gundi Sara. Amgama jowa ni mukazi wuta umtamburo. Sicha asobora kulachi. Sicha asobora kugira. Sicha asobora
1: kubala
2: baku. Ohulia. Hali ya mewe na bitegeza achi. Bitegeza ntio
1: bufu. Na atamburo lugendo, echi mujayo.
2: Babu kwawe zomwana. Kwanga gundi bamuzali ya Palestine
1: Ismaili
2: azeno mukatundu ako kula bako kibaita Khalili azeno bamgetwalo mwana wadde mwali mwo bubaka nena hukumu ala zahir tulabrechi lukunguru
1: cho muchala ya kwatu
2: muchala ya kati bobujja namugaje wano mtu bochiraba kakati ebyo bena beda tojja kuloza tojja kusanga buli smooth nga gobobuloza bubamu okuguluba era baguluba da
1: baguluba da
2: ate bacha guluba
1: ase babuvamu
2: ate tos ate muri babuvamu bakawadi oba mutitizi Japan wikirizo nywere ne kigugucho
1: situla
2: baka last bakuzike nawo bochizike kigugu takati obera umbere fanagana kwete
1: olishyagana nganti toina gwo mtu gwo gomwa gumana ye kati gwa bakuli mefirwe na mtu alawo
2: kati go yo mu design
1: twali gwo mu design
2: kosanga sika kati saka wagamba nti wallahi mukazo ina mugoba tati ya Mungu ekituti onona ko chachi mbera olagala ababa ina batati ya Mungu bo ino kubulirira bali kosanga sika na kubuze kya kugamba ekyo
1: natali sika ga njakananga mukaza
2: yedi aide dini
1: ne dini kapimuka yo
2: yego gwa rwashije gimusobesa rwashije gimusobesa naba kazi ndo kajanja ako wallahi njagala shekhe ngali ne dini Kwale una atalina dini umufuru muna dini. Nafe tukutende. Mwerewacho ya galaguwa kore de. Kwa ngezako kore dawe iyo terizo mtu wa msanga yambala bimpi. Aterizo ganti mtu kati aliku mustawa. Ya galaguwa msajanga aliku mustawa. Kwa ngezendi wa sitira. O wa siti la gweke njini njini mwono onye. Alimoru ujiri mjiri mwono tono tono mwono. Omuterezi. Mwono omutereza tuja gati. Mcharo yuraba ya terezo msajyoyo. Neda mwaga la manda mwabasipa kolele. Mwemusage chwede. Mwemuvayo. Msajya ya nema. Tasala. Mwigirizo kusala. Mwigirizo kusala. Beranda ye, umuigirizo kusala, umuigirizo kutola zaka, umuigirizo kolachi, bulichimu. Mugayi tulwale, tumale kusala.
1: Tumale kusala.
2: Nete mwina usulubu dawa. Omusaja kwa tumuga amanti, anzi kwa tosale sija kuwa mmeri. Gweke njiri nye mugayi tumale kusala tulia. Ngamulia.
1: Kwa nina kujula
2: nana ye? Tumale kusala.
1: Tumale kusala.
2: Mbola mbolo ja kusikechi kukucho mbola mbolo ja kugendo kula wange chitiri de mkesi.
1: Chimanyandi niti.
2: Niti.
1: Emele yona yibajili yanga
2: kusala. Na kweka njini njini urugesi kesi rolu inyalu yitiri vunyo. Wallahi. Ate wallahi kwa sangomu kazi nga atijuka na ne dini. Ene dini yechi jahiri ene tetereza. Wabula nga yomu limo kwayo ya ya gara makuli ngabi okolachi ngabi yali. Dawa siwete wetambula shekhi. Abantu baba kuata mpula atiti dawa teti na chisira Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gano mtu akera kumacha nga mujirimu nebubunge ranga ate mchi
1: musilamu
2: atena kere nchazo musilamu atene bubunge ranga mchi
1: mujirimu
2: nagandu waluwa mbula langa siga zayo ziraan nga siga zayo nzira liyadukula nara ingirombo lido fayaamal beamalin ahali ljanna fayadukulu haa
1: na ii nakula yomu ni mkumu kwa kutuwa mantuwa mjana
2: na kuingira kuli atama kicheda muenda na uwe chukumi na amu tiramu na uwe wata natuka na tauba weri fadakala ljanna na ingire jana ahulida kakati kukwetoja kuroza nti abadu wana mungu wajaba kuranga wati ya mungu
1: na hiba na baba nonya anadela baba meni chakala mchala nga muna dini
2: nato hizo kumunda baba nga muna dini nga alishibuhu shibuhu muna dini yefana anyiriza kunga mchi dini mungu wallahi mungu ya manye dini yomotu ngwe kwa na hiyo wanaizu kwa nga sara nga akola chi yeshibuhu na ye urusi ngumutipa gwe mbibi chibi chine bila refaragana wibiti govono unya na inga zichengamba chile chintu chimu nti omuntu wawe ranga ono nyo mchala wango mchala ono nyo mwami teri ya jakuga nti ono mwana dini echi mchijembu mgobu wa mwe jakuleta hadisi fazfar
1: with that din
2: teri bati ya dak awulida wani lida nyai ne dini kakati ya uudandikira uudini ya ruwa uudini ya ruwa kati ya
1: uwa kati mungamba chala ulimu alusa alemese po edini utaba kuna tajia amuwajia
2: uyunayani zo kubira
1: ya vila uli
2: munga atimu
1: nadini umraba kino kwa
2: umuda zo kubanga ejiri muka nga ejiri muka nga wallahi usira mbwe mutima mwenguli
1: na iwa afuna muumba umba
2: afuna muumba umba nzera kaida usuri njibagamba maya kaida Yusufi njibagamba egamba nti Fatuma mwono nefu Fatuma nga mwono nefu awulira na inga tatawe ya mikidadi Yahya Karunji Jajawe Mustafa ani na ajiri mikamuka tunu awulira ni wajanga waluona Saidi Biji otegede wasa Fatuma ono Fatuma jakutirira
1: Fatuma aliku asuli.
2: Fatuma aliku asuli. Aja kutere. Ni wanaba za dabana nga tabatere. Dina haba suli wa jajawe ya karundi. Abana baja kubira kumustawa.
1: Kumustawa.
2: Na iwa lojo jokenda. Asuli. Tejo kujusa. Aja kujusa. Taniko gandhi. Allahu akbar, Allahu akbar. Taniko kwazina.
1: Taniko kwazina.
2: Na iye. Kakati dini. Dini mkujino onya. sinyangu ya kutegeera
1: chivulaze ndagenda tafsiri ya Dr. Chisule
2: egabetya
1: Dr. Chisule bera nyonyola ebintu ebina laganje omuchara bamuwasa olwa bulungi bwe Niyo bulungi nabwo bukaziwa.
2: Bulungi bukaziwa.
1: Eh tutusiga bulungi buno bwa
2: face
1: beauty. Rawe bulungi. Naga nachi chokubiri.
2: Tunkal bara la 40 ni jamaliha walinasabiha
1: family.
2: Eh family.
1: Eh walu family nganayo ina tarehe nge wasika.
2: Era era gundi eyo nze nchisika nchiza ne gundi ti omchalo uyu. Izo kubula ba wano. Lidini ha nga na ye familia ye boboji sise wote ate ekole dini
1: ekole dini nga ada ya
2: ada ya nga ekole dini nga tuja kugeda yo sange yo mwana yes ya watu wajirimika na yenge ekoze dini
1: ekoze dini
2: kati familia
1: familia uwe utambula
2: familia gundi na mwana daira avira gundi avira kamadi Tagirati, ata umana uli eri, ye molunji, umana unu, ya dayo, kwaya ukana, na ya umana,
1: mkazi
2: na agena, bamu tuwala ira mkulane shukuru. Aule, bamu tuwala mchi,
1: mkulane,
2: tubirabieko, tubirabieko seka, omoto na agenda, nareka umana, umana ugendo kugira wati, Banji nyo, ni mugeena nga mugeza kuzika mukakalungi. Shekhi yaliko mukazi, ni mukazi na yafu, tukeritu musanga wa kesi nga yeriwo.
1: Ndi.
2: Ya yori yanda yonda.
1: Kati yao, family veja.
2: Family veja.
1: Niega tapuchedini.
2: Niega tapuchedini.
1: Aha.
2: Nzewete tafsiri yangu.
1: Tafsiri wekea. Kwata kani?
2: Kwa kani? Limali ha.
1: Limali ha.
2: Mali ha sigame ndo jibatu likidi mani ndo kwetulaba
1: era ndo tayagama ndi siri kidi mani
2: ayi siri kidi mani
1: ayinzo kubanga ina master
2: PhD
1: is a saint is kwati bwako na ye value ye is a saint
2: no mustakabali mustakabali ibira nungi nyo Kumanga nime muna hawa mugeze mga muse nguse, mga mugeze kwe kizayo, mwana ya sumo busome saa inamu diguri, ila wanatu kaya South Africa.
1: Nime wasaba
2: hawa sumo. Ajakuno onya mumiso.
1: Atakante si baluwa ye.
2: Baluwa ziteke wa
1: mugeze. Siwa sente.
2: Ezo sente. Mufu na intahandi kwa.
1: So, ababuke zifugama nino mtu kumusa angana mudiri kwa sente kwa kulia kwa. Na ya inzo kumusa anga. Nganomu limugwa inagwe.
2: Aha. Tuwe erera sente. Kutuloza tugira yotu, tugira wogezi.
1: Walua wana, mtu wabi kusanyu sana. Walua mihimbi umu wana, sebu na yega ati, ina roza paspo na ya ina miufu, kumanga bovela bawa...
2: Bawa minister?
1: Ye. Hau wabi ujira.
2: Anti ezo ze sente ze tugamba.
1: Katulisa ya tuwala antivali mjako
2: ya soma. Oli sente. Oli sente. Sente kusuma sente, sheikh.
1: Kusuma sente.
2: Wani Uganda
1: kusuma sente. Si sente zikwati wako. Togina nogano na ye ainzo kupata ziri nao na ye nga mkunda kufaluye
2: bolirona bubwana nga ina degree ulimugaga lijama limari ha
1: limari ha
2: uibamu wasa limari ha chukula anji nabi tiyaleta gundi le kutubi ha ulewitabu bie wama yaleta limari ha kuwanga al kutub man vitabu sent zengine ziwa deni
1: wabu za wakamta nga soma wakamta barua ateka yu
2: barua ateka yu tesi buwati na soma busawu ateka yu kati honorable latifu sewa gara ni wabagize mwekiza ilonga bali ni Dr. Namara baizo kusibe njara
1: wabu zedua yu yu kumwano liruwa
2: unu ni wabatafunye unu musomesa ni wabatafunye
1: wana
2: wana wabatja kuruwa Juzi tuwa tukubawu, kari mwijepti ea, kakati msanja chava, unewaba utware, kwegamba waru utware, utware chitegeza emergency ya kwa mwenyanyi. Na yu msanja, mwala ya javu, msanja, lau samahtum, afikum doktor tibbe, ashani nisaidna, fihi tare hini.
1: Do you have a medical doctor
2: here? Waru wa gundi wano mkazi nga kajaka langiri. Inagambira Dr. Wange, nambuga yoy Dr. Wange ndi wa habo.
1: Na nemsanje.
2: So si gundi so si gera kujayo nteza abwe na bichi bi na bena bena ono yenyili baba kwa desabu
1: sente
2: sente kakati kakati sebo
1: enja tuma
2: katundu kano
1: tukamaliz
2: waluo nabade mpadi so wanda ebigundi byange wano waluo waluo mchala tiyayo gede bulungi Chalo nwa mwitari jina, uwe wakiso, waka tambi ukalaba.
1: Nakalabi, nakalabi wano nabiyo seka kademu.
2: Nyangi negata niseka. Umanyifa iza atadaitum. Fakatadu bimisi ima atada alaikum. Umutu waluwa mutu aleturu yombo.
1: Mkominite.
2: Mkominite. Mekwa taweza kudida bantu kaina ufububiri. Otugente abasirambo nabunaba mazewe bifo. Atebe tufunye kujulizo kukwata kuono kusinza kushepe bigambo vya yogede tatuwa agala elanda fetumu gamba nti tuja ku bobato tuwa agala nafe tuja kula gante tetuwa agala mchala rejina kuwange chisala ubu lulu atochi maifu abasiramu tuwa angali na ambibuga tulinga njibwa gwetoloza antipanobo kagubo gamba bebajo kuubu lulu mchala rejina nzechen kusaba vayu wetonde kubigambo wa yogede omaya batu wakana yama kuwata kazindaro nevera vila neva maseka wafe abamu wakwata kazindaro muzikiti ya unumulaba na yogeda mahabba wadaba awulia na yere jina wa yogede bubi meyawe wakiso okubira anga wasaja wa siramu ngabe tuline vifebi nje ilatu watulazomu wa yogube gufana na
1: tukutegede
2: ilatu jokubiriza abantu wafe na boba kore Eche kugwani de okubira nga mu byobufuzi okikolebwako ekirala sebo Netanyahu agamati implants naziwedde z'okutwala Gaza era agamba kikafuwe okuddiza ba Hamas ki okuddiza ba Hamas ensonga gye bayita ki gye bayita Gaza agenda kuva Luta kuluta, alabenga amalawochi, amalawogaza na ye, Gaza, naboba gama, nabochi kafuwe na tanya kukulachi.
1: Bamalawo.
2: Na ye, chikuwe unyisa, msajono, wewa kwa sensonga za Middle East, Wotkoff, sima wamita Wotkoff. Kamanyo msajia muyudaya, Wotkoff, msajia muyudaya, na ye nga wangale ma Amerika. Yagame tumutu ya naena ya gale mitawana ya mutu haya gala ukurangiri na ama wanga habili na inga esiza ula ya zonezi singa zosi gamba ntikuwa ense kolechi salimu uono watu kwa ufono Steven yagante haa izi la hili yachi ya dembe okutuwa vitundu ebibe na hivyo chupaidi njabe mbade nzija wano sumieko kubigambo vya wa misiri agama tizira hivyo teko wa mchifuwa shijia kuwaliriza misiri ukubira ange kuate mundu egende enunula abantu be Gaza atenge chisobola bulungi kakati urutalo uluo kubanga Sheikh Muhammad Walakira ayagala nnyo ebigambo ebyo bituba tufunye kumitimbagano ukubira ange tukorachi na henga bannafa be Gaza mubasabire Bali bubi.
1: Bali bubi.
2: Nchisoka abana abatoba fwa. Abakaza abakade babata. Nemele nyini nyini mpapu waliru. Musajja abada achajiga nyujikulachi.
1: Ojiingiza.
2: Ojiingiza. nchiko zitu denaye
1: eo dara
2: na yenga tesina chisiamba tesiamba nyo mbera eriwo na ye mfenga basira mtuga anti adua edua silahu almu'min chichitala chachi
1: chomu
2: kiliza fitu katukateke mswala mudua na yenga tituna chakula vyo seka walakira ebintu byetu sobodde okubeera nga tukola ki nga tubigira ekirala sembuze kisembayo sebayiga yafiirwa okoddomiwe Mungu ayina ajel omusajja ono yagenda kuziikirako sebayiga agenza kumuziikirako muwiiki enu gye nkugamba agenza kumuziikirako ki taata waabwe yafe yali asigadde otaata waaba sebayiga ne ajet fatum nakatudde Niyo ya zuku kukusara subuhi Bagenda agenda kilida wali wansi Kukufuna uzu ya tura ati ya damu
1: Mwebele njaba gila masonga mtu Govirida Wanae Ingini ya Huzaifa Mbangami wanalaba Mantubafu na programu ina online Na hindi uzaja kutelela Aja kule echeta agisa Na yitu webaza njume na bagila masonga mtu uliriza Mwebele nyo Aja tina muase manjitu ya uliriza Aja tiru manjitu ya uliriza Aje tibroda mwele nyo kwa hati mgena masonga muliza. Programu ituli mbufumbo. Tuchari kumsonga ya fe ya eviso muzane dogo mumaka. Era tugenda kumula mkatuno nyo. Tuchari nesonga bichi abagenda mbufumbo. Obaba bulimu. Obuli lwala ganti obuli yao. Relationship yo. Ekenzo kwa angirimu.
2: Era sebo gundi jenda finye. Abantu twasomesa mabega kawo netusomesa ku amajinni abachala abasinga obugirwa kutogera na ye amajinni bakola ki amajinni gabakozisa atine basirika ne batayogera bana ikintu tukiddamu twabaga nti jindi beri kozisa si kintu kirungi oyinza obutaddayo kufumbirwa
1: kujyanga wejjanjabi
2: Kuwange jini tiriringa mtu. Kwa hatu ulawano, tuwaringe vio kuzanya. Tukanti, bivari asomye kutuba. Oizo kutada yuko yuko mbavari ya mele kutuba. Oizo kubira. Oizo kubira au. Nga, naba ana kugamba, obajuli la kusawe mune chitundu.
1: Osobolo kweba kama.
2: Osobolo kweba kama mbusinka neno mtu. Wana ye nga bionabuzibu. Kwa tusobola kuzara na liyo jini zitezi kwa atagana na ye nga atiriyo
1: itawani.
2: Atewa bila aksi swahe ni kusaidi ya wasajja era na chichibayo. Takati bintu hivyo. Bieta ago kwete gereza. Kwa mbe mutambuli na ababu te mwogera.
1: No tulaba mtu utafumbi
2: kwa utawasa
1: nga inami evitonde
2: miu nino umubu usa nagansi tomburi ya masanja tomburi ya songa ino mtu wechiro ajia sawa mnano wechiro niruko ya kakati abantu abu nga yebu ati wali kakati
1: kari chukumu sabu katanyizu mada pale femu wabili nyoku wangu ina masongu chatuliriza walumu wala wange Aisha na Mirembe Awa, ayakanyo programu eno manjuka titas, angamba tasora kwebaka kujia konga programu ya wede.
2: Yes, sir.
1: Kali, tuwea Aisha na Mirembe, mtumile nyo waliku Hibura International, Ibukoto, manjinti mbira kone mtamani wangi Ibrahim, munda vile nyo, manjinti avira konga uliriza, na munda wa Hibura International.
3: Ubadochi manyinti okuyunga Oluganda kigazi ebyenfunayo yo badochi manyinti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo badochi manyinti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanu kulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ng'oli mu bizibu Ebitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 mwemu abili mumusambo
4: Uwangi, uli utialiro.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gesi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Flour, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewa ndise kati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukuruna kululie ojja kugenda ne mitwalo 5 zokka kuna afunire ddagala ngabachala wagenda kubera wo kubakebere ibizimba muskane nabami mujje mukeberewe prostate gland kubwerere abali nani yao kabutongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0-7-7-2-3-7-10-10 oba ku 0-7-5-7-2-3-7-10-10
7: obani ya chinkola nemburamu n'omwana ina digiri na ye kade Katonda ali baramura
6: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale kuhamza Islamic schools eruwero balina nasale, primary, ne secondary gabawala na abalenzi abechisulo naba vibweru nga mubigezo vya yunevu kone vye dini evyo mwako guwede bebasi nze muluwero district yona gabaizi wawe, aba P7 senior 4, ne senior 6 bonaba afuna first grade zoka nga neku mulundi guno, bagenda kuchikola baso mesa, unu kutuza haba nebigezo vya uruwarapu, mufsabia idadi, kusethana we, nga Baiza ba secondary abata somanga kudini balina ukilasi zawe mosho uba gym basomesa sciences arts computer nebye mikono ngabaina omuzikiti gagadde kusomero okuwandika baiza bapya kugenda mu maso okutuka kuhamza Islamic schools linya taxes zidderwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0-7-7-2-5-3-7-8 oba ku 0-7-0-5-10 Nkaga mutano, abiri mumwenda.
8: Oru wakati mu programu. Obufumbo.
9: Mwatu yegira, enkuza yabana. Okugonja ebizibu mu mwaka. Okukuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
8: Ngikutusibweko.
6: Tasnim Junior School. Ensanji manja. Yesomere ly'ekyasa. Omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Liva ku nasale. Paka P7. Dene boarding. Lisomese dini. N'oluzungu. Tulina abasomesa balungi ddala. Ne bashekha. Abatendeke ende yabana nunji atenga tutumbula n'okuzimba ebitone byabana nga tuyita mu byemiza nnyo kusana okubayigiriza okuuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandika abana kugenda mu maso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensanji manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba esimu 0200-998-39 oba ku 0-7-0-2-9-3-8-6 oba ku website www.tasnimujunior.com
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim chikumi musambu katonyeze mwenda Pearl FM kwetuli kwa niliza nyonate ma program obufumbo nate tuchagina maso atutunulira ensonga ezi kwa tagana kwa mafumbo awa ugendo bui ingira mawanonya awa tanda bui ingira mu atutunulira ensonga ebimu kubisomoza naddala ebyo ebikwatagana ku n'embeera zino ez'ebitonde ebyamakini kale njagala tutandikira awo insha allah taala
11: bismillah rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibana wa azimana wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلول عقدة من لسان يفقه قولي شيخي فضيلة الشيخ يحيى مصطفى قلنجي
10: نعم
11: Twatuka twali tusomesa wano ku topic jibayagala tusomeseko twasomesa ku kigambo iraja amradu sihir obujjanjabi bwa ndwadde z'eddogo ezijja mu maka maka mulimu ebisomoozo bingi owulira na bino bibaamu oyinza okulowooza nti oli bulungi nnyo naye nga na bino mubiri oyinza okulowooza nga gwe alhamdulillah mubi yakwanguyiza okufumbirwa ate n'akukeriisa abaana bo kati twagamba nti ebika biri nga 13 betwali twanjula egundi eno wali toliwo ng'oli mombora kakati waliwo twasomesa ku sihiri taatil eyo omuntu okubeera awo nga ye tabifaako nga tafa kuki
1: tafa ku byakufumbirwa
11: kibaita okukeereya netwogera nti sihiri tafriiki baina zawjaini kati oyinza okubeera nga omaze okufumbirwa naye ati ne basalawo bakole ki oli akola eddobo erikwawukanya bingi naye nali neddobo nalyo likola ki nalyo libaamu kati olwaleero kyekalungi obutamala biseera njagala twogere ku sihiri rabti eyokusibaga eddogo
1: eddogo erisibaga abagenda
11: okusibaga naye nga tetunagira abasajja bangi kino njagala bakiwulirize vuka bangi era abasajja bangi be basiba batera nnyo eddogo lino litera nnyo okujja ku baami dokita omu wa dokita abajjanjaba abantu abakugu ab'ebyobulamu bagamba nti eddogo lino rapt ery'okusiba ebiseera ebisinga likwata nnyo jinsiyatle rajuli
1: endagabutonde
11: y'omwamiomusajja kuba mwami kugenda okufuuka omusajja ayina ebintu bingi nnyo system engeri gyetambulamu ekwatagana n'obwongo nekwatagana n'ebitundu bye ebitegeereddwa ebikola omulimu ogwo nekwatagana ebintu bingi naye nga bikolebwa mu lahava mugundi naye nga ekifo ekikulu ku bitunku kibeezaawo embeera eyo ekifo ekikulu ekivaako system yonna okuleeta isharaati indicatorsi indicators ezo nga
1: zitumwa
11: ira ajihiza eri
1: ebiyungo
11: ebigenda okukola
1: omulimu ogwo
11: biragirwe ala sabiri mithali nti tulina ebitaala by'okukkubo abantu babiraba nga twagala nnyo twegendereze nga tusomesa waliwo obuyumba bwe mulaba obubeera
1: obeeramu system ye
11: controllinga wetulowooza nti ekitaala kyase red kyase yero nti bakikola bwe batyo wabula waliwo system control eri awo mbuyumba eragira nti kati yaka red owulira eweereza obubaka nti kati genda yero erabula owulira red yimirira green tambula waliwo system ebikola naye eri awo era tewali bitaalawo ebiri waila nga waliwo obuyumbayumba obwo obuli awo bubeera mu system kati nomubiri nagwo bekutyo bekola ki waliwo ishaara eziva ku bwongo ishaara ezo beziva ku bwongo indicators nezijja nezikwatagana n'omusaayi owulira nezigusukuma negukola amaanyi ago agasukuma okusobola okuyimirizaawo embeera eyo naye gwe basibye ki kyebakola gwe basibaze ejjini ligenda nelituula mu bifo ebyo ebikola sisitimu eyo kubanga sheitaani nabi sallama yagamba nti yajiri etambulira muntu kamajiri damu nga bolaba omusaayi
1: wegutambula
11: mu bubiri gwo kati ye ekutambuliramu era ebifo ebyo ebimanyi bulungi nnyo kakati bwebeera nga bakusibaga
2: okumbere yo kumsajja gundi yegera netura mwandi saganti faida ktaraba almaru min zawjatihi omusajja bulirwa abagezaako kusemberera omukyala we atala aljinni hadha almakan fi almakh gundi
1: jinni
2: litura neri umuza owulira ekifo amakana gayo nisimba amakana
1: mubongo
2: mubongo
1: kitega chikwata dikwata system
2: kubanga system ye command singo obunji zonaziva kubongo obwa hutuba fata waqafu alishara indicator nezimirira kasali balo kutula nilikola roadblock kakati indicator zimirira al mursalatun ila al ajhiza indicator zino ezituma oba shari zituma ubonero obutuma musayi guno kugenda mu ajihiza
1: aji mu bitundu
2: ebyo ebye yawulide egonde ekyo kati ogenda okulaba nga
1: egaddewo
2: nga
1: tewali mulimu gutambula
2: omulimu gonna ono agenda okugukola ekifo ekigenda okukola omulimu ogwo fayuhdisu irtikhai kwekulebera lianna damu taraja anu kubanga omusayi ogukola ekintu ekyo
1: tegufuddeyo
2: gundi awatuula system wetuula wali muattal
1: wagaddwa
2: gundi battal bamaze okubattalawo
1: era muwaliro kwekutya
2: kati kubanga ekintu ekyo omusayi guteekwa okubeera nga gutambula nnyo gusobole okubeera nga gutuuka mu kifo kiri ekigenda okukola omulimu ogwo
1: kisobole okuba functional
2: naye kati kino kyekikola kiziyiza kituula ejjinni lino lituula awali obwongo nerituula buli kantu konna akavaako embeera
1: eyo
2: kati ekyo kye bakita ki arabti yo omulimu gwawulyo babeera bakolazeeki babeera bakusibye kakati ndowooza kitegerekese bulungi tekitegerekese bulungi
1: tujja kitambulirawo nti eddogo lino lituula mu bifo ebikola omulimu gwa khutuba naye nga biva ku bwongo
2: waggulu
1: nebisiba system
2: hormones zizo na homonati zino zonna zonna nezisiba omusayi negubeera nga tekukyasobola kukola ki kutuuka mu bifo ebiri mutakhasusi kuba gutambula katiyari lkaharaba gutambula nga bwolaba amaanyi g'amasanyalaze gakola ki bwegatambula kakati ejjini lifuna markaz almukhtasu lidhalika fi lmakh ekifo ekyeyawulidde netiteekawo akatebe kaali nga ensonga eno tejja kubeerawo owulira tugende maaso yambagi iraji rabti okujjanjaba waliwo omuntu wange wenjagala awulirize ali bunaayira yaawulira kati bwe babanga gundi mugambe
1: ntizijamutukako
2: kakati njagala awulirize kuba namusuubiza yankubiddedde essimu namusuubiza njagala awulirize ebintu bino bulungi okujjanjaba kutwala amakubo munaana
1: okujjanjaba nga bakusibaze
2: omusajja
1: okuba ntukyasobola kufunctioninga eri mukyalawo
2: kutwala enzijanjaba za mirundi munaana naye katusoka tunyonyole bwe tuti yambagi ala almualij kigwanidde oba kyetagisa eri ono agejanjaba an yakshifa ala kulla zaujaini marifati masuhur aw almaridu minhuma kubanga embeera eno egwawo lwa bintu bibiri gwoyinza okulowooza nti gwe muloge egwe omusajja gwokoze ki gwologeddwa nti buli lwemba ŋŋenda naye ng'ate eddogo liri ku mukazi
1: kijjayoeyo
2: omukazi olwokubeera nti yaali mafuulu bihi yayinza obutakolaki obutagira kubanga tekimugira yo amaliya abajahiza essaawa 24 naye ng'ate yaaliko ekizibu nga gwe baaluga nti buli anaakugendangako owulyanga tajjanga kukola kino
0: oba kitegete kigamba buli anakugeranga kutajja kukola ki tajja kukola nga kino kugamba amasanyalazi agono nga bagasibagira kumucharo
1: no nti buliruoge nayo nebagabagayaka era gazikira
0: era gajja kuzikira waliwo fault eyamanyi
1: eya
0: ntenga kweriko ki kakati kibaganti gwe mualiki agenda okujjanja uteko okwetegereza kubombi abaze ono fa'ilu wa maf'ulu bihi ani kubonna mas'ur ani muroge
1: mwami ye muroge
0: ngaba baba takunu almar'u hiya almaridha aizo kubera ngo mchala ye muroge wal mu'alaj la yadri ma idhalika nengo mujanja bitamanye echo rubaba rekinda ti khibrati chinzo kuberanga khibra yalina experience yalina ntono au litasarruhi obo kwanguyiriza nakole bintu mugoti kero kole boti na yeche chintu chiri sensitive utaku okumanya ani kubombi a omuroge shekha kugamba شيخ يوادي كتابي شنو؟ أقول فقد جاءني أحد الإخوان أمكم إخوانو جانج يانزجيرا فطلب مني أن أرقي أخاه وكبير أنجا زجان جبا مغاندا وي المتزوج
1: أمفومبا
0: أونو إياجي يعني مغاندا وولي يا واسا منذ 15 يوما يا واسا Niwaita wenda kukumi na tano. Ngati wali wechi nducho na chikozechi.
1: Kena mazo. Ni ingo mkazi ya muasiza.
0: Wahuwa marbutu. Na inga asibaga.
1: Bama asibaga.
0: Fanasuhatu. Shekha aganabuli lida omuvukono. Ayuhulira lahu fulanan. Ukwela anga andetiru umuami oyo. Wahumu ikhwa tumfilla. Bali basajaba siyamu wa nafe. Ikhwa tumfilla. Yuarijuna. Nga tujanja bumu fa akhbarani annahum qad qamu bi ruqyatihi ababu kuba seruganda bantu banyonyola sheikh yani itwa musobedde darukuya obaza arikan lam yatimu shifa awamu necho kwa yali abamanyi tibamanyi barukaba amanyi na ye awamu necho shifati ya tayakola
1: je yafuna bujja obujanja bitu bwakola
0: fa ajratu ila laylatil qadima ne babulingiriza
1: Ichidako
0: baada salati lishai, rajulu kusala salati lishai. Wa baada ma salaina lishai, nituama lukusala salati lishai. Dhahabtu maahu, ya gena ni muno no mnyuanyiwe, fakumtu nenyimirira birukuyatihi ukubira anga muja anjaba. Falamu ajiru indahu adna shayu, sinachi nasanga, ila sinachi ndaraba. Obo umpuliza bulundi.
1: Nyo.
0: Fatalabtu an arti zaujatahu ne musaba ne mugama chirabika sigwe mulwadde na yemba de nkusaba o jeans janja be mucharawo faja'at umchara yajja faqara'tu alaiha ruqya ne musomera ruqya fatabayyana li ne ndabikirwanzo bane chinyonyoka jendi anahi almarilla La huwa nti umcharunu.
1: Ye mulwadde.
0: Wadonare merero kolo umuli waguli. Na ye dagara. Uba umurogo. Yalisibira kwani.
1: Umchara.
0: Fatala utu aleha ayatu sahir. Neso merero umcharunu ayazed dogo. Thumma karatu ala ina in kabir. Alfajima neso merera. Mchombo. Uwamu mbesani.
1: Uwamu
0: pakiti. Echombe chinene minalmai. Neso merera mu ayati rukuya. Wa ayatu fak as-sihr ni ayazo kusumulaji
1: edogo
0: wa ayatu shifa ezo nazanja bulu twajja banange tujja tunyonyola ayezo ngabe zifanagana wa talabtu min al-arusain ni sababu goli banobo mbiriri ayaktasala ukuberanga banaba bihadha al-ma amazza kugensomeride wa yashriba minu baberenga bakolachi
1: bakanyalako
0: bada an aghadira al-makan binabalo kuva mu kifo ففعلا ذلك باكي قرابو بمبيري وشفايا نباونا من ليلتهما كومتيرو شاويتشو ومازالنا كومينا تانو بكرم الله نتباونا كوانغ انت نصميري دانيو وابرا الله سبحانه وتعالى يقول اجي يسالو باكوليجي باوني الطريقة يسوكا كاتي اكو غامبا نيوكو جانجابا ربطي We rubbed in which you joined Oksivaga.
1: Read
0: that in Turkey, Queen Amaku, my
1: Ama, Agoraku.
0: الطرق الأولى
1: كل السوكا
0: temudamu ne bumbi imbuza kwa mujya kuntawanya wano na masimu muulirize ekuba elisoka muulirize
1: katusoka tubanya nyole kino kuseka mutimba nti kino kituleta tuli kumusajja gwe basibaga gwe baniza
0: amakagombi bombe omukazi no musajja bayinza kuberanga baba sibaga
1: na yenga mukusibaga okusoka kwali kulowolezwa nno
0: omusajja gwe basiba
1: kubanga lwageza kugenda eri mukyala we tasobola
0: aha ngo muri kubera baplan
1: ne sheke yakola research nalaba nti nno obo oli awo ntumye yabega tachiwe kichukako nga si ali kenso